Ug nag-unang balita karon dinis The Freeman Banat News. Ato ning hisgutan sab gini karon mga balita paghigala nga mulambig ito sa mga kigsuna sa tuang ga sitwasyon, no? Amin na gyud sa panahon karon maghigala, no? Matod pa mga kigsunan dunay 30 ka transport cooperative mga higala interesado ba ko, no? Nining EV modernization mga higala, kining electric vehicle nga modernize mga higala, lakip na ang kini mga bus mga igsuon la. Nag-anam ni gyud ka moderno panahon ro, no? Electric na gyud gigamit mga higala kay gumikan mga kigsunan sa kamahal puskurudo karon mga igsuon. Atod paganiha mga alas 3 kadlaw nang sayo kong nakamata ganiha bro. Sayo po kay kong natuo gabi ang buto nga nung nasayo to siya. No, sayo kong nakamata alas 3 kadlaw mga igsoon. Matod pas dihas sa mga driver's bus dihas terminal mga higala nga din nagbihay southbound dihas may barangay size. Musaka na po na ikuno ang presyo sa krudo, no? O ang petrolyo mga higala. Nga usas ilang ikuproblemahan karon nga matod pa mga higala diri ra makaros balita nga dunay 30 ka mga transport cooperative mga igsoon ang interesado nini karong EV modernization mga higala, electric vehicle modernization mga igsoon. O kato ni hisguta karon taud-taud mga higala ingon man mga kigsoonan ato sab nga tagaag dakong oras o dakong panahon ang paghisgut-hisgut sab karon, no? Sa mga kalambuan sa lungsod sa Tuboran labi pagyos balita karon ni bro Alcher Dungog mga higala gumikan karong umaabot pizza 30 mga higala dunay exhibition game. Himuan ang balita ni bro Alcher Dungog mga higala ining exhibition game nagsingabot karon pizza 30 mga kigsunan. Ato ni sayran karon usab ka kauban si bro Alcher Dungog mga higala. Ingon man ang mga hisgutan na sa kalambuan sa lungsod mga higala labi na gyud sa aspetos agrikultura mga igsoon, no? Kay uduna karon mga higala mga kininiya ba mga kigsunan gihimo nga mga inisiyatiba mga programa mga higala das Department of Agriculture mga kigsunan niya ubos sa suporta nila Mayor Cidy Jabante og ni Vice Mayor Danny Jabante og ni former Mayor Aljun Jabante nga makahatag og dakong kahigayunan mga higala sa itong mga mag-uuma mga kigsunan nga mapalambo nilang panginabuhian mga higala pinagis pagpanguma. Nabinagis pagtanom o kinini ang kamuting kahoy o kining kasaba mga kigsunan. Ito ni isgutan karong taon-taon mga higala. Samta mga kigsunan sa inyuhang mga greetings so sab. Of course, di na ito na siya mga higala na i-disregard ng inyuhang mga

labi na gusto inyo ha mga komento diha sa atong Facebook Live karon, no? I-kwan lang, i-comment na diha sa comment section sa atong Facebook Live ang inyuhang mga mensaheng gusto ninyong ipaabot sa kahanginan. Labi na gyud ang atoang mga public service diha, no? Ano naging personal din sa public service na direk niya, ni Harry? Oh? Ah, nangindaha ito. Guglo na ba'y giton over the ring pitaka, no? Sa police station, suwaye po din yung adto, ha? Kaya ito nakalabay ang adlaw. Sus, doon ay nagpatabang sa nato. Nga doon ay nawagtang ag pitaka. O niya, wadam ha, mga higala nga. Paghuba niya nato og text, og kinin ang chat, mga higala. After 1 hour, nakita din natos po sa kinini ang Tuburan Police Station, mga higala nga doon ay giton over dito nga pitaka, no? So basin og kinsa toy mga or kinsa ay nakakita diha og pitaka, no, nga color itom, matod pa mga higala, lost and sama siya nakita na ni wa pa ha aw lahi lahi ni siya adi ni presto gani ha adi ni mo gani lost and found. Black wallet, mga hilaga, walay ID ang pitaka. Wilberto Umasas Karumba ang nakakita. Driver sa sikad, yellow. Sikad niya, yellow ang color niya. Tagapawa niya siya sa Mangga, Tuburan. Okay, so adiha sa flooring sa sikad, natagak, mga higala. Dito gika sa Prince ang tagiyas pitaka. Orang sikad, mga higala, paingon sa sitio. Nasa COL. Okay, no? So, doon ay nakita, no? Sa mo siya, mo? Doon ay nakita nga pitaka, no? Kinini ang... Di ima na yan, asam na yun? Ang pitaka? Anaan ni Wilberto? Ha? O umas-as sa Karumba ang nakakita, driver sikad. O, niya katong niyari dito gani, ha? Nawag tayo sa pitaka ba sigdi ni wala mo ina siya nga na nakuha na ni nilik ko na mo. Okay, so doon ay gikuhan dire public service nga doon ay nakitaan nga pitaka, no, nga wag ibutan dire kung say color a black wallet eh, no, itong gihapon mga kisunan nga pitaka niya walay ID, no, walay ID kisa to nawag tayo pitaka ng ID. Wilberto Umasas ang nakakita rebesika ni, no, ang nakakita, no, color yellow, tagapawa ni sa Tuburan. Okay, pero gani ha, doon na po ining ari mga higala nga nawag tangan sila pitaka po. O kinsa nakakita dahil pitaka itong gihapon, ha, wato siya gikon nga bro siya nga niya sa ID sa purpose wasa siya magbilin o nga nila o nga nung no, mapo sila magbilin. Iyan ang tatong gikuan niya hangan. Aron nga ba sinugwa, no? So, 12 minutos na nakalabas na susos kabuntagod paghigala. No, padayon tayo mga kikisunan. Aritas mga balita, no? Kay dyan ay 12 minutos ang nakalabas na susos kabuntagod. Ding adlaw! Adlaw takaroon ng Martes mga higala. Pitsa 26 sa Mayo tuig 2026. Adlaw takaroon ng Martes mga igsoon. Musta? May pagpaminaw karon dahil sa mga kikisunan sa... Barangay Gaang uga Barangay Kansi mga higala. I think ang ato ang outreach programs mga karon dehas Barangay Gaang mga higala. Unya may pagpaminog may buntag diha karon ni Kunsyal Pari Jimmy Hinosa og ni Marimerji Hinosa diha karon. Sini kapitan nga Elvin or Wilbin mga higala, Kapitan Wilbin Intero. Sa kuang agaw da agaw Libby Nunez may pagpaminaw mo diha agaw Kunsyal. Nga? O ngayon man, sa akong usbon, mga higala, akong kupare diha, pare Kunsyal Jimmy Hinosa. Yan, ikonsyal ninyo diha sa Barangay Gaang, mga higala, ng hantos, pagkakaroon, mga kaigsunan, pabiling nagsilbi, nagservisyo ninyo diha, mga taga-Barangay Gaang, mga higala. Nagpaminaw ron siya, diha, sa iyahang cacao farm, mga igsoon. Das Barangay Kansi, happy happy fiesta. Barangay fiesta, siguro ron. O, das Barangay Kansi, mga higala, karon, no? Yan ay Kapitan Odet kinini ang kuan Balsa. Kapitan Odet, good morning og happy fiesta ninyo diha sa Barangay Kansi. Arta bagay higalas ato ang magabalita karon day 30 ka mga transport cooperative interesado batod pa sa EV modernization. Ni pakita og kaikag
ang kapin sa 30 ka transport cooperatives sa nagkadaiyang gabahin sa Sugbo kalabot sa programa sa gobyerno alang sa electric bus modernization nga nagtanyag og ubos ang interes ug walay kinahanglan nga down payment alang sa mga kwalipikadong aplikante. Ang gamaong programa gipanguluhan sa Department of Transportation kung DOTR o Department of Trade and Industry kung DTI. Aron na dasigon ang transport cooperatives nga mubalhin ngadto sa paggamit sa electric buses pinaagi sa loan-based financing model. Matud ni Provincial Planning and Development Officer Elizar Sabina Jr. nga gila ang Sugbo isip pa usa sa prioridad nga lugar alang sa nationwide rollout sa electric vehicles gawas sa Metro Manila. Gipasabot ni Sabinay nga nakipulong si Gobernador Pamela Pambariquatro ngadto sa opisyales sa Small Business Corporation kung SB Corp dito sa Manila aron hiskutan ang paghatag og prioridad sa Sugbo alang sa deployment sa electric buses alang sa pampublikong transportasyon. Ang gapapil sa probinsya sa Sugbo mao ang pag-organisa ug pagtigom sa mga interesadong transport cooperatives alang sa orientation ug onboarding kabahin sa loan applications ilawom ubos sa maong programa. Matod usab ni Sabinay nga 30 ka mga kooperatiba ang nakakumpleto og nakapasar or nakapasar na sa ilahang mga requisitos nga gisumite kagahapon alang sa online processing og evaluation sa SB Corp. Ang financing facility gisuportahan og 2 bilyones ka pesos or 2 billion pesos nga pundo pinaagi sa SB Corp ubos sa DTI aron masuportahan ang electric vehicle transition program sa gobyerno nga kabahin usab sa paningkamot sa pagsulbad sa pagsaka sa presyo sa gasolina o uban pang isyo sa enerhiya. Ang gamatag kwalipikadong kooperatiba mahimong

Ngay pasabot ni Sabinay nga dili sama sa ubang modernization programs diin kinahanglan kung kinahanglan pa nga mangutang sa Land Bank of the Philippines o Development Bank of the Philippines og maghatag og initial cash out apan sa EV program wala na kinahanglan nga down payment kung maaprubahan ang loan. Og online ang proseso sa aplikasyon, ang approval mahimong maabot ngadto sa 7 ka adlaw hangtod sa 2 ka semana depende sa evaluation sa SB Corp lakip sa requisitos sa SEC mga higala registration or registration papers, business permits, annual audit reports o bank account details. Sa higayon nga maaprubahan, posibleng madawat sa kooperatiba ang ilang electric buses sulod sa 120 ka adlaw, lakip na ang manufacturing o delivery ngadto sa Sugbo. Gikataho nga adunay 60 ka accredited transport cooperatives sa Sugbo nga narehistro na sa Land Transportation and Franchising and Regulatory Board kung LTFRB o sila mo ay prioridad sa programa isip kabahin sa Public Utility Vehicles Modernization Program sa kadaghanan sa mga aplikante. Karon gikan sa Metro Cebu apan adunay interesado gikan sa transport groups sa lungsod sa Cebu nga ug Dakbayan sa Danao. Nindot na yung mga igsoon. Ay, no? Kay barato ra. No, nya, dili, kuhan mga kaigsoonan, dili, lisod mga higala ang pag-apply ani mga igsoon. Suog mo na yung magbiyahian dili sa tuwa mga ingunaan, no? Mabot sa panahon ng higala mo ng mga electric vehicle, biyahian dili sa tuwa, nindot ta. No, kay, kuhan sa disya, kinini ang environmental kuan po ni siya, no? Friendly sa ni siya, no? Kaya huwag man siya ay kuan, huwag man siya ay aso, no? Ano yung nakarindot? Dito sa Sugbo, magkakaroon, bro. Oh. Sa Sugbo, karoon, ano ko nakita dito, ito pag ato na ko, sa Sugbida, kaingon ko, nag-post, magkakaroon dito ko sa Sugbo. Ako itong gikapsyonan, og nagkalugsong yun. Kitaw-taw, mga higala, huwag ako kataak Sugbo, mga igsoon. No? Mura kong nabaguhan, mga higala, first time na ko, nga, nakasakay mga higala ng gininiawa modern na, modern type sa jeep ba no kay duga-duga na kita sa una panahon pamantosa ha sa pato panahon na sa una mga higalang dito ta siyudad Pirmi mga higala nagbihian pa tong sakyanan ni ado sa unang pisyaw konduktor man ta diha mga higala mo man to kay alos kada adlaw ta mo adto kay naman ta nagtrabaho atong bus company o katong Richie mga higala no ilaha ni Sir William nga Brigoli no dito sa Sugod, no? Ang ito yung mga nagbihian dito. O itong halos kadaad na ito siyudad. Karoon nga, medyo mahal na ablite sa ha? Mga sakyanan pa doon siyudad. Yan, anapunta dito rin nagpirmi sa ito ang lungsod. Muna nga, nabaguhan.

0: Alam kakita to sa videos Facebook no, pero katong hitabo aming higala isolated to og wala toy inuntang kidnapping gid nga nahitabo. Duna lang to sila mga personal grudge mga higala. Oo, kinini ang personal nga mga bangi mga igsoon. 25 minutos na nakalabas sa Sotsos Kabutagon, Aritas Balita sa Kalambuas Lungsod Tuburan. Bro Alcer Dungog kinining basketball exhibition game karon no ni Kuya I. Si kuan mga higala, Kukabildo Boy og The Guard Moves na pudding iya karon. Ni upas na ang The Captain Moves, dana pud mga higala, The Guard Moves ni si Bro Alcer Dungog ang ato ang kauban sa Bico 2 mga higala. Alang siyang balita. Ining exhibition game nga nagsingabot karon sa Lungsod Tuburan. Bro Alcer, please come in.
1: Yes, Bro Jeril, may buntag di mo og ni DJ Roland Butoy og sa tanang nagsunod sa programang Kalambuan sa Lungsod sa Tuburan.

0: Game, tali sa kupuna ni dating PBE Cebu Hotshot nga si Dondon Hontiveros o sa lokal nga mga manlalaro sa lungsod sa Tuburan. Ang maong duwa, pag dumalaon sa 360 restaurant o himuon sa Barangay 4 Covered Court sa lungsod sa Tuburan. Ilauman nga daghang mga basketball fans o residente ang mutambong aron masaksihan ang maong exhibition game nga nagtumong dili lamang sa kalingawan kundili usab sa pagpaligon sa naghiusa o sportsmanship sa komunidad. Nailan si Dondon Hontiveros isip usa ka labing maayong basketball player nga gikan sa Subo o adunay dakong contribution sa Philippine Basketball Association pinagi sa iyang malampusong karera sa PBA. Dugang pa sa maong kalihukan, pagatambugan usab kini sa mga iladong leader sa atong lungsod sa Tuburan, lakip na si former Mayor Aljon Jumante, si Mayor Sidney Jumante o Vice Mayor Danny Jumante o sa mga membrong sanggunyang bayan sa lungsod sa Tuburan. Sumala sa mga organizer nga ang maong kalihukan o sa ka-opportunidad aron mapaduol ang mga leader o katawhan pinagi sa sports o komunidad nga panaghiusa, ilauman usab nga makahatag gini og inspirasyon sa kabatanunan sa lungsod sa Tuburan sa pag-apil sa sports o paglikay sa mga bisyo. Giauhag ang tanang residente sa Tuburan o mga silingang barangay nga mutambong o musuporta sa mga espesyal nga kalihukan. Alang sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan radio program sa 98.1 BT Radio. O nanuka na lang diri sa Cebico 2. Shout out ni Sir John John Sumalinog, Bro Jimmy Lumakang, Bro Iking Lumakang, Barangay Konsyal, Juan Sertonis Gabilan, o siyempre sa atong matinabangon ng konsyal din sa atong lungsod sa Tuburan, SB member, Honorable Glenn Rigado and family. Kini ang inyong tigbalita. Dako Kabildo Boy, Kuya E. Alcir Dungog.
1: Kuya E, doon ako'y kuhanin mo sa ipaabot. Oh. Kinin na amang gig kadya sa Cebico kinin ang I don't know og karon nakasiga na ba dito sa may kinin ang dupit sa Tuburan Public Market dito sa opisina sa ang tupag ba kay ang habilin dito sa opisina matod pa nga burn out kuno dito sa amo ang opisina pero andre sa merkado publiko okay raman ko no mamalihog mi kuya eh bisig luday maka susi dito kuya eh sa ato ang kinin ang opisina sa tupag.
0: Okay, Bro Jiril, ako lang i-follow-up diri kay Karong Urasa, bro. Bago pa po kong nabot, nagdaling-daling ko kay kanang ikanta doon sa bukid. So, ako lang i-follow-up diri ang ato ang station lineman kung unsay na status diya sa maong public market.
1: Okay, dekan kay salamat ni Bode, Kuya E, sa kinini ang muha karon niyang panahon. Sa ito ang tulumanon karon niya ako na lang ko na pangumusta lang gusto nga kamiguhan na karon labi ng ni Idol Jun Jun Sumalinog.
0: Oh yes, siya kuha sa na umusta sa di mo yung nag-idol sa di mo nga si Alan Abalye.
1: Oh, okay dahil subida ka ng ako ang agaan ko manag Alan Kaidik ng ako ang amigo no si Alan Abalye ato ang may gidugayon na po na nato diha nga nagservisyo nato din mga tuburanon mga konsumi

0: Idol, isip line man na si akong idol Alan Kaidik Abali.
1: Yes, og si Kuan po, si Rubel Montero. Nadagdag kay kadirig mga higala, Bro Jiril.
0: Sa tanan na lang nato diha mga idol. Sayod ta nga kanang ato mga electrician, mga lineman nato diha. Puros gyud nga mga makugihon, no? Og makanunayon nga naglantaw sa kaayuhan or sa kahamugaway sa ato mga konsumidor sa Cebico 2. May pagpabinaw og amping muntanan diha, no? Sa ato mga lineman og electrician diha sa Cebico 2. Labi na gyud pud nimo diha, Bro Alcer.
1: Yes, Bro Jiril. So kaning Mayo 30, Bro Jiril, burag daghan kay ni siya o kanang kalingawan diri sa tong lungsod sa Tuburan. Una, ang agba, natay mga par-premio diya, sigon pa ito, ingon ni Direk, ay, ya, ikaw man na ni, kagabi, na si Dondon Hontiveros, isa ba ay di malipa yan ni nga, ang lungsod sa Tuburan, giduaw ni Dondon Hontiveros, nga mga ni siya ay pinakasikat nga PBS na Cebu sa una.
0: Tinuod yun na siya, Bro Alcer, no? Kay susporbida ka ng adlaw yun Mayo 30, gawas anang kuan, duwa as exhibition game. Kana exhibition game, ngilingi gina, no? Kay mga kuan ko ni, mga players ko ning Dondon Hontiveros, good. Yeah, ang kining ato, ang kontra po, ang Tuburan 360 po, ato apo mga banggiitan din mga basketball players Tuburan. Isangka ni sa ato ang dito sa kuan, no? Ganyan yung players ni Dondon Hontiveros. Niya, yeah, ang kadidot po, ang sunod, ano Bro Alcer, ang katopong selection sa 50 up, no, sa Lapu-Lapu o sa Tuburan. Kana po dito ang atngan sa double chair kay nindot kay kinanduwa po, no?
1: Mao yun. So, atong hawagon ng atong mga kabarangayan nga 54 kabarangay nga magambahan ta na kay katagsar biya ta kakita ni ini mga eksibisyon na Bro Jiril.
0: Hinod oi nga kaning yun ani ba. Pasalamaton kayo ta pod Bro Alcer kay ang ato ana manuan sa lungsod gabi pod ka sports minded, no? Former Mayor Aljon Jamante, no? Si atong kanhi mayor grabe imo sa nakita pod gina, no? Kita sayod tantanan nga grabe ka mahiligon pulis basketball nga usa pod na siya sa mga butang Bro Alcer nga nakakwanto, no? Naka-invite si former mayor ug mga kwa kahilig mapun sa basketball.
1: Mahal yan, Bro Jiril. So, itong ipasalamatan si former Mayor Aljon Jumante. Labi na si Vice Mayor Danny Jumante o si Mayor Cindy Jumante o mga kaubanan sa Sangguniang Bayan sa atong lungsod sa Tuburan.
0: Mao gyud, no, kay nakadindot gud ani kay puros gyud mahiligos basketball, eh, no, si Mayor Cede og si Vice Mayor Dani kung duna bitay mga exhibition games sa mga kapistahan, bro. Grabe, no, og mo ni swertihon ang pulso pod ani nila, murag murag ang ring na lang sa imong lihay pod sa kinini ang ilaha mga 3 points nya ang nakadindot, Bro Alcer, kay gawas aning nag makalingaw nin duwa ang makahatak pagyuglingaw ani sa tanan ang kining gitawag na tog half court competition, half court shoot.
1: So mo lagi pa abot gyud sa ato ang mga basketball fans sa lungsod sa Tuburan, labi na nga kanang naay pa premyo ni former Mayor Aljon Jumante, Jumante Bro Jiril.
0: Tinuod oi kay sus bida ng pa half court ni Mayor. May gidugayon na gina, no? Una nga, di kita makaingon nga kanang iyaha, kanana ang pangkuan lang ba, pero kanang iyahang gihimo yun nga paghatag yun nagtinudan ng lingaw. Kaya pila na kung nakatuhin niya yung gihimo niya. Di, maya-mayano ng gidakons gasto, anang si Bakog doon ay makaigog lima ka half court niya, premiuhag tag si Kumil, di pila. Bensinko po.
1: Insisad. Oo, oh, bensinko.
0: Kung lima, no? Ako nakasuway ko na dito sa pistas mo taligri, Bro Alcer, no? Kaya ngayon ko, wag yun si Piats Taghap. Kaya nagkapaldo, tag-apil, 3,000 na to dito, pista dito. Ikaw, akakasuhay, anang itsa, anang half court?
1: Hindi magukabot na, Bro Jiriloy. Maglisod yung ko.
0: Ha? Gamitig the captain mo.
1: Maglisod yung ko.
0: Ba, the guard moves ka? Itong gamitan mo, the guard moves ba?
1: Mga the guard moves na niya itong gamit ron, dili na itong captain moves kay baw ka nga natin.
0: sige, panuhod na po, Alcer. Sige lala, og tulid-tulid, dahil mong tuhod, hilot-hilota lang na aron, inigunat ni mo sa court. Andamanan, gina ni mo kusog, kay basin og buhatag, pa-premios, former mayor, Aljon, anang ginini ang 5,000. Kay dito, sumualbual, raban, hitabo na dito, Bro Alcer. Nga nanong ang mga kapitan, mm-hmm. Sa to, dito sa mga kapitan, po sumualbual. So, si former mayor, Aljon Jamantin, ni pa-premio dito, tag 5,000 pisos. Basta kay... nagkapanglingo-lingo ang taga-mual-bual nga ngilngiga, no? Nga kuan ba? No? Nga kato pa sila kasuway nga dunay ingon ana nga klasis pa premium, Bro Alcer.
1: Nga, no, yeah. So, maon lang tingali ito, Bro Jiril?
0: sige.
1: Daghang kayong salamat sa...
0: Wala kay laing ipadangat ha, nga mga guan, announcement.
1: So, aduna tay mga aso pagkakaroon, nga itong mga kuan, lineman, nagyapon sila silang tagsatag sa ka mga destination sa mga alang mga bukirang bahin ilarong clearingan bro Jiril ya. Ang atong foreman sila si Kevin Briguli nagmonitor ni sa kanang sa lungsod sa tuang sa tuburan kanang mga ilang gisit up gid pag oh sa population gisit up nila ang mga transformer kay para pagpangandam sa tong pista nga wagi kanang kakulian nga burnout ba naam gali burnout kanang dito na sa NGCP kanang may nga kanang wapag schedule ba kalit-kalit. So kung diri sa tuwa lungsod super maninguha gid ang atong mga lineman karon ya. Ay bawo ka nga kanang kada buntag bag sige gid nag meeting si engineer Aaron Laguardias.

0: ni burn out dito. Okay, kini ilagi din kipa nagkita. Dili mo burn out, ini kaya boss pista.
1: Kaya itong niyaging, itong Lunes, antod sa Birnes, so, nagpaong gali sila sa mga area dito sa poblasyon, barangay 3, Susay, barangay 6, kaya para ilagi di i-maintain ang itong mga transformer sa area, bro, Jeril.
0: Okay, bro Alcher, no? Dagang kasalamat, bro Alcher, pag-usap.
1: Yes, bro Jeril, you're welcome. Og dagan usab kayong salamat sa tanang nagsunod sa programang Kalambuan sa Lungsod sa Tuburan. Maing buntag pag-usap.
0: Okay, bigay galas, bro Alcher Dungog. The guard moves sa po na itong iya, ha? Ha? Andam-andamay gina, bro. Kay kiniang atong half court. Yawat man lang po tao na. Ako bitaw kasi bigay bagto nga di man ta hinuwa ng basketball. Ha? Kana na ang kasi bigay bagto o to dito sa Barangay Monte Alegre nga matimingan gina ko na paksi gud ang 3,000 kapisos mga higala sa half court competition. Oh, di ba? Kana si Kuya Kapitan Bunay Bransuela, grabe, kami ramang ginang idara anak. Ya grabe gud na kahangtod sa pagkakaron og basketball ay hisgutan mga higala. Kana si Kapitan Bluhol ato das Barangay San Juan. Basketball ay hisgutan mga higala ang abilidad ana. Ha? Mura lang gihapon mga higala batan-on. Ha? So bisan gani siya. Sa gidugayo namo kuy kuyong dunay mga duwa sa mga kapitan. Wa gyud ko kabantay na kay Gonis Kapunay og kini ang half court, no? Pero kato mga higala nga nagsuway-suway ra hinuon ko. Sa man hinuon ngin tunong masigit hinuon pagka sud sa ring. So bida kingo ko suway sipyat taghap mga higala. Amo na nga usamang gud na mga higala sa makadaog ingnon tang lingaw mga higala diha sa mga dunay mga kapistahan mga igsoon nang gihimo ni former mayor Aljon Diamante mga higala. Kadi na pakitan tao lang mga higala kadi na yano mga igsoonan niya dugay na sag kayo na niyang gihimo mga higala. Kay uban ana mo himo ra ana. Ingon nga idol mga eleksyon unang nga mga nana no. Pero kanang ka former mayor Aljon Diamante mga higala nagtuyok-tuyok ta sa tibok 54 ka barangay mga kigsunan nga dunay mga duwang basketball ug panahon sa fiesta. Kay duna man gud ta mga higalay. Ha kanini amang exhibition game tali sa Team South ug sa Team North sa tuwa mga ABC mga higala ning association sa tuwa mga barangay captains mga higala. Yes, barangay council na to mga higala. No, so duna tay og dunay pista dito dapita dito kansi karon siguro karon nga siguro ilang duwa no wa ko masayo pa mga higala mana ba ilang duwa mura guwap aman pero karon siguro ang duwa nila sa kansi wa ko masayo pang higala no unya barangay 5 mura karon masag siguro to wa ko masayo pa sa atin pa ha okay. Ang nag singabot nila nga duwa mga higala basta duna toy dungan no kasama atong sa Magatubang pista sa Magatubang duwa sila dito mga kapitan anang pagkaadlawan pagkahapon sa diri sila sa Barangay Alegria kuyog yapos former mayor Aljon Diamante si Mayor C.D. Diamante mga higala muhatag pagpapremyo mga kaigsoon Vice Mayor Danny Diamante mga higala muapil silag duwa mga kaigsoon apil silag hatag og lingaw sa mga tao dito sa barangayan niya muhatag pagpapremyo mga higala o diba? So dili lang ang inuntang mga nanuwa mga

gala dunay papremyo. Hastang mga nananaway, mga higala, labi pagyos mga babay, e paitsahon, di hastungod, mga igsoon, o baski, kinini ang, na, paitsahog bula, mga higala. Andi kabot, patungtungon, pagyog bangko. Dahil nasa brual siya, no, huwag hindi siya kabot sa hapkot, patungtungon siya bangko. Samot, hindi kabot. Kinahanglan man ng hapkot, hunat, ginini mo, gan. Panukaran, ginini mo, mga higala, ba? No? So, usahay ang sipyat at madawat turong kauwa usahay mo rin. Oh, suway-suway lang ko. Duwa may mawa na ito mga higala o kuhan mo. Testing lang ito mga igso, no? Okay, mga higala. Arita sa ito ang dugang balita mga igso na sa kalambuhan sa susuburan na 40 minutos. Ang nakalabay sa alas 8 sa kabutagon. Municipality of Tuburan participates in Tuburan District Jail Summer League 2026 closing ceremony mga higala. So, nagpahikayon kaghapong adlaw sa closing ceremony nila, mga higala, ang Tuburan District Jail Summer League, mga igsoon, 2026. Ningkoy ka, mga higala, doon ay Summer League diha sa Tuburan District Jail. Yes, baragitubin ha, mga higala. Kada tuig, gida, mga kaigsoonan, since before sa liderato diha ni Jail Chief Inspector M. Enriquez, mga higala, Kirianto, hangtod karon na, mga higala, sa pamunuan usab sa liderato diha paghigalas pagpago ni Jail Chief Inspector Christian Noel Obispo, nagpadayon ang ato ang Christmas or Christmas League kinini ang gitawag og Summer League mga higala diha sa kinini ang presuhan nato diha sa Barangay Tuminhaw, no? So matod pa mga higala kaghapong adlaw Mayo 25 2026 alas 3 sa hapon mitambong og miapil ang munisipyo or nga itong LGU Tuburan sa closing program. Alam ko bro, no? Sa Tuburan District Jail Summer League 2026. Nga gipahigayon isip pagsaulog sa kalampusan sa maong kalihukan nga nagtumong sa pagpalig-on mualig din misin siya na. Sa pagpalig-on sa disiplina, panaghiusa o baayong relasyon sulod sa komunidad. Itambungan kini ni DRRM officer ato ang Andam Tuburan Head Engineer Richard Hernandez. Municipal PIO na to nga si Mission May Bellaronte. Iski Chairperson Honorable Chris Neil Minchaves. Ingon man sa Honorable Vince Veron Faganas. Ubos sa pagpanguna ni District Jail Warden Jail Chief Inspector Christian Noel Obispo. Mga personnel sa Tuburan District Jail, mga partisipante nga nagpakita sa ilahang gaf suporta sa mga programa nga nagpalambo sa kahimsog, kooperasyon, positibong nga pakiglambigit pinaagi sa sports o mga kalihukan. Ubos sa liderato ni Municipal Mayor Honorable Christian Daniel C. De Jamante, padayon nga gisportahan sa lokal nga pangagamhanan ang mga programa o inisiyatiba naghatag og oportunidad alang sa paraghiusa pagtinabangay, pagpaligon sa relasyon tali sa nagkadiyang sektor sa lungsod, mga higala. Okay, no? Ito yung mga kigsunan kay himo magyod yung mga higala nila diha sa kadagkuan or sa mga personals diha mga higala sa Tuburan District Jail yung mga inaanay mga klase sa kinini ang event, no? Kay aron po mga higala o kung sa ilahang na kasinati Andres gawa sa gawas nun pa sila nga PDL mga higala nasuda sila diha mga igsoon kay ba labi na taga Tuburan nga sus karon nangatgit ta ro pistas Tuburan kay ngom gid sila dito dito kita kay duwa arog basketball labi na gid ang uban nga player basketball to bro ba sudo na gihapon sila kay higayonan nga ilang ma experience mga higala ang ilahang gusto mga igsoon labi na sa sports nga basketball kay gi kuan man pud mga higala gihimo man pud nila diha sa sud Summer League mga higala. Doon na sila sports, pickleball. Alay, pickleball. Kini si Jail Chief Inspector Christian Noel Obispo, hilig mapod kayo ng pickleball mga igsoon. No? Kini si Sir Obispo paghigala, ito ang District Jail Warden na Tuburan District Jail. Una nga, lingaw gyapon kayo ng ato ang mga PDL diha mga igsoon. Bisan pa man tuod mga higala, naa sila diha. Servisyo sa saang ilahang nahimo mga igsoon. Una nga, matagaan sa sila lingaw. Kinirabang nasa souls bilangguan mga higala ilalim. Ha? Ang kasagaran diha mga higala iguna sila sa buryong mga higala. Iba mo kung saan ang buryong. Wala bang kaguol mga kaigsunan. Ha?
homesick mangani manghegala ng uban to trabaho sa gawas nga gawas noon pa sila dos gawas mingawon sa pamilya manghegala samo tana sila nga naagid sila da pila kwadrado ra ng ilahang himutangan diha nga pila ra ka ha metros pila ra ka dupa ng ilang lakaw-lakawan oh mula nga maigos buryong na manghegala posible nga makahuna-huna nagdi mayo muna nga ang ato ang mga personal destoboran sa jail wa na magpabaya. Nangita na padayo na nga nagtuon mga higala ug unsay mga kalihukan unsay mga programa nga makapadasig mga higala sa mga PDL bisan pa man tuod mga igsuon silang kagol sa sus bilangguan. Ano na tayong mga programa? Gani ang uban mga higala nakahumas pagtungha na humas eskwela humas high school he bro. Tungod sa gihimong mga programa des mga personal sa Tuburan District Jail. Pinaagi usab sa pagsuporta sa to ang batanon nga mayor, Mayor Cidy Jamante mga higala, former Mayor Aljon Jamante, padayon nga nagsuporta wife.

Yung mura man nagipanin kumutan karon. Ni Mayor Cidy Jabante mga higala nga makakuha tagpundo dito sa Senado mga higala. O rito sa mga senador na ito mga kigsunan. Nakuha tagpundo nga gikas ilang opisina nga mapahimuan na diha kural. Ang duha ka ektaryang luna diha bro nga jail kuha na siya mga higala. Training center mga higson or diha sa BGMP training center mga higson. Do makaluyas Ginoo ma-realize ta mga higala. So kita dis long sus duran. Doon na natin training center ha? Sa kuan. Gawas nga doon na na yung mga PDLs na mga higala. Bay-ubay na rin manaro sila. Happy tago na sila mong 400 ka bro. Ka mga PDL diha. Kinaaman diha gipriso ang kanana ang taga Kamutis. Tanan nga mga lungsod gikan sa Islas Kamutis mga higala. Kung irimana sila mga kigsunan, naana diha mga higala gibutang sa diha sa TDG mga higala. Kanan Tuburan District Jail mga higsunan. Lungsod sa Katmon, lungsod sa Sugod, lungsod sa Carmen mga higala, naana diha. Lungsod sa Asturias, lungsod sa Tabuylan, lungsod sa Tuburan. Muna nga daghan kina sila ron diha bro. Ya dili lalim. Ha nga maghandol ka nang inana gidaghanon mga higala nga puros na nga dunay na kinini ang bang puros na sila nakahimo og sa mga higala ba? Labi na gyud sa kinini ang droga. Kay usas pinakadaghan ron diha bro. Ang pinakadaghan gyud diha nga PDLs no. Ganang mga nalambigit sa illegal drugs. Mga kaso nga kalambigitan sa illegal drugs. Munay nagdaghan karon diha. Nagsunod ng kaso sa rape. No? Munay alarming mga kena mga higala na itong nasod mga isuon. Nga musaka gining kasos drugas mga higala. Saka na kasos drugas, magsunod po din ng rape mga kaisunan. Kay maburyong mang utok sa tao mga higala magagamit anang illegal nga drugas mga isuon. Munang muhimo og dili maayo mga higala, makahimo og murder, unsa na diha? Pagpangawat mga higala kay di nakasustener sila bisyo. Muna mga bilanggo mga higala. Pero diha sa Tuan Tuburan District Jail mga kigsunan, tagaan na sila second chance mga higala. Dili na pasilidad, dili lang na pasilidad mga higala para sa pag human nila sa ilahang kanang sintensya diha or unsa na diha kanang ilahang wan nila diha, no? Serbisyo nila diha sa bilangguan. Kundi lugar po na siya mga higala sa kabaguhan sa Osaka persons deprived of liberty. Eka na sila diha, mga akusado pa man na sila diha, bro. Pabilin pa man na sila diha, gitaral sa hukmanan. Wa pa man na sila, yun nga, mapamatod yung sadaan kay di man sila konbiktado. No? Kung makonbikto na sila, pa, ipadaam na sila dito sa abuyog, di baka dito sa munting lupa, no? So, kana sila diha, puros na nag-atubang o mga kaso, mga igsoon. No? So, akusado na silang naa diha, puros mga higala. While gi nagserbisyo ka diha sa pila ka tuig mga kigsunan uban diha noon ay pila ra kabuan sa uban pila ka tuig mga higala. Una nga di lalim mga kigsunan. Bilanggo ka mga higala. Muna nga ang atuang namunuan diha. Labi pa gyud jail chief inspector Christian Noel Obispo nangita gyud og mga pamaagi mga ka-partners nato mga higala nga mga ahensya sa gobyerno. Even ang atuang mga kinini ang mga private sector nato mga higala, doon natay mga gi-kuan po, no? Gi-reach out ng mga kuan po nato, mga higala, labi na gano'ng mga Good Samaritan. Mosay, muna na, di, mag-feeding program, no? Matag o mga inana,

pa mga higala. Nya ang ato ang mga ahensya sa gobyerno naghatag og mga proyekto sa diha. Sama anang sa ato ang nakiglambigit mga higala ang ato ang SLP diha. No. Kaya doon naman tayo produkto nga pan diha. Kaya doon naman may bread and pastry diha sa ato ang Tuburan District Jail. Now, kung sila ray magunay-unay kaon diha, mga igsoon diha sa mga binilanggo diha, mahalin yun po hinoon, pero diligod yun ang anak kadako, mga higala. Muna nga, nakiglambigit ang ato ang BGMP, nga to sa ito ang Sustainable Livelihood Program. Kaya ang SLP na to mga higala, sayo taris lungsod sa Tuburan nga, di iniingon nga, SLP nga, wala mga higala, naghumag hatas kwarta pudlong na yun. Kining ato ang mga higala ang SLP, kinod anay, gini nga napahimuslan sa mga tao, mga higala. Nilungtad gining maong programa mga kigsunan muna nga daghan karo mga tindahan mga higalang misulbong ang ilahang negosyo. Ubos anang programa ang Sustainable Livelihood Program mga higala. Kasagaran na nila mga grocery, mga sari-sari store mga kigsunan. Ya, kasagaran sari-sari store na amgi dinaypan. O di ang nahitabo mga higala, ang SLP mga kigsunan muy mukuha sa ilahang mga produkto nga pan diha. Ah. Kisa nakakuha lang ano bro naka ibaw ka kisa nakakuha lang idea siyempre kining inyong pubring igsoon pubring silingan no kay kita man ana no nga nasud bangkit po na I don't know ngano po to nga nakalita pug santops kung nahuna ba istorya mi ni JO1 Rasni Kuya Rasni Pilapil kalabot tagi aning taong ilahang produkto nga pan diha unta nga nakasuggest ko niya ko nga asa kay maayo kuya. Dadon tika dito sa ato ang sinas SLP. Kamoy pagsabot dito kay kining atong SLP. Perti naghanag tindahan ani. So aron makasabot, makasabot mo ba og sila imong kuha sa mong pan kung pwede man gid gani og sa ninyo, sa sabutan ninyo. Sus karon kay pilaram na istorya bro. Nahimo mandayon na nila posible og karon milungtad gid ang higala. Wagi na ilang kuan. Gimo negosyo. Pay na lang kayo pod no. Nga nakatabang sa itong nga PDL diha mga higala ang ato ang programa sa SLP. Muna na itabo ron diha mga higala. Muna nga ang ato ang kining maong kalihukan karon kining summer league nga nintambong nga ato ang LGU Tuburan mga higala. Girepresentahan ni Kuya Engineer Richard Hernandez mga igsoon. Indikasyon ni mga higala sa padayon o guwayhunong pagsuporta sa ito ang pangagamhan ng lokal lungsod Tuburan. Pinanguluhan ni Mercedes Diamante mga higala walay hunong pagsuporta diha sa ito ang Tuburan District Jail mga igsoon. Okay mga higala, dala natin 8 minutos, di patahin pitupupos. Laing balita mga kiksunan, nindot po ni. Ha? Namatod pa mga higala, empowering Tuburan's agricultural future mga higala. Pag-empower na to sa ito ang kaugmaon sa itong agrikultura mga higala. Ayong kaugmaon, muna ito ang ipukusan sa pagkakaroon mga higala. Di kita to ni siya mga kiksunan, pakawalang bahala lang mga higala ng agrikultura sa itong lungsod. Kinahanglang kitag may mangitag pamaagi mga higala nga itong mapalambo ni mga igsoon. So doon na nasad tayo mga higala ay lain na usap karon nga gihimo ng inisiyatiba diha ni Sir Kent Marcial Katubis. Ubos na akong suporta usab ni Mercedes Diamante mga higala matod pa Tuburba, Tuburanons. The Municipality of Tuburan led by Municipal Mayor Mercedes Diamante in cooperation with the Municipal Agriculture Office headed by Sir Kent Marcial Katubis. Sinsya kayo ha, kay medyo gilo katutunan. Din tato mga higala. Diha sa ito ang Municipal Agriculture Office sa Mahon ito mga higala pinanguluhan ng Sir Kent Marcial Katubis and the dedicated personnel of Agriculture Office officially launches the call for proposals for the PRDP scale up kasaba processing and marketing enterprise mga higala. So nindot na eh. This undertaking seeks to further enhance the municipality agriculture sector by inviting eligible farmers and fisherfolk cooperatives and associations, FCE clusters and private agribusiness entitles to participate. Paliw tayo tubig bro eh. Pasinsya kayo ha. So mga sukitig paminaw kay lagi panahon mga igsoon nga ining ato ang mga trabaho diri sa hanginan.
Kailalim mga higala ning way undang nga itong istorya sol so sa kaoras mga higala doon ay panahon mugilo kini nga itong tutunlan mga higala. Ha? Ya. Yeah. O na nga, usahay mga kiksunan, balda po dito mga higala. No, so itong palingkamutan mga kiksunan, ito ning matiwas ni mga higala. Kinindot kini balitaan mga kiksunan. Nga matod pa mga higala, imbitar ni mga higala ang ito ang mga eligible ato, no? Ng mga farmers, special folks, mga higala, mga asosasyon, mga kigsunan, FCE clusters, mga private agribusiness entitled, mga higala, to participate in advancing tuberans, cassava production, processing, and marketing initiatives, mga higsunan. So, hibaw ta, mga higala, sa pagkakaroon. Ako sayod ko, kaya doon ako yung mga daghang mga kailang, mga kuan, mga mag-uuma nga nagtanom og kinini ang kumuting kahoy. Usa sa ilahang gilisdan mga higala sa pagkakaroon ang pagmarket aning ang pagbaligya aning kasaba mga higala o kini kamuting kahoy. Muna nga nag-istorya ni Sir Kent Marcel Katubis.

kini ni ang kasabah. Like anang feeds mga kaisunan, mga laog kung saan na diha, no? Sagarang himo anang kining kamuting kahoy. So muna itong gi, panikamutan karon, ug mauna ni mga higala, no? Muna ni karon mga kaisunan nga matod pa, giimbitar mga higala ni katua mga asosasyon mga higala sa mga mag-uuma o mga mangingisda, guban pa mga higala mga asosasyon nato. Kay matod pa, doon ay programang nagkanayon nga call for proposals for the PRDP scale up kasaba processing and marketing enterprise. So di na matuman ni mga higala, ha, kinini ang dili na unya maglisod, no? Pag kuan mga higala, pagbaligya ang ato ang mga mag-uuma sa ilang mga produktos kamuting kahoy mga isuon. So mo ni, no? Ato ning kinini atngan mga higala, ato ning sundan ang kuan ani. Labing uwahing kalambuan unya ani mga higala kay nindot kay ni maayo ning balita magigsunan alang sa tuang mga mag-uuma mga higala. Matod pa, qualified proponents are encouraged to submit their letter of intent and other documentary requirements within the given submission period. For full list of qualifications, eligibility requirements and submission guidelines, kindly refer to details indicated on the proposed images, mga higala. Let us continue working hard, working hand in hand toward a stronger agricultural industry and more progressive Tuburan, mga higala. Morning, mga kisunan. Doon na i-post, mga higala, di has Tuburan Cebu Spring of Success. Anawan nyo das Facebook, mga higala, alang sa mga requisitos. Isa tong gusto, mga higala, o niyang mo-appeal ano yung mga kaigsuna, no? So, nindot ni siya, mga higala. Okay, usa ginis, giproblemahan atos mga mag-uumas karon. Ayon ta, mga higala, ni kamuting kahoy. Kay bulahutay man ni mga higalas init. Ang problema, mga kaigsuna, ang pagbaligya man po nato. Ya, di urban ni bitahan og do na kay ngan anim nga tanong, bro. Kay may gibugaton man gid siya. O nindot ning kamuting kahoy nga kuan mga higala. Sag ako naman siguro ako kuan ya di man kay ni siya kanang kuan galunon. Mas pagkatubo ni siya kuan ni siya. Nga bukat kay ni siya kanang kuan. Unod mga higala. So dali ra kay ingon kag 50 kilos ani dali ra kayo saksako. Sobra pa 50 kilos mga higala. Usa na problema karon ang uban mga higala itumod ni taon na nadto sa dakbayan Sugbo niya di lali mga higala pagdaan ari sa lungsod, no niya lugay kay masapi mga higala muna nga ang atong pangagamhanang lokal karon sa tuang lungsod ningkamot gyud sila si Rasmio City Jabanti Vice Mayor Dani Jabanti mga higala ningkamot gyud na sila nga makakita tag mga pamaagi mga kaigsoonan nga makatabang kita sa mga mag-uuma, no? So usa na ni, no, kini mga mananumay na tuog kini ni ang kamuting kahoy duna na unya tay lugar mga higala nga kabaligyaan direkta diri sa tuang lungsod mga higala sa inyong mga produktong kamuting kahoy. Okay mga kisunan, dyan na lang happy tata mo pupos mga higala, gamay na lang kay kuwang ato sa ning igrit ning ato ang mga listeners karon. Uy, may pagpaminag may buntag dahil karon diya sa Sitio Matnog barangay Putat mga higala kuwang nga pare diya, no? Pare konsihal Jerry Lariosa, musta naman tanong pre. Ngayon ko kasuroy pagdiha pres. Sige lang kay sige lang gid mig

0: plano po, no? Ma, kadalikyat po may diha. Kumusta na sa ating mamay diha karo, no? Nga laryosa. Pagpaminag may buntag, labi na gidiha ni Agaw Iking. O ni Agaw kinini ang kuhan. Ha? Nga na ni. Kimot mo kus kong Agaw hinoon. Mourinho ba si kimot mo kus nga. Sa mga may gaw, may kalimot gugaw. Pagpamina ron diha ni Ina Pinka, may pagpamina ron diha Ate Enz og ni Parts Nords Pink, may buntag ni mo diha Ate og ni Amelita, Ma'am Amelita, may buntag sa Jariel og sa si Sasar, dili kayo may makalantas mo na, okay ra kayo gina ma'am, sayod mo kung naam mo yung radyo diha, di mingid mo paong na inyong radyo po da skot-kot, no? Rodnick Tigasin Vlog, yamat ha, Tigasin Vlog ha, Idol, good morning, shout out doll, ni Tatsuki Montecalvo, uy, susubida kong migo, Tatsuki boy, uy nasa, kamot Tatsuki boy, gapo no, og siyempre, niyabay tata gutwal, ha, basta mga tata ko no, mga gwapo, yung mga kuanay, kinideng mga G, kinisi kuanay, si Roland G, kinini ang butoy. Wala yung apil. Yeah, God bless ko nun niya. Si Glenn Pahis, go. Good morning ni mo niya. Shout out niya si Muhang Manukan karo na si Maitlogan. Sila si Ati Imi. Sino Imi o si Ati Dora. Oks, Dennis Flores. Good morning ni mo niya, bro. No? Oks, diya karo ni... Siya pa niyang uban rin, bro. Okay, Borge Parilla. Pagpaminaw. Oks, Gino Hibisano. Usa to'y message ni Glenn Pahis. Usa, huh? Naay bagong abot ko no. Ala si bagong abot karon nga kal mga higala sus bibidar man kal. Ako sa kini gamit usahay do na tay mga okasyon. Okay, dagko kay nang diha kang kwan agaw Glenn Pahis no. Kita mo kal anha budas barangay kwan ay mangga na sa highway mga higala na sa agaw Glenn. Oy, alas 22 man ni. Wala tay kung oras mga higala. Hangtod ug mapuhon na usab nga kigsonan siga pon kini pubring igson, pubring silingan. Apan adunahan sa respeto ug pagmahal si Sig Ingon, Jeril Asindente, namilit sa kugmingon ng inyong adlaw. Nga Martes kamuntagon magbabunghag magbalipayon. Daghan salamat sa pagpaminaw. Buntag pare bro Jimmy Lumakang. Pare abay Junmar Bagabangga. Yun man ni bro Ramil ug Ati Ami Albanyo de Himama.
1: Jeril Asindente, serbisyo way lipod-lipod, serbisyo way
2: 8.1. Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3 ka mga distrito. Consolation Prizes 10,925 bags sa 5 kakilong bugas humay. Cash pabuenas 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor Prizes 44 winners of 10,000 pesos cash. Major Prizes, 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong Grand Prizes, 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog ug dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat ug ipakits mga kakooperatiba sa Beko 2.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ang mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: This is the Morning Drive.
5: Morning Drive.
6: The Morning Drive.
7: BT 98.1.
8: Every day. Every day.

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Tatay Loy sa Lichaman of Legend Bali Oga Liampo na ginibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makunta ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichan na dogun lichan belly og yam. Tatay lo isa lichan na dogun lichan belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
3: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
6: Fiber Connect IT Solutions.
5: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina.

0: TBT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, dinis may pinapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawa naman dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidan, Toril, Davao City, 66.

0: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na!
1: Atong paminaon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Pangalan o address, ma'am?
3: Alis makabasag. Tagalinabo. Balinasag. Misamis Oriental. Aning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang habla. So, niya kanya akong ginawaan ako. Pirmi ko. Gutom. Gutom. Ipalit ko. Nauli. Alang akong kapuyo niya. Bayo na kaya akong mga lawan. Masalamat ko. Aning habla. Aning Wonder Herbal Oil.
1: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
4: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3C ka mga distrito. Consolation Prizes: 10,925 bags sa 5 kakilong bugas humay. Cash pabuenas. 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor prizes: 44 winners of 10,000 pesos cash. Major prizes: 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes: 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat og kita-kits mga kakoo.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Kuya, ininom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Gamit kuya.
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
1: Ha? Unsa di naaan ako kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gana na gamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
1: Yes, pagpalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap.

0: 101.1 BT Radio.
1: Si Ate Pres, kuna ko ang pasultihon gamit na mo sa said celebrity beauty soap with kojic acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tun ikaw mo gamit sa said celebrity kojic soap. Said celebrity beauty soap, Kotis Gold celebrity artista ka.
2: Alam ni atong nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&A D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparigiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Hey, I care for you and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
2: your home. Marami na ang believe sa Lactopapi.
3: Sa Lactopapi.
4: Lactopapi.
5: Lactopapi.
2: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
6: Bring health into your home.
1: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
7: V-tron. Subok na.
8: Kaya ko dahil si Saidi. Ngayon son, taga Proxingo, San Miguel. Pasalamat si ko, sir. Kahit wala po na kayo ng makong bata, sir, ba? Grabe katahila. Kahit kung dugan ni mo siya at imanong dito, grabe ng tiyabaw. Sukad nga, nakainom siya bitron, sir. Nalahi yung pangon bito sa iyang dagan siya iyang panlawas.
9: Mm-hmm.
8: Dali ramat matulog. Kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa bitron, sir.
7: V-tron. Subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
1: This is the Morning Drive.
10: Morning Drive.
11: The Morning Drive.
12: BT 98.1.
13: Every day. Every day.

0: BT Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inumog DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
4: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
4: Mm. Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tao kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. Uy. O gitawag nga abdominal girth.
5: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
4: Sa Dennis,
5: hili kayo o carbohydrates, labi na dyan katong mga refined carbohydrates o ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, lingkod ayon, unya kaon daghan, atos opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan po kaonon, unya pag ulis malay, kaon na po, panya po, matulog. Nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals. Nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC kay makatabang kini sa metabolism
4: matatabang,
5: sa
4: John.
5: Atong gikaon. Pero kay di man ka mo inom DTX 500 og may TC, katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon, Sir GP.
4: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baloba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
5: Kung meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
4: correct,
5: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
4: Kana!
5: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
4: True.
5: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
4: To.
5: Og ang may TC, Sir GP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic. Kay kung dili, maoni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
4: Kana mo'y kuyaw.
1: DTX 500.
6: Ako dahil si Mario. Ako'y diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo dyan kayong DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mali sa mga butika.
4: So, Mojo Doc, mauna kung mag-DTX o mag-mytisika, malikayan dyan ni mo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramir, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
5: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir GP, no? Bisag unsa nang radyo nga akong giyon sana gisibyaan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon. Gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imong pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga maoy nagaproduce sa insulin. Maabot ang panahon, Sir GP, nga gamay na lang ang insulin nga iya i-produce, mao na pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigiwan pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, moabot jud ang panahon, Sir JP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
4: Nya,
5: mohulat pa ka og mabangkrap ang imong pancreas. Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, syempre mag-DTX 500.

0: ATP. More cellular activity means more oxidative stress. Ug ang free radicals mao'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pangkriyas.
1: No.
0: Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 ug Mighty C.
1: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ko si Jean Paul Generoso.
0: Kinausab si Dok Ramil oy siyang mayong lawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Nang mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Pagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: This is the Morning Drive.
4: The Morning Drive.
5: BT 90.

0: keep going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: 的 Loise Lichamer Legend Belly Oga Liampo Nagre by Budang Sa Emendos Street Sabrake Quattro Tuburan Sibon Og Nausab Dire Mismo Atubangan Sa City O Tuburan Campos Nausab Sila Sa Tabuelan Asturias Og Sabalamban Sibon Makunta Ka Pinagi Sa Cellphone Number 0966-194-2224 Pagita Si Sir Julius Edilion Ang Tagya Og Tagduma Og Nangita Basab Kamo Og Gym Adiado Sab Ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7 Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichan medog lichan beli og yempo. Tatailo isa lichan medog lichan beli og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatailo is lichan medog lichan beli og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
3: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
4: Ah, kasi nga lang na to, ma'am?
5: Monchita Fortis.
4: Usa, Monchita?
5: Monching.
4: Monching yung mga nga?
5: Ah.
4: Monching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinood?
5: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga, naayo na sa ang, ako ang, nang-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
4: Kasi una, kapuyon, day ka?
5: Oo, oh, kapuyon to.
4: Pero sugat, pag-inom ni mo sa original Hagunoy Capsule?
5: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
4: Okay na rin mong lawas, day, ma'am.
5: Okay na.
4: Oh, sige, salamat. Ito yung usap mo, ma'am. Monching?
5: Monching.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: The Morning Drive.
9: Every morning.
8: BT 98.1.
9: Morning Drive.

0: and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas ni Twin Manok and Liempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas ni Twin Manok and Liempo. Siguradong magpangita ka. Susas ni Twin Manok and Liempo. Tara na!
1: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
2: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugo City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3 ka mga distrito. Consolation Prizes: 10,925 bags sa 5 ka kilong bugas humay. Cash pabuenas: 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor prizes: 44 winners of 10,000 pesos cash. Major prizes: 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes: 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat ug kitakits mga kakooperatiba sa Beko 2.
3: Marami na ang bilib sa Lactopuffing.
4: Sa Lactopuffing. Lactopuffing.
5: Lactopuffing.
3: Lactopathy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopathy is bringing good health into your home.
6: Bring health into your home.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
9: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
8: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
9: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
8: Malunggay paligun sa imong immune system,
9: Tubo natural energy booster,
8: Ginger panguntra sa inflammation,
9: and of course, Hagunoy natural pain reliever o pababaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
8: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
9: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
8: This for life.
10: Jumpstart your day right here.
11: Good morning.
12: The morning drive.
10: Morning drive.
12: BT 98.1.

0: Yato nga mga di na makalugar sa pagmarehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagmarehistro sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Uga anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga nga Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sab nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, mabahibog magkuntag, pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin din ha, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio, o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewals sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
2: Hey, I care for you and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus

0: keeps me going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: The best buy imong gipangita, suka nga makafulfill sa imong cravings. I got you. Nice suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
2: Dog Dreads Vinegar.
1: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Good guy, deserving ka sa the best. Ang Doctor's Vinegar, haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
3: Vitron, subok na!
4: Ang madami sa Vitron, kuya, kung ikagaw si Duno, tungunta yung anak na may kansiro sa sitaw sa subo. And may pagpalitan namin yung Vitron, no, kaya dagukuno kayo nagkatabang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Pakaon na mo tayo ng bata, tapos kamangit tayo ng sa vitamins. 1 week lang, kuya, nakatarong na siya baklay, kaya kasiyang-kiyang mungutya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kaya ang tulog, di na siya magmatamata.
3: Vitron Syrup, Multivitamins Plus Iron.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik. Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Kaliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
6: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
3: This is the Morning Drive.
7: The Morning Drive. BT 90.

0: 101.1 BT Radio.
1: Mayong adlaw na usap mangalangga, welcome na usap sa itong programang Health is Wealth. Makaubon niyo karon si Mama Rusty sulod sa pipila ka gutlo. Kung diin pag-aisgutan na ito karon ang pinakabag-o nga kapsula, ang original Hagunoy capsule. Unsa man ang original Hagunoy capsule mangalangga? Excited nang uban. Ngano man dugay-dugay tangga paabot ani. Ang original Hagunoy capsule usa siya ka kapsula nga adunay unom ka mga ingredients. Dili basta-basta nga mga ingredients sa pinakabaskog, pinaka-powerful nga mga ingredients nga makatabang kung natay balatian sa tong lawas. Grabe. Ang una, malunggay. Kabalo na kita kung saan ang malunggay mga langga. Basta magsige gani kag utan, si kagaw kamunggay mo taas gina imong kinabuhi. Mora gina ang explanation sa kamunggay. Kumain ang gulay para humaba ang buhay. Murang tagas kay kinabuhi ang mga tao sa una kung kakaon ka og gulay. Makatabang ni siya sa mga ginikanan o sa mga mama nga nagpasuso. Kung nagpasuso mo diha, makatabang ni aron pagpadaghan sa inyohang gatas. And then makapromote po ni siya sa imong good sleep. Makatabang ni kung aduna kay insomnia, kanang dili ka makatulog. And then kung naakay arthritis, kung naakay asthma, makatabang po ni sa mga magtiayon nga dugay nang gapuyo apan wala gyapoy anak. Tungod kay ma-boost ang inyong fertility kun kanunay mong mag-inom og original Hagunoy capsule tungod kay naadiha ang kamunggay. Okay. Ang sunod nga ingredients, tubo. Okay. Wala nagilaing mulalis ani kay kining tubo gina-exim daghan kay mga herbal nga gagamit aning tubo. So kung magluya mo, magluya gani mo, makatabang sa inyo ang original Hagunoy capsule kay nganuman i-boost niya ang inyohang energy. Makatabang po ni paglimpyo sa ato ang kidney. Agoy, ang atong kidney karon. Grabe, hugaw na ang atong kidney karon tungod sa ato mga gipangkaon, mga chemicals na gipangintik na to, mga preservatives, makaon magina na to, kinaman na sa mga pagkaon. Hugaw na ang inyong kidney. Dapat limpyuhan ang kidney. Pinaagi sa pag-inom og original Hagunoy capsule, kay naa na siya itubo na makapalimpyo sa ato ang kidney. And then, kung aduna mo'y sakit sa atay, labi na sa mga palainom nga na pagpakonsulta niyo sa doktor, giingnan mo nga ano diferensya ang inyohang atay, na good news, makatabang sa inyohang original Hagunoy capsule nga mapauli ang ka-healthy sa inyohang atay. Importante ba yung atay? Kaya mao ba ni salaan sa ato ang lawas? Importante kayo ni, mao ni nga dapat ampingan, inom kita og original Hagunoy capsule kung nanakay gibatsyag dihan nanakay sakit sa atay. And then, ang sunod nga ingredients is ang kining serpentina. Okay, or kining gitawag ni silag marbilos or maribilos by tawag ani sa mga karaan. Marbilos. Pait kayo ni. Pero grabe, kung nakakita pa lang mo, na-featured ni siya sa Salamat Dok. Kanang bitong sa ibisibihin sa una, Salamat Dok! Doktor yun ang ga-explain. Tanawan nyo diyan sa YouTube. Doktor yun ang ga-explain nga makatabang ning serpentina sa mga diabetes. Makatabang sa adunay high blood. Doktor gid na ha? Tanawan nyo diha. Naadiha, ga-explain diya sa YouTube. Salamat Dok! Naanadiha. And then, ang nakanindot na po ni siya ay ginger or kiniang luya. So ang luya, maka-improve po sa inyong blood circulation. Mauna kung high blood ka, mainom gani ka original Hagunoy capsule, mawala ginaimong high blood. Kaya kung magsikag inom anang ginarisita sa doktor, pang pakalma ragyod na siya. Di na siya makawa siya mong high blood. Igura mo kalma, pero posible mo balik ragyapon. Kaya nga naman, naihinungdan diha nga na high blood ka. Pero ang nakanindot, kung mainom ka original Hagunoy capsule mga langga, makatabang yun na mawala ang imuang high blood. Ang nakanindot pag yun kay maka-improve ni siya na mapadali. Kung kanunay kang gakaon o mga masustansya nga pagkaon, papaspason pag yun ang pag-absorb sa imong lawas o mga vitamins, mga nutrients tungod sa luya. Grabe din yung luya, no? Grabe ang luya. Kung nakay sakit sa ngipon, matabangan sa luya. And then kung nakay dysmenorrhea ka ng sa mga babae, bitaw nga na maabot ilang binulan nga sakit, magsakit ang ilang puson, makatabang sa inyo ang original Hagunoy capsule tungod kay naani siya'y luya. And then napuni siya'y ampalaya leaves or dahon sa palya. Kung nanglarag na ang inyohang buhok, makatabang na. Kaya nga naman, mapahealthy o balik ang inyong buhok. Kaya mga larag-larag na ninyong mga buhok, labi na sige mo ka-stress, sige mo pulaw. Ang nakanindot, ang ampalaya leaves makatabang sa inyo. Makatabang po sa sakit sa kasing-kasing.

Towns ang palaya. Makatabang pud sa mga diarrhea. So ang original Hagonoy capsule di ay kung magkalibanga kaduna kay LBM, makatabang yun ang original Hagonoy capsule. Ang pinaka last nga ingredients guys, syempre, nangunguna yun. Pinaka-epektibo ang kining Hagonoy. Grabe no? Ang uban magkatawa. So manang Hagonoy man ako. Nangatumid doon sa merkado, nangatumid sa kanang mga butika. Katawa sila sa Hagonoy. Pero kabalo ba mo? Nga ang Hagonoy na ay makatabang siya kung nakay mga bukul-bukul. Makatabang kung aduna kay cancer. Makatabang po niya nga mapahealthy ang samlabi na sa mga babae, ang organ sa mga babae. Kaya nga naman, delikado ba ng babae nga magka... magkaunsay sakita na mga makamayuma, magka-cancer sa matris, makatabang di ay sa sakit or sa cancer sa matris ang Hagonoy. Dayon makaprevent po ni siya sa diabetes pagkadaghana kinita ng mga ingredients powerful kain ni siya. And then, kining vertigo, kung naminaw karong nga doon ay vertigo, magsige na sila balik-balik pakonsulta sa doktor. Ang kining may vertigo, may mga yapon, wala niya kong vertigo. Ay naku, original Hagonoy capsule. Kaya nga naman, ang Hagonoy makatabang sa vertigo, mga langga. Grabe, gyud kaayo. Ha? Maka-lower pod sa inyong acid. Maka-decrease sa blood pressure. Kung naapo kay mga samad-samad, dali maayo kung gainom ka original Hagonoy capsule. Kung aduna kay tumor, makatabang. Aduna kay anemia, makatabang. Grabe. Unsaon man pag inom ang original Hagonoy capsule, kung naa kay gibatyag diha, limpyuhan jud ka, mabalik jud ka sa pagka-healthy kung mag-inom ka original Hagonoy capsule. Unsaon man siya pag inom, duha ka kapsula. Kung aduna kay gibatyag, matod pa sa doktor na mo ha. Kung naa kay gibatyag, duha ka kapsula, 30 minutes to 1 hour before kamukaon. So usa kamukaon, mo inom ka og duha ka kapsula kung naa kay gibatyag. Dayon sa paniudto inom gyapon kag duha ka kapsula. Sa panyapon inom kag duha ka kapsula. Pagkaugma na sad same process. Duha ka kapsula sa pamahaw, before mamahaw, duha ka kapsula before maniudto, duha ka kapsula before manyapon. I-maintain gyud duha ka semana dayon pa-check up ka sa imong doktor. Di ba siniguro nga mawagtang na imong balatian. Unsa pa inyong gihulat mga langga? Available na ni ang atong original Hagonoy capsule diri sa San Carlos City mga butika, available sa Escalante City, available sa Canlaon City, available na pod sa Toledo City. Ang ato ang original Hagonoy capsule available po diya sa May Valle Hermoso mga langga. Unsa pa inyong ipaabot? Palit na sa original Hagonoy capsule. Bye-bye na guys. Once again, kinig hapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.

0: Ortodoksong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Colon Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Walo ka pahinumdum nga mamahimong luwas ug lig-on ang atong mga panimalay. Sa unsa nga pamaagi makapikto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo musaka sa ilawom nga bahin sa atop sa balay ug ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo ug mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinong danong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay ug kung unsaon pagbangon ug tukuron sa mas luwas nga paagi. Una, pagtukod ug lig-on nga pundasyon. Ikaduha, ihigot gikan sa ubos pataas ang mga dapat niini. Ikatulo, paggamit og brace sa mga dapat niini aron maprotektahan ang balay kung adunay bagyo. Ikaupat, siguruha nga lig-on ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang lig-on nga balay nagkinahanglan og lig-on nga atop. Ikaunom, magtukod og balay sa luwas nga dapit. Ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga purma sa atop. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras og panahon. Timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon og pagdala sa emergency.
3: Patanggap ka ng one-time code sa iyong
4: gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
5: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
6: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
7: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
5: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
6: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang pananganap.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating you, mga bagong bayani.
8: Ito

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas sa alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Ilang kasunduan inaasahang mapagtitibay sa pagitan ng Pilipinas at Japan sa state visit doon ni Pangulong Bongbong Marcos.
4: Headlines.
5: Suporta ng Japan Bank for International Cooperation para sa oil reserve at clean energy, ikinukonsidera ng Department of Energy.
4: Headlines.
3: Rescue efforts sa gumuhong gusali sa Angeles City itinigil na para bigyang daan ang retrieval at clearing operations. Labor safety palalakasin naman ni bagong Labor Acting Secretary Francis Tolentino kasunod ng trahedya.
4: Headlines.
5: Konsultasyon sa posibleng dagdag sweldo sa National Capital Region. Sinimulan na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Dagdag pensyon ng SSS matatanggap naman simula sa Hunyo.
4: Headlines.
3: Mga dokumentong may kinalaman sa insidente ng pamamaril sa Senado pinapasabpina ng Department of Justice.
4: Headlines.
5: Pangulong Bongbong Marcos handa makipag-ugnayan sa Senado sino man ang tumayong leader nito para maisulong ang priority bills ng kanyang administrasyon. Pamahalaan nakatuon naman sa legislative at economic agenda sa kabila ng ingay politika.
4: Headlines.
3: At bilang ng mga Pinoy na ligtas na nakalabas ng Strait of Hormuz, halos 2,000 na ayon sa Department of Migrant Workers.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas
4: News. News Nationwide.
3: 5:00 po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Martes, May 26, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 AM. At sa bayang napapakinggan sa Sports Radio 918, Capital 104.3 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, ilang mga agreement ang inaasahang mapagtitibay sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan kaugnay ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang po rito ang bagong kasunduan hindi lamang sa larangan ng depensa kundi pati na rin sa kalakalan at pamumuhunan, gayon din sa human resources. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni Foreign Affairs spokesperson Annalyn Ratonel na kabilang sa mga pangunahing pag-uusapan ni na Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang operasyon sa maritime security, defense, ekonomiya, energy resilience at iba pang emerging sectors. Tatalakayin din ng dalawang leader ang regional at global issues at may pakikipagpulong ang Pangulo sa mga Japanese businessmen at meron ding Philcom event. Ito po ang kauna-unahang state visit ni Pangulong Marcos Jr. sa Japan mula nang maupo sa pwesto.
6: Ang pagkakataon para makapag-usap si Pangulong Marcos Jr. at Prime Minister Sanae Takaichi tungkol sa kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa larangan ng seguridad, maritime and defense, ekonomiya, energy resilience and decarbonization, at emerging and future-oriented sectors.
3: Si DFA spokesperson Annalyn Ratonel.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Ikinokonsidera ng Department of Energy o DOE ang suporta ng Japan Bank International Cooperation o JBIC para makabuo ng National Fuel Inventory at Advanced Clean Energy Initiatives. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, bukas ang Japan sa posibleng tulong pinansyal para sa fuel stockpiling at reserve initiatives, gayon din ang Clean Energy Program ng pamahalaan. Samantala, wala pang konkretong halaga ang napag-usapan tungkol sa financial assistance ng JBIC dahil pinag-aaralan pa ito. May pag-uusap din ng DOE at JBIC tungkol sa long-term strategies para maabot ang Pilipinas ang target na 90 days ng fuel

0: nakikita ng impeachment process na gumagana ang mga demokratikong institusyon ng bansa at may kakayahang panagutin ang mga opisyal ng pamahalaan. Patuloy din aniya ang paglaban ng pamahalaan sa katiwalian. Ginawa ng Malacañang ang pahayag kasunod ng pahayag ng mga foreign analyst na ang ingay sa politika ay banta sa governance at institusyon ng bansa.
1: Ang economic team ay patuloy sa pagtatrabaho. Patuloy din po na nais na mapanagot ang dapat na mapanagot at yan po ang isa sa mga dapat makita, especially ng investors na ang gobyerno ngayon, ang administrasyon nito ay hindi po nagko-cover up ng mga anomalya o tungkol sa korupsyon.
0: Ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inihinto na ang rescue efforts at sinimula ng retrieval at clearing operation sa Gumong Gusali sa Angeles City, Pampanga. Kasunod ito ng final assessment gamit ang life locator na nagpakitang wala ng senyales ng buhay sa lugar ng insidente. Sa kabila nito, inatasan ni Angeles City Mayor Carmelo Lazatin II ang lahat ng retrieval teams na tiyaking may paggalang at maayos ang paghawak sa mga labi ng mga biktima habang nagpapatuloy ang recovery operations. Sa programang Boses, sinabi ni OCD spokesperson Juni Castillo na patuloy na bineberipika ang 4 na napaulat na nasawi habang pinaghahanap ang 16 na iba pa.
4: Yung nawawala po ay 16 po, 4 po ang reported dead doon kasama na po yung Malaysian national. Again, this is for verification and validation po.
3: Si OCD spokesperson Juni Castillo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kaugnay niya, naka-high alert ang Philippine Red Cross o PRC sa gitna ng nagpapatuloy na pagresponde sa Gumuhong Gusali sa Barangay Balibago, Angeles City sa Pampanga. Ayon sa PRC, nakikipagtulungan na ang kanilang ipinadalang teams sa mga lokal na otoridad. Nag-deploy na ang PRC ng Collapsed Structure Search and Rescue at Emergency Medical Services Teams mula sa kanilang mga chapter sa Pampanga at Olongapo para tumulong sa nagpapatuloy na rescue efforts. Mayroon ding nakalatag na 24/7 welfare desk sa Hospital Ning Angeles para magbigay ng restoring family links at psychosocial support para sa mga pamilya ng mga biktima.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kapayapaan at kaayusan sa mga evacuation site tiniyak ng PNP kasunod ng nangyaring sunog sa Parola sa Maynila. Si J. Mark Dagala sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Handang magbigay ng mga kinakailangan tulong ang Philippine National Police kabilang ng pagbabantay sa mga evacuation site matapos ang malaking sunog sa Parola compound sa Binondo, Maynila na nagpapalikas sa mayigit 2,000 pamilya nitong weekend. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., agad na pinakilos sa mga unit ng pulisya para tumulong sa evacuation center at mapanatili ang kaayusan sa lugar. Alinsunod na rin dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan na magbigay ng agarang tulong at yakin ang kapakanan at kaligtasan ng mga residenteng naapektuhan. Mahigit 2,000 pamilya ang apektado sa nasunurang sunog na umabot pa sa Task Force Bravo nitong Sabado hanggang Task Force Charlie na hanggang sa mapula nitong araw ng Linggo at wala naman na iulat na nasawi. Dahil dito ay pinag-utos ni PNP Chief Narvates ang mas binigting na presensya ng pulisya sa lugar habang binigyan din ito ang pangangailangan maiwasan ang anumang kaguluhan sa mga evacuation area. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umabot na sa 1,843 ang mga tripulanteng Pilipino ang ligtas na nakalabas sa Strait of Hormuz sa gitna ng tensyon sa pagitan pa rin ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa Department of Migrant Workers, 59 na mga barko na may lulang mga Pilipino ang nakatawid na ng Strait of Hormuz mula Abril hanggang ngayong Mayo. Kabilang sa mga ito ang mga oil tanker, cargo ship at container, gayon din ang mga commercial vessel. Patuloy din ang monitoring ng kagawaran sa 17 barko na palabas pa lamang ng Strait of Hormuz na lulan ang nasa 300 Pilipino. Tiniyak din ng DMW na patuloy ang kanilang ugnayan sa mga shipping company at manning agency para mapanatili ang komunikasyon sa mga tripulante.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, ipatutupad na simula sa susunod na buwan ang bagong aumento sa buwanang pensyon ng mga benepisaryo ng Social Security System o SSS.

0: SS kasunod ng direktiba para rito ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay SSS NCR Operations Concurrent Acting Head Benjamin Dolindo Jr., 10% ang dagdag sa pensyon ng mga retirement at disability pensioners at 5% naman ang inaasahang pagtaas sa death at survivor benefit. Ito ang pangalawang pagkataas ng pensyon ng SSS mula 2025 at inaasahang may kasunod pang pagkataas sa 2027. Ibig sabihin, aabot sa higit 2,400 pesos ang pinakamababang pensyon na matatanggap ng mga retirement beneficiaries pagsapit ng Hunyo mula sa dating 2,200 pesos.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sinimula na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, National Capital Region ang konsultasyon sa posibleng dagdag sahod para sa mga manggagawa sa pribadong sektor sa NCR. Isinagawa ang unang konsultasyon ng RTWPB-NCR kasama ang nasa 100 kinatawan ng labor group sa Metro Manila. Ayon kay RTWPB-NCR Chairperson at DOLE NCR Regional Director Attorney Sara Buena Mirasol, ibinaba tayo ng lupon ang pasya sa sahod sa datos at kalagayan ng mga manggagawa at employer. Sa ngayon, nakatanggap na aniya ang kanilang lupon ng 18 petisyon sa sahod at 2 position papers para sa hirit na aumento na mula 200 piso hanggang 842 pesos kada araw. Ginamit na dahilan ng petisyon ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, inflation, pamasahe at mababang purchasing power ng mga minimum wage earner.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Itinalaga na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si dating Senador Francis Tolentino bilang bagong acting secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE, kapalit ni dating Labor Secretary Benvenido Laguesma. Kasabay ng pagkakatalaga sa kanya bilang bagong kalihim ng kagawaran, agad na tiniyak ni Tolentino ang pagsulong ng mga reforma at iba pang mga programa upang mapalakas pa ang labor sector at mapasigla ang labor market ng bansa. Kasama na rito ang mas malakas na education to employment pipeline na magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino, gayon din ang paglilipat ng mga manggagawa sa formal sector.
3: I look forward to having a stronger education to employment pipeline to do away with the job gaps. Tapos yung ating malaking sector na malaking bahagdan ng workforce na nasa informal sector na napakalaki ng contribution sa ating GDP ay dapat makatawid doon sa formal sector. Ibig sabihin, ito na yung merong PhilHealth, ito na yung merong mga tamang benepisyo.
0: Yan ang tinig ni Acting DOLE Secretary Francis Tolentino.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tiniyak ng bagong talagang Acting Labor Secretary na si Francis Tolentino na palalakasin ang labor safety enforcement at regulatory oversight kasunod ng pagguho ng isang gusali sa Angeles, Pampanga. Nabatid din Tolentino na kanselado ang mga inisyong permit ng DOLE sa gumuhong gusali, dahilan para muling suriin ng ahensya at higpitan ang regulatory functions. Aniya, kailangang higpitan ang monitoring at enforcement para hindi na maulit ang naturang insidente. Pangako pa ni Tolentino, mananatiling isa sa mga prioridad ng DOLE ang proteksyon ng mga manggagawa habang binabalanse ang labor at management.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ibinahagi ni Department of Public Works and Highways sa DPWH Secretary Vince Dizon na hindi nagamit o napagana ang Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila mula nang mapasinayaan ito noong 2020. Ngunit pagkatapos ng 6 na buwang pagkasaayos, iginit ni Dizon na maaari pang pakinabangan ang 6 na taon ng nakatenggang Estero de Sunog Apog Pumping Station na inaasahang makatutulong sa matinding pagbaha sa Maynila tuwing tag-ulan at bagyo. Bilang tugon, ipinag-utos na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkukumpani ng ika-4 na pump upang mapakinabangan na ito ng mga residente sa Tondo at kalapit na mga lugar ngayong buwan.
4: Yung mga bomba nito, finally, gumagana na. No, nakipagtulungan tayo sa MDA, sa City Government ng Manila para padirahin ito. At ngayon, gumagana na. May 3 pumps out of 4 na gumagana na ngayon. At yung pang-4 na bomba na magiging backup gun, gagana na rin ngayong June. Kinausap ko yung ating mga private partners, pati yung supplier, yung pump mismo, yung Grundfos. At nag-commit sila na yung pang-4 na pump na...

0: mula sa malubhang pagkalugi ng produksyon bunsod ng matinding moisture stress. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, pupondohan ng gobyerno ang climate resilient rural infrastructure sa pamamagitan ng Build Better More program.
1: Under the proposed GAAP 2026, the national government is funding climate resilient rural infrastructure through the Build Better More program. In Region 11, 48 farm to market road projects have been allocated a total of 1.495 billion pesos. Of this, 6 projects worth 310 million pesos have already completed their detailed engineering design and program works requirements and are awaiting SARO release from DBM.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mga mamahayag sa Asia Pacific, muling nagtipon-tipon sa Iloilo para sa Terra Asia Project. Environmental stories at climate action, tampok sa naturang proyekto. Mula Radyo Magazine, may ulat si Jollymar Acuyong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Muling nagtipon-tipon ng mga mamamahayag mula sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS ng Pilipinas, kasama ang mga kinatawan mula sa Televisi Republic Indonesia o TVRI ng Indonesia, Fijian Broadcasting Corporation o FBC ng Fiji at National Broadcasting Corporation Papua New Guinea o NBC-PNG para sa Terra Asia Media Field Lab na ginaganap ngayon sa lalawigan ng Iloilo. Sa tatlong araw na aktibidad, binibigyang pansin ng mga kalahok ang iba't ibang proyektong pangkalikasan tulad ng pangangalaga ng mangroves o bakawan, rehabilitasyon ng mga ilog, marine science, waste management at mga programang nakatutulong sa kabuhayan ng mga komunidad. Ngayong araw ay bibisitahin ng grupo ang mga mangrove eco park sa Iloilo, mga coastal community at mga proyektong may kaugnayan sa plastic circularity at environmental rehabilitation. Layunin ng proyekto na mapalakas ang kolaborasyon ng media organizations sa Asia Pacific region sa paghahatid ng mga kwentong may kinalaman sa climate action, sustainability at people-centered development. Inaasahang magtatapos ang Terra Asia Project sa Makati matapos ang iba't ibang serye ng field activities at media engagements. Mula Iloilo City para sa Bagong Pilipinas, ito si Jollymar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Alas 11:21 oras po natin Pilipinas. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa nagpapatuloy nating balitaan na nagpapatuloy ang mga isinasagawang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa napipintong pag-uumpisa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative at House Prosecutor Terry Ridon na siya ring lead prosecutor sa articles of impeachment sa unexplained wealth, kaparehong mga respondents at witnesses pa rin ang haharap sa ikakasang trial proper. Kabilang narito ang Office of the Ombudsman, Securities and Exchange Commission o SEC, National Bureau of Investigation o NBI at Anti-Money Laundering Council o AMLAC.
7: Pasok pa rin po yung previous House proceedings resource person. So, Ombudsman, SEC, yung pong NBI for other cases, AMLC, maisasalo din po ito. Yung pong BIR, pinagpapasyan pauna na.
0: Bicol Saro Party List Representative at House Prosecutor Terry Ridon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: House leaders umalma sa umunoy pamumulitika at reklamo laban sa mga opisyal ng gabinete. Mula Kamara, may report si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Chedron, binatwikos ng ilang leader ng Kamara si dating COVID-19 Task Force Advisor na si Dr. T. Tony Liatron matapos ito magsampa ng reklamong plunder at malversation laban kay Executive Secretary Ralph Recto at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ang reklamo ay kaugnay sa paglilipat ng humigit kumulang na 60 billion pesos na hindi nagamit na reserve funds ng PhilHealth at 107 billion pesos mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation patungo sa National Treasury sa ilalim ng espesyal na probisyon ng 2024 General Appropriations Act. Ayon kay Deputy Speaker Janet Garin, ipinatutupad lamang ni Recto ang mekanismo na pinahihintulutan mismo ng Kongreso. Dagdag pa niya kung naniniwala si Lesyo na iligal ang naturang hakbang, dapat din umanong idemanda nito ang Kongreso at Senado na nagpasa ng batas. Nagpahiwatig din si Garin na maaaring may mga nagtutulak umano kay Liatsyon upang paulit-ulit na batikusin si Recto. Samantala, sinabi naman ni Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong na tila mas interesado si Liatsyon sa paglikha ng kontrobersya kaysa sa tunay na usapin ng pananagutan. Iginit naman ni Jude Asidre na mali umano ang pagpapalabas ni Liatsyon na basta na lamang kinuha ng gobyerno ang reserve funds. Samantala, sinabi ni Deputy Speaker Paulo Ortega V na tila ginagamit umano ni Liatsyon ang issue para sa pamumulitika. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kumikilos ang Department of Energy para agarang ayusin at palakasin ang sistema ng kuryente sa Palawan matapos mawala ng kuryente ang nasabing lalawigan noong nakaraang linggo. Magugunitang pumalya ang power system noong May 22 na nagdulot ng halos 13 oras na blackout sa buong Palawan main grid. Ayon sa DOE, alam na ng National Power Corporation o NPC engineers na sira na ang bahagi ng transmission line at nakaplano na itong palitan, pero bumigay ito bago pa man maisagawa ang nakatakdang pagkukumpuni. Samantala, bumuo na ng Joint Task Force para mapabilis ang structural upgrades at maiwasan ang grid failure sa hinaharap.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na dumaranas ng manipis na supply sa kuryente ang Visayas Region. Nag-issue ng panibagong yellow alert ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Visayas Region ngayong Martes. Sa isang advisory, sinabi ng NGCP na iiral ang yellow alert alas 4 o mula alas 4 ng hapon hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Bunsod pa rin ito ng pagpalya ng operasyon ng tatlong malalaking coal plant sa Visayas. Dalawa sa mga ito ay offline na mula pa noong mga unang araw ng buwang kasalukuyan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, Energy Secretary Sharon Garin tiniyak ang karagdagang supply ng kuryente sa Visayas Region ngayong linggo. Si AJ Ignacio para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Yes, John, tiniyak nga ni Energy Secretary Sharon Garin na magkakaroon na ng karagdagang supply ng kuryente sa Visayas Region. Ito ay matapos, John, na magkaroon ng sunod-sunod na yellow alert status sa supply ng kuryente nito mga nagdaang araw. Aniya, pansamantala lamang ang karagdagang supply na ito upang maigisan ang patuloy na paglaki ng demand ng kuryente sa Visayas at upang maiwasan na rin ang kakapusan ng kuryente sa naturang rehiyon. Dagdag pa ni Garin na patuloy na pinag-aaralan ng Energy Department upang masiguro sapat at maaasahan ang supply ng kuryente habang pinapangalagaan din ang kapakanan ng mga consumers. Muli naman paalala ng Department of Energy sa publiko na makiyasi rin ang publiko sa energy conservation program ng ating pamahalaan. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sumaklolo ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa pambansang pulisya para imbestigahan ang posibleng pananabotahe sa Ilihan Tayabas 500 kilovolt transmission line. Ayon sa NGCP, nagtrip o nagkaproblema ang transmission line noong May 13 matapos pumutok ang kawat sa pagitan ng Tower 129 at 130 sa Barangay Halige, Silangan, Batangas City. Gate ng NGCP inspectors, wala naman nakitang problema bago mangyari ito kaya malaki ang posibilidad na sinadyang putulin ng tower.

0: Walang problema kung sino man ang leader ng mga senador. Gayong ang tinitingnan niya dito ng punong ekutibo ay ang kapakanan ng bayan at ang taong bayan. Alang-alang sa bansa at mamamayan ay binigyan din ni Castro na walang mangyayaring pag-aatubili sa paring ng Pangulo na makipag-ugnayan sa mga mambabatas. Walaan niyang magiging issue sa Pangulo. Gayong ang pinagbabatayan ng Presidente ayon kay Castro para abutin ang Senado ay kung ano ang magiging mabuti sa mga Pilipino. Kaugnay nito ay wala pa namang petsa sa kung kailan posibleng isagawa ang LEDAC meeting na una nang nabanggit na gagawin sana ng nagdaang May 19. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
1: Sa Pangulo po, kung sino man po ang leader po dyan, basta po ang gagawing trabaho ay para sa bayan at sa taong bayan, hindi po mag-aatubili ang Pangulo na makipag-ugnayan sa kanya.
0: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: News Nationwide. Senate President Alan Peter Cayetano umapila sa mga kapwa senador na pagtuunan ng banal ng pansin ang mga problema ng bansa. Sininfa Asuncion sa ulat.
3: Radyo Pilipinas Report.
4: Umapila si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga kapwa senador na pagbalingan na ang ekonomiya, agrikultura, kalusugan at edukasyon at iba pang mga isyu ng bansa. Paalala ni Cayetano, hawak nila ang beat o ang direksyon ng mga pag-uusapan. Pumalag na rin ang senador na mulaan niya nang maupo siya bilang Senate President ay ang bukang bibig na ng minority bloc ay ibalik ang dignidad ng Senado. Giniit nito na bago pa man mangyari ang mga naganap nitong nakaraang dalawang linggo ay bagsak na ang dignidad ng Senado mula nang pumutok ang issue ng flood control projects. Binigyang diin rin ni SP Cayetano ang kahalagahan ng isang independent Senate na tututok sa mga problema ng bansa. Bilang bahagi ng pag-move on, inimbitahan ng Senate President ang mga kapwa senador sa isang All Senators Caucus ngayong hapon para talakayin ang impeachment trial at ang mga panukalang batas na ihahabol nila bago mag-sineje adjournment ang Kongreso sa susunod na linggo. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Pinasa sa buwina na ng Department of Justice o DOJ ang mga dokumentong may kinalaman sa shooting incident sa Senado. Formal na hiniling ng DOJ sa abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc na matukoy ang kinaroroonan ng senador sa pamamagitan ng isang letter request. Ipinanawagan din kay Bondoc na makipagtulungan sa mga legal na proseso at sa mga otoridad. Naglabas din ng subpoena ang ahensya sa Office of the Senate Secretary at kay Senate Sergeant at Arms Retired General Mau Aplasca para isumite ang security logs at inventaryo ng mga armas ng Senado. Kabilang sa mga pinadalhan ng subpoena, ang Commission on Audit o COA at ang PNP Firearms and Explosives Office. Layunin itong makakuha ng mga record at inventaryo ng mga armas na pag-aari ng Senado, partikular na ang isang armas na tinatawag na Scorpion.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Hindi ikinokonsidera ng Department of Justice ang pagpapatong ng pabuya sa ulo ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, may natatanggap naman silang impormasyon at aktibong nagtutulungan ng iba't ibang law enforcement agencies. Kasabay nito, hinimok ng kalihim ang senador na igalang ang rule of law at harapin ang warrant of arrest mula sa ICC.
7: Makiusap bilang kapwa Pilipino kay Senator Bato de la Rosa, diba? He bergwell of the rule. Alam niya na pag may arrest warrant, dapat sinaserve at dapat sinaserve.
6: Si Justice Secretary Frederick Vida.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Hihilingin ng National Bureau of Investigation o NBI ang agarang pagkansela sa lahat ng lisensyadong armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kasalukuyan ng dinadraft ang legal possession na isusumite sa pulisya lalo na sa Firearms and Explosives Office. Dapat anyang mag-ingat ng husto ang mga otoridad sa pag-aresto sa senador dahil sa malawak na background nito sa law enforcement at marami itong baril. Batay sa records, may isang 118 na lisensyadong baril si De La Rosa mula sa sidearms hanggang sa high-powered automatic rifles at shotguns na pauna karehistro ang lahat sa isang address sa Davao City.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: 26 na lalawigan sa bansa nakaranas ng matinding tagtuyot ayon sa PAGASA. Si Mary Ann Bastasa para sa ulat.
3: Radyo Pilipinas.

0: Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Report. Report. El Niño ay umabot na sa 26 na lalawigan sa bansa ang tinamaan ng drought o yung matinding tagtuyot hanggang nitong May 24 ayon niya sa PAGASA. Sa monitoring ng PAGASA kabilang sa mga apektado ng drought ay ang 24 na lalawigan sa Luzon, partikular yan sa Northern Luzon, sa Mimaropa, kasama na rin ang Metro Manila. Meron ding 2 lalawigan sa Visayas ang nakaranas ng matinding tagtuyot kabilang ang Antique at Guimaras. Kadalasan tumatama ang drought kapag way below normal o nabawasan na ng higit 60% ang ulan sa ilang lugar sa 3 magkakasunod na buwan. Bukod naman dito na itala rin ng PAGASA ang 25 lugar sa bansa na nakaranas naman ng dry spell. Ang natural kondisyon ayon sa PAGASA ay dulot pa rin ng paghira ng panahon ng tag-init. Mula sa PAGASA para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Malaki ang posibilidad na maging ganap na bagyo ang low pressure area o LPA na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa susunod na 24 hanggang 48 oras. Ayon sa PAGASA, huling naispata ng LPA sa 1,570 kilometers silangan ng Northern Mindanao. Sinabi ni PAGASA Weather Specialist Veronica Torres na posibleng pumasok sa PAR ang nasabing LPA sa susunod na ilang araw. Apektadoan niya ang trough ng LPA ang ilang bahagi ng Mindanao na nagpapaulan sa rehiyon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa ating balitang sports, Alex Ayala sasalang na sa first round ng French Open ngayong araw mula Sports Radio 918. Narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
4: Matapos ipagdiwang ang kanyang ika-21 kaarawan, hangad ni Alex Ayala na magwagi sa first round ng French Open laban kay Ivajovic. Haharapin ng world number 38 Filipina player ang hamon ng world number 17 American rising star sa Star Roland Garros sa Paris, France mamayang alas 5 ng hapon. Sa isang panayam, sinabi ni Ayala na ini-enjoy niya ang proseso at maghahanda sa kanyang 2 Grand Slam tournament ngayong taon matapos ang Australian Open. Kung magwawagi si Ayala kontra Jovic, posibleng makatapat niya sa second round ang kanyang Southeast Asian rival na si Giannis Tien. Iyan ay kung mananaig ang Indonesian player kay American Emma Navarro. Samantala, maglalaro rin si Ayala sa women's doubles kakampi si Victoria Mboko ng Canada. Makakatapat nila ang pares ni Leila Fernandez at Diana Schneider sa first round bukas. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 11:36 na ang umaga oras natin. Magpapatuloy tayo dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
6: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
7: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
6: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical expert.
8: DG Radio.

0: is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN power grid.
1: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
2: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
1: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
2: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
1: Sa ilalim ng Philippine Chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
3: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 20 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, oras na para sa ating mga karagdagang balita sa ating mga lalawigan dito sa Luzon. Baguio City Mayor Benjamin Magalong nanguna sa paglagda sa opisyal na pahayag ng Mayors for Good Governance kaugnay sa naganap sa Senado. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Monar.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nanguna si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga lokal na opisyal na lumagda sa inilabas na pahayag ng grupong Mayors for Good Governance o M4GG kaugnay ng mga kaganapan sa Senado na kinasasanggutan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa inilabas na statement ng M4GG, ginit ng grupo na ang Senado ay hindi dapat maging kanlungan ng absenteeism at pagtatakipan, kasabay ng panawagan para sa pananagutan at maayos na pagganap ng mga halal na opisyal sa kanilang tungkulin. Kasama ni Magalong sa mga lumagda sa payag sina Pasig City Mayor Vico Soto at Quezon City Mayor Joy Belmonte, maging ang iba pang mga lokal na chief executives na bahagi ng M4GG. Ayon sa grupo, hindi dapat pinoprotekta ng isang opisyal na umiiwas sa kanyang responsibilidad habang patuloy na tumatanggap ng sahod mula sa taong bayan. Binigyan din sa pahayag ang kahalagahan ng transparency, accountability at pagiging present ng mga opisyal sa kanilang mandato bilang lingkod bayan. Ang pangalan ni Mayor Magalong ang unang nakalista sa inilabas na dokumento ng M4GG, bagay na umanin ng atensyon online lalo na kilala siya sa pagsusulong ng good governance at anti-corruption initiatives. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Agoo. May dalang pag-uulat si Antoinette Lingsit. Mga mag-asaka at mangingisda sa San Juan, La Union, pinarangalan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Pinarangalan ang mga namumukod-tanging magsasaka at mangingisda sa bayan ng San Juan, La Union sa ginanap na Aldaw Tipam Madayaw bilang pagtatapos sa selebrasyon ng Farmers at Fisher Fox Month 2026. Ang parangal ay pagkilala at pasasalamat ng pamahalaang lokal sa sipag, tiyaga at dedikasyon ng mga magsasaka at mangingisda na naniniguro na may sapat na pagkain ang mga mamamayan. Samantala, patuloy din sa pagsuporta ang lokal na pamahalaan ng nasabing bayan sa sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagpapatupad ng sustainable programs at pamamahagi ng tulong upang tiyakin ang patuloy na kabuhayan ng mga local producers habang sinisiguro na may sapat na pagkain. Samantala, sina Mr. Antonio Fontanilla Jr. at Mr. Jerry Abbott ang hinirang na outstanding farmers, habang outstanding fisher folks naman sina Mr. Arnulfo Marzo at Mr. Froilan Draman. Para sa Bagong Pilipinas, Anton Yatlingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa lalawigan ng Pangasinan, mahigit 150 magsasaka sa lungsod ng Dagupan tumanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program ng pamahalaan. Ang detalye mula kay Verna Beltran Adaban ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
3: Radyo Pilipinas, report.
8: Kabuang 176 na rice, corn at sugarcane farmers sa lungsod ng Dagupan na rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ang tumanggap ng tulong pinansyal na nagkakalaga ng 2,325 piso sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program na inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. katuwang ang Department of Agriculture, pinangunahan ni Provincial Coordinator for Pangasinan Dr. Marvin Quelates at City Agriculturist May Ann Solomon ang isinagawang payout upang matiyak na makarating ang benepisyo sa mga magsasakang apektado ng economic instability at global market disruptions. Ayon sa lokal na pamahalaan, nakatakda ring ipamahagi sa mga susunod na araw ang karagdagang cash assistance sa ilalim ng pangasiwa ng City Agriculture's Office at DEA. Kasabay na aktibidad ay sinagawa rin ang lecture hinggil sa mental health awareness sa ilalim ng programang SafeNet ng syudad na pinangunahan ni Teen Center Geraldine Custodio at psychometrician. Naghanda rin ang City Health Office para sa registration ng mga benepisyaryo sa PhilHealth Yakap at Gamot Program upang masiguro ang libreng access sa gamot at serbisyong pangkalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Baba tayo sa Southern Tagalog. Mahigit 3,000 pamilyang 4P sa 6 na bayan sa Quezon nabigyan ng libreng SIM card ng DICT. Sa detalye, mula kay Mara Grizula ng Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Radyo Pilipinas, report.
9: Nabigyan ng libreng SIM cards ang mahigit 3,000 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa 6 na bayan sa Quezon sa ilalim ng Bayanihan SIM Project ng DICT simula noong Abril hanggang ngayong Mayo. Ayon sa datos mula sa DSWD4A, kabilang sa mga nakatanggap ng libreng SIM cards ang mga benepisyaryo mula sa geographically isolated at disadvantaged area sa mga bayan ng Mauban, Tagawayan, Pulilio, San Andres, Catanawan at General Luna. Inaasahang malaki ang maitutulong ng programa para magkaroon ng internet connectivity ang mga mag-aaral at upang mabilis na makatanggap ng mahalagang impormasyon ang 4P's beneficiaries. Sa ilalim ng Bayanihan SIM Project ng DICT, makatatanggap ang mga beneficiaryo ng 25GB na libreng data kada buwan na maaari nilang gamitin sa iba't ibang pangangailangan, partikular na sa edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grizula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa Bicol Region, mga opisyal ng City Agriculture Office ng Naga bumisita sa agri-farm na nagsasagawa ng stingless beekeeping. Wala Radyo Pilipinas Naga, magbabalita si Myra Revilla.
3: Radyo Pilipinas, report.
10: Bumisita ang mga opisyal ng Naga City Agriculture Office sa Juviel Agri-Farm sa Barangay Panikwaso, Naga City kung saan nagsasagawa at nagpo-promote ng stingless beekeeping. Ang growing agri-farm na ito ay kilala sa stingless beekeeping o sa local dialect ay kalulot keeping. Sila rin ang nagpo-produce ng honey, propolis production at iba pang sustainable farming practices. Samantala, maliban sa stingless beekeeping, malawak din ang tanim na pili at kakao sa lugar. Ibinibenta ito sa mga kliyente at sa isang malaking restaurant sa Naga. Agritech lecture hub din ito sa mga interesado sa stingless bee farming at pollinator conservation. Ang stingless bee ay byproducts naman ay pinupo.

0: Franz Tanhoco, bagong upong Labor Secretary Francis Tolentino, harap-harapang sinuspinde ang opisyal nito na nag-leave ng stoppage order sa Gumuhong Building sa Angeles, Pampanga.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Ched, kasabay nga ng formal na pag-upo ni Secretary o ni Labor Secretary Francis Tolentino ngayong araw dito sa Department of Labor and Employment,

0: Harap-harapan naman itong sinuspindi ang director o regional director 3 ng regional director ng Region 3 na si Geraldine Panlilio. Ito ay habang ikinasagawa Jed yung press conference at inanunsyo dito ni Secretary Tolentino na meron umano siyang pipirmahang papel at ito ay may kaugnayan sa pagsuspindi ng isang buwan dito kay Panlilio. Si Panlilio ay ang siyang nagpatupad ng stoppage order dun sa bumagsak na building dyan sa Angeles City, Pampanga. At ito nga ay tatagal ng isang buwan at si Panlilio din ang nag-lift nitong nasabing kautusan. Ayon naman kay Panlilio, handa niyang harapin ang nasabing suspension at handa ang kanyang mga dokumento at alam niya na wala siyang ginagawang mali o ginawang mali sa nasabing mga akbang. Yan muna ang pinakuli mula pa rin dito sa Department of Labor and Employment, Lawrence Panhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, dumako na po tayo sa Visayas, PCIC Region 6 na bahagi ng indemnity checks sa mga magsasaka sa Iloilo kasabay ng Ease of Doing Business Fair ng ARTA. Si Marian Grace Erenieta ng Radyo Pilipinas Iloilo para sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Namahagi ng indemnity checks ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Region 6 para sa mga magsasaka mula sa bayan ng Oton sa lalawigan ng Iloilo at lungsod ng Iloilo kasabay ng isinasagawang Ease of Doing Business o EODB Fair sa SM Iloilo Terminal Market. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Iloilo kay Hana Adeha, Insurance Underwriter ng PCIC Region 6, namahagi sila ng cheque para sa 19 na benepisyaryo Lunes, May 25 at target din na mamahagi ng cheque sa 17 benepisyaryo sa May 26. Ayon ba kay Adeha, karamihan sa mga magsasaka ay nagtamo ng pinsala sa kanilang palayan noong nakaraang cropping season. Bukod sa pamamahagi ng mga cheque, tumatanggap din ang PCIC Region 6 ng mga katanungan mula sa mga magsasaka sa isinasagawang EODB Fair. Isa ang PCIC 6 sa higit 20 ahensya ng pamahalaan na nag-aalok ng kanilang mga serbisyo sa 2 araw na EODB Fair na magtatagal hanggang May 26. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Araneta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa ibang bahagi ng Visayas, mahigit 30 pamilya apektado ng sunog sa Kalbayog, Samar. Si Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas, Kalbayog sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Aabot sa mahigit 1.6 million pesos ang tinatayang danyos sa naganap na sunog sa Porksays, Barangay Dagong sa Kalbayog City, Samar. Batay sa ulat ng Bureau of Fire Protection, 20 bahay ang tuluyang naabo habang 10 naman ang bahagyang napinsala. Habang patuloy ang assessment at pagbibigay ng tulong ng lokal na pamahalaan. Ayon sa BFP, mabilis na kumalat ang apoy dahil dikit-dikit at karamihan ay yari sa light materials ang mga bahay sa lugar. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente habang nagpapatuloy pa ang investigasyon sa sanhi ng sunog. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga balita naman sa Mindanao, PRO 10 pinaigting ang kampanya laban sa smuggling. 2 milyong pisong halaga ng smuggled na mga sigarilyo na kumpiska sa Lanao del Norte. Mula Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, narito ang ulat ni Cocoy Medina.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Pinaigting pa ng Police Union Office 10 or Pro 10 ang kanilang kampanya laban sa smuggling na nagresulta sa pagkahuli ng mga smuggled na mga sigarilyo na nagkahalaga ng 2 milyong piso. Nagsagawa ng checkpoint ang mga tauhan ng 1st Provincial Mobile Force Battalion ng Lanao del Norte Provincial Police Office kasama ang Munay Police Station sa Barangay Tambo, Munay, Lanao del Norte, kung saan kanila pinahinto ang 3 sasakyan na bilang bahagi ng pagsiguro na ligtas ang mga bumibiyahe sa probinsya. Ang 3 sasakyan na kanilang pinahinto ay isang itim na Toyota Revo na minaminuho ng isang alias sa Jari, 20 taong gulang na tagalamak kabakulod Lanao del Norte, isang marunong pursuin na minamaneho ng isang alias Asher, 41 taonggulan at isang brown na ribo na minamaneho ng isang alias Asman, 21 taonggulan na mga residente ng Wislianga na Maigo, Lanao del Norte. Sa ginawang plain view inspection ng mga polis, kinilang nakita ang mga transparent na mga cellophane na may lamang mga kahon ng sigarilyo. Nang walang maipakita mga legal na dokumento ang mga suspect, kinumpiska na ito ng mga polis. Nakumpiska ng mga polis sa 3 sasakyan ang nasa 2,500 rims ng mga sigarilyo ng Fort Berlin at Modern. Ang mga nahuling suspect ay dinala sa Munay Police Station at naharap sa kasong paglawag sa RA 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Samantala, ang mga nakumpiskang mga sigarilyo ay dadalhin ito sa Bureau of Customs para sa wastong disposisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tungo naman tayo sa Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi. May pag-uulat si Laila Shari Nami. Ministry of Labor and Employment, isinagawa ang pamamahagi ng Workers Emergency Assistance Program sa Bayan ng Bongao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Pinangunahan ng Ministry of Labor and Employment, BARM Tawi-Tawi, ang pamamahagi ng Workers Emergency Assistance Program o WEAP sa mga manggagawang nasa pribadong sektor naging apektado ng sunog noong Pebrero taong kasalukuyan. Ayon kay Haipa Jundayin Mola Supervising Officer ng Lalawigan, nasa 147 ang benepisyaryo ng naturang programa at bawat isa ay makakatanggap ng 5,992. Inihayag ni Jundayin bilang dagdag kaalaman at bahagi ng pagpapalawak sa kasanayan ng mga benepisyaryo, sumailalim din sila sa Human Relations and Productivity Orientation Seminar at Emergency Disaster Preparedness. Anya, mahalagang hakbang ito upang mapaghandaan ang anumang emerhensiya makakaharap sa buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Martes, May 26, 2026. Sa atin pong oras, 4 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Digid sa yun ang pagpananom.
1: Ato ka ng himuong sa yun. Uban sa Lucky Plant, ang mismong paggamit og inorganic fertilizers, mahal na kaayo o makadaot pakinig sa inyong palawas o palibot. Basis sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahigalaong microorganisms sa lactoplant magka-half-size magtubo sa tanom sa natural na pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo o paglipay sa 40% ang tubo sa imong maani. Uban sa lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa lactobacillus uban sa lactoplant. Bring health into your
2: home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mahulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your

0: kalmado ka kanunay. Maglactofapimo tag-adlaw. 100% natural. Tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo?

0: puso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
1: Lactopuffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, nilikalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lactopuffy Health Supplement na gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks, inom og Lactopuffy, and bring health into your home.

Oras nato karon alas 12:11 sa udto. Uga maayong adlaw sa atong mga tigpaminaw. Another episode na punta sa Chika ug Advocacia. No, so ganina naabtan ako porting daghan na guest ni Sir Fiel Ascendiente, no, ganina ug lipay kay ko kung nakakita ako sa kanhin akong kauban sa Barangay Councilors League of the Philippines, sa kauban na mo ni former Mayor Raymond Garcia, no, si Konsehal Maria Pino Buanghog. Na so ilang gipadayag ang ilang kahigwaos, no, o ilang mga hinanaing o mga saluban, ano, towards saving carbon o mga polisiya sa syudad. No, kana nindot sa kanang nga advokasya na discuss, no. So karong adlawa ang atong advokasya violence against women and their children. Kani haom kay siya nga topic ngano man halos di gid halos tanang barangay na ay kaso sa violence against women and their children. Daghan kita mga seminar, di ba, sa mga kababayenan, pero gamay ra gyud ang makatubag ngano man kay magseminar, magtabi, maghuwat sa snacks, di ba? So karong buntaga, kao ba sa inyong amiga sa kahanginan Grace Baquero, atong pukawon ang inyong mga natug na mga panghuna-huna kabahin sa violence against women and their children. Usa ni sa issue sa katilingban na angayng hatagan og tingog, no? Ngan labi na kay this involves women og ilang mga anak. Okay? Di na pasabot nga kani asawa nimo. O nga, ganahan kayo mo siya kulatahon, pwede na nanin mo kulatahon, dili na pwede. So, diri sa ato ang topic, karong buntaga, o karong utuha, atong makatunan, no, ang unsay mga details, mga rules and penalties. So, when I posted, yesterday, na ang topic karon is violence against women and their children, naada yun mga nag-send og unsay mga questions ana, no. So usa sa nakapa igking, no, sa ako ang ako nga sana panghuna-huna pagbasa nako kay kining pangutana nga nganong importante man ang confidentiality ko, no, og paglikay sa victim blaming, no. Parehaan nang mingon og basi ikaw ang sayo. Nga ka ba, hindi ka mong lata, nga nung naapang magadiha, di ba? So, that's a form of victim blaming. Kung adunay mo dangup nga biktima sa bawsi sa barangay, nga no, kung importante ang confidentiality. No, labi na, dili na matapoy di mapataka o post anything, labi na kinahingalan, na ay pangalan, na ay details, no, informasyon sa usa ka tawo, dili na pwede. Kay, masango ta sa kuan rules on confidentiality ingon ana. So dako kayo na nga hagit labi na sa mga kabarangayan nga di magpasagad og pakatag, no, og mga istorya kabahin sa mga kaso labi na diha sa kabarangayan. Okay, labi na kita sa barangay, dako kay ta og papel, we play a big role labi na aning mga kaso sa Bawsi. Okay, so dili sa Chika ug Advokasya, pwede kay ta magbinayloay og opinion og panahom. Tanan ninyong mga gipang-chat, ako gyud nang gi-save dili kay ato gyud nang basahon. Mo dili pwede na di nato nabasahon kay makautang na sa kuninyo, no? Ana. So ang question of the day nato, nganong importante ang confidentiality og maglikay sa victim blaming labi na kung adunay mudangup nga biktima sa bawsi sa ato ang barangay. Okay? So muna, no, atong question of the day, dili na to na kalimtan pero ato na siyang tubagon later part sa ato ang programa. So pag-post nako na ay naka basahon nako ang comment ni Carla Supersoft. Okay, so kanin si Carla Supersoft, mao ni
kuan rain na sa pasarela sa mga beauty queen, no, trainer, Q&A, rampa-rampa, ingon ana. No, so, kani si Carla super soft, taga barangay Punta Princesa, ingon siya, violence in any way or form is truly never tolerable and acceptable. I can't bear to hear any reasons because we can't hurt someone to prove and show the world that hurting is wrong. If women and children's rights are violated in any way, one must be held accountable. I am for what is right and I cannot just be kind so I could turn wrongs to rights. Never that I will entertain excuses. Wrong is wrong. One must stand and fight for what is right. Fight for our rights, no? Mona, dapat, no? Kana nga, di ta magpanuko, magduha-duha nga. If we know nga, sayup na, di na to na itolerate, no? Kay lisod kaayo mo, betong naatay balaod. To make sure the maprotektahan nato

0: violence against women and their children, labi na sa mga kabarangayan, gitawag nato VAWSI. Gikulata, ipa-VAWSI. O, di ba? Mauma na siya. So, ang VAWSI, any act or series of acts, pasabot, sunod-sunod nga buhat, no? Committed by a person against a woman. Siyempre, violence against women, gani dapat, ang imong gikulata, ang imong giabuso, babae. Na pwede imong asawa, pwede imong kanhi asawa, pwede ang imong kaipon, labi na namoy anak, maski gani ang imong kadate-date, basta na amoy dating relationship. No? Pwede ka ikiha or ireklamo under VAWSI. Or, wala na mo'y relasyon, pero naamoy common child, pwede ka na. So, kana no, an act committed by a person against a woman or sa iyahang anak. Okay? Dili nagpasabot nga kinahanglan anak ba nimo ang anak sa babay? Dili. Basta anak sa babay. Labi na din mo anak. Kabaga na mo naong, no? Ngayon mong kulataho na din mo anak. Oh, samot nag-imong anak. Awa na, sili electric ka kako sa una paling panahon. No? So, this occur, kaning mga gimbuhaton sa VAWSI. This occur within or outside the family home. So, pwede siya mahitabo, sulod sa panimalay, or gawas sa panimalay. Nga, kaning VAWSI ng mga lihok, it would result to either physical, no? Physical nga abuso, sexual nga abuso, psychological nga abuso, or economic abuse. Okay, so ato nang hiskutan later, unsay mga gibuhaton nga moresulta sa physical abuse, sexual abuse, psychological abuse, or economic abuse. As simple, wa ka naghatag o sustinto, VAWSI ka na nga kaso. Patungan palumalumba ka rin panganak, direk ka ka. Sustinto, si mong anak, o niya mga tunay ni kusihal, kuns, kanang mga ikog para kuan, kuyawa no? O niya paghimo ninyo, ana, warabang nawag. Charing lang. No, so, na yun mga nagutan na, kuns, unsa o man ito pakahibaw, nga kaning mga, kaninga mga action, VAWSI na ni. Okay? Una, threat. Saya pa, hulga. Apil na sa VAWSI. Battery. Dili battery nga AA, ha? Pagpamunog. Battery. Number three, assault. Or pagpangatake. Giatake ka. Nagtalikod ka, nagkaungkapak. Gihapak ni mong buko-buko. Natukan ka. Ana. Coercion or pagpamugos. Harassment. And ang usa is arbitrary deprivation of liberty. Kung sa Bisaya pa, dinali-dali o walay rason nga paghikaw sa kagawasan. No, walay rason nga nung iyak ang gipriso. Kay di lang yung kaniya ganahan mula ag. Kay ningon ka nga, magkita misa-misa kung friends lang ga ha. Kay kanang gusto kong me-time ko nung yan, magkita sa friends. Gusto ko kanang kuan, kanang mag-unwind sa ako with my friends. Pagkahibaw sa bana, gitrangkahan, gipriso. Oh, that's deprivation of liberty. Kadi kaganahan, mula ka imong asawa. Pagkakagnaw, no? So, kana, pagpanghulga, pagpamunog, pagpangatake, pagpamugos, harassment, o kanang walay igong rason para ihikaw ang inyong kagawasan, no? Freedom. No? Gitagaan maganitag freedom sa balaod, no? Ingon ana. So, kaning balaod, ang balaod sa VAWSI mo ng Republic Act 9262. Okay? So, ato lang din nato kalimtanan, labi na sa mga naminaw nato sa mga kabarangayan karon, ang balaod under sa VAWSI mao ang Republic Act number 9262. Kaning balaura nagtinguha sa pagpanalipod sa mga babae o mga kabataan batok sa nagkalanlaing matang sa pagpangmaltrato o kakuyaw, no, various forms of violence. kay naatay balaod nagproteher sa kababayenan ug sa mga kabataan, no, labi na sa mga anak sa mga kababayenan, no, nga magproteher sa bisag unsang matang sa violence. Okay? Violence in any form wag yun nay nahot, no, dili gyud na di na nato palabyon diri sa Pilipinas. La samutag adto mo sa laing nasod, no? Samut dito jud. No, so under sa Republic Act 9262 or VAUSI, apil ni ani ang mga action, no, katong gihiskot na to kanina nga mag-cause og physical abuse, sexual abuse, psychological abuse, and economic abuse. So, ari ta magsugod sa physical nga abuso. But sa di pa na to sugda, no, ang kaning mga about sa kinds of abuses, ato sa di ay i-acknowledge, no, ang ato ang mga hook-up stations, no, na nagpalanog sa ato ang sibyaanan dito sa ilang mga area. Sugda na to sa 98.1 DYPS BT Radio di hasta Tuburan. Maayong utto ninyo din, ha? 107.1 Real Radio Toledo City. 100.7 Power Radio Bisdak diha sa Lutupan. And of course, last but not the least, 95.3 DYAJ One Heart Radio diha sa Sambuan. No, so dako kataga pasalamat sa ato ang mga hookup stations kay sila pud no ang way para madungog dito sa ilang area ang kalindot sa ato ang mga topic diri sa mga diri sa Bantay Radyo, no. So kamo mga kabantay diha, interact lang mo kay ato na basahon later na ko mga nakitaan bataw-taod na jud, no, kaya aron mahuman na to ang topic na to within the time frame. Kay magsugod ta sa physical nga abuso. Unsa mga example? Simple ra kana, oy, di ba? Physical abuse. Gisuntok, gisagpa, gisipa sa bana ang asawa samtang nag-away.
1: Aray ko.
0: Physical abuse. Imo asawa pila ra kusog ana, oy. May magkol buksidor ni mo asawa, no? Nga imo ra si sumbagon, si paon, sagpaon, uwingig jud na 3 years di kamata. Ingon ana. Unsa pa lang example? Gipasakitan sa amahan ang iyang anak isip silot. No. Maski pag anak na nimo, o samot na di nimo anak. Maski anak pa na nimo, wag yung kay katungod. No nga, mapasakit isip punishment. Sa unang panahon siguro, no, naabot pa ko sa panahon, no nga, nakaabot pa ko itong panahon nga normal nga, lusion, kusion, bakson, pero karon agoy ka. Wa ano or ako nga mahan og inahan di man sila hindag malun kayo nga girekanan yaw-yaw noon kay syempre girekanan nas media awrad jo ba kada buntag ana. Pero karon nga mga panahon nga mga kabataan lahi na gid, no, na sila mga about mental health, anxiety, depression, maglisod kag pasakit kan napatay jo ka social media, no, kana apil sa physical abuse gipasakitan sa amahan ang iyang anak isip silot kuno. O, punishment kay nakasala, na ana ba? Wag iuli ang sukli. No, uso ka na sa una. Sayon sa goon, sukli, tablahon. Inaajib yung ani do. Nga kaila naman sa barangay. Sus, lami kay sugoon po, di nakabalik, no? Ang manugo na lang po para ihatod ang gisugo. Kay gitabla ng sukli, no? Laing example, sa physical nga abuso, kani, kani kichika na ako ganina, gitrangkahan ang babae suit sa balay kay gipugnan nga magpatambal human siya maangol o nasamdan. Nga naman, kay kulata, para di siya bugawas para magpatambal, no? Ngayon, gipadlak, para di makitaan sa mga silingan na awa na kulating nasad.

sexual abuse. Oh. Sa may example na ni sexual abuse, gipugos ang asawa o ang imong live-in partner o ang imong uyab nga makighilawas bisan supak sa iyang kabubuton. O, ay pamugos. Diba? Maski pag minyo mo na nabiyatay marital rape, ha? Muna di mo mapasagad, ha? Anak, ayaw pamugos. Huwata. Huwata na mo sugot. Gihulga o gihadlok ang babay aron mapahigayon o sexual nga buhat, no? I-threaten ka, hulgaon ka, patyunti ka, ana-ana. No, so, kana filter-filter lang dadiri sa ito nga. Kaya labi na naay mga usay, maminaw na ito ng mga kabataan. Another last example sa sexual abuse, kanang kihikap ang bata sa malisyosong paagi. No? O gipugos ang bata sa pagtanaw, any form of pornography. Okay, so kana siya sexual abuse na, ha? Because no child should ever be put into this kind of situation. Okay? Labi na when it comes to matters of sexual abuse. Maayong pagpaminaw sab sa muang unit head diha sa AXA Philippines, Gladys Baquero, akong nigagaw diha sa Liloan. Ha? Liloan, Cebu. Gladys Baquero, thank you for watching and for sharing, no? Oh, share na siya sa tuwang mga posting about Bantay Radio. Karon, humana ta sa physical abuse, sexual abuse, ari na punta sa psychological abuse or psychological harm. Unsa may mga example ni Kusihal? Kanunay nga pagpag-insulto sama sa tawagon ang babae og wa kay pus, bugo, o pakauwawan siya sa publiko. Psychological abuse ka na. Oy, ka, diba, anything that you say in public, o miski dili public, no, miski kamura duha, o niya, asultian kag, wakay pus, bugo, diba, ang imo self-esteem, muubos po, and anything that you say will never be taken back, kay imo naman ang nasulti. Mas pa'y pagani, pisikalun kag sukmag, diba, after 2 weeks, kung na-black eye ka, maayo mo na, diba, pero anything that would hurt emotionally, no, will affect psychologically. Mura na sa tag-psychologist, anila. Unsa pa example sa psychological abuse? Kanunay o walay basihan nga pag-akusar sa imong partner o asawa nga nagluib. Ano? Shout out sa mga cheater, diha, bantay lang mo. Aron lang maghatag o kaguol sa huna-huna. Oh, bisag wag gibuhat. Mingon na ning ubang babay. Sige pa sa gugkag kuan. Sige kag masangil si Mumbana nga na ibabay. Ang nakulatahan nun ka. Ingon ana, no? So, kanang mga, kanang walay, labi na kung ang bana o ang Paris, walay ko siya reason nga kanang mag-accuse. Kahit niya, sige kag akusar na sa mga asawa nga nailaing laki na psychological abuse na maski gwagyod, no? Pag-control o pag-isolate sa babae gikan sa iyang pamilya. O di na mo patuon imong asawa sa iyang family or sa iyang friends, no? Nga mo resulta na nun sa kahadlok, kabalaka, depression. Naan, di ba? Naan na tayong mga nakita, di ba? Nga mga balita. Kabahin anang mga asawa nga, you know, kanang term nga naghikog, no? Na-depress tungod sa ilang bana. Gimingaw sa pamilya o mga higala, no, kay dili sugtan sa bana. Ingon ana, so psychological abuse ka na. Last, before ta mag-commercial, is ang economic abuse. Diri na mo sod ang pagsustento. Diba? O sa pailain, pagpugong sa babae nga matrabaho. What if imong asawa professional, nakahuman og eskwela? Diba? Mutrabaho ang ginawa kahuman. Sa muta nang nakahuman? Ayaw pugni. Kaya muta, tabang manani mo. Diba? Katimbang sa kinabuhi. Ana ang asawa. O niya, pugnanin mo ang babay. Kaya lahi, lagi mo na sa nahuna. Basta makauyap sa trabahoan. Ana. Pagpugos ka niya nga mo resign sa iyong trabaho. Naanay trabaho, imusag pa-resign nun. Hantod, hindi ba siya ganun mo resign, mag-away na mo resulta na po sa binukbukay na sad. No? Another example sa economic abuse, pagdumili sa paghatag o suporta, financial support para sa mga anak, bisan pa man nga dunay ikasarang, bisag na agoy ikahatag, bisag na ikasustinto. Di mo sustinto,

0: murag masaktan na to gamay ka ni mga way trabaho, way ka sustain to, kawagan ni ikalamoy, ikapalamoy sa iyang kaugalingon. Pero dapat, no, manaakay kwarta o mawa, labi na guwakay kwarta, mangita kag trabaho, ay kunakay anak, para imo na masustain toan. Hmm? Kaya na makiya kag vow si ana. Last example, paghawid o dili paghatag o kwarta para sa tambal, pagkaon o galastuhan sa eskwela, sa mga bata, no, isip paagi sa pagkontrol sa pamilya. Para dili, para makontrolar nimo ang imong asawa o imong mga anak, di nimo tagaag kwarta. O tagaan mga inimo, perting kuwanga. Murag masaktan, siguro na ito kung kuwang kay basin enough regidia sweldo. Pero kanang ikaw, intensyon yun nimo nga di mo hatag o kwarta para tambal, labi na tambal. Diba? Kaya ang mga bata, mag-agad pag yun sa ginikanan para sa tambal. Pagkaon, gastuhan sa eskwelahan. If kana nga mga action, imo nang gibuhat karon sa imong kasamtangang pamilya o asawa anak, you fall under economic abuse. Imong asawa na trabaho para sayno nimo. Or why trabaho di gyud mo patrabahoon. 'Di ba? That's economic abuse. Okay? So atong balikon, no, ang mga action under Republic Act 9262 or VAWSI will result to either physical abuse, sexual abuse, psychological abuse, o economic abuse. Okay, so kaning mga, kaning iskuta na to, usani sa mga pangutana dito sa ako ang posting. Muna ako dyan ang giklaro, atong gibat-bat diri sa kahanginan, aron wa na yung mga pangutana. Okay, so inigbalik na to, atong iskutan, unsay mga silot, no? Oh, di ba? Daka na tagkaila. Nagisumunan na ba ito siya? Gisumunan sa asawa, gato barangay. Ang bana kay gikulating niya, bla bla bla, ana. Unsay mga silot, ana, ato lang hiskutan human aning mubong pahinomdo.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: Paayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bonnie Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napa-apektuhan po ang mga microflora o yung ating microbiome dahil na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors, sa ating mga kinakain na mga process, at saka po exposure natin sa pang-araw-araw natin ng mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maiba?

0: sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin, maging po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health, ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay, kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain, at yung ating brain ay second stomach, kaya napaka-importante. At kasabay, napaka ganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po natin ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating chan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw natin mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ang may Lactofapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ng immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut at overall health, the healthier you, Lactofapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert.
1: Dahil sa pabagubagong panahon, nauso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system, na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lactofapi Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lactofapi Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lactofapi. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.
2: Oras na to karon alas 12:40. So atong gibiyaan gani nga topic mao ang unsa may mga silot. Unsay mga penalty sa bawsi, no? Labi na kung ang abuso kay physical, no? Na resulta siya physical injuries, no? And other forms of violence. Imprisonment jud na. Mapriso jud ka. Depende sa gibug-aton. Labi na kung ang violence gihimo samtang buntis ang babay. Kibaw kang buntis, di ba? Kibaw kang buntis, kulata gyapon. O gihimo ang violence atubangan sa anak. Okay, dako kay nagsilot. Maximum. Ni maximum. Okay? Again, kung physical injuries gani and other forms of violence, priso jud na. Mo maximum lang siya o mo taas lang ang penalty ana kung ang violence gihimo while pregnant ang babae o atubangan sa iyang anak. Okay, gikulata siya atubangan sa iyang anak, kisagpa, ana, gibalikas, utaman, ana. Naay additional penalties gawas sa pagkabilanggo. Aside nga mapriso ka, ang nakasala kinahanglan mo bayad og multa. Fines nga nagkantidad og 100,000 hangtod sa 300,000. Okay? So meaning, ang vowsi ay imprisonment and fine. Okay? Mapriso na ka, makabayad pa jud kag multa. Kinahanglan sab siya mo agi og mandatory psychological counseling o psychiatric treatment o report sa korte alang sa pagsunod ni ini. Okay, so aside nga nakabayad ka, aside nga mapriso pa ka, kinahanglan pa kag psychological counseling, psychiatric treatment, kay basing nayabag na ka ba, no? Mao na mangulating ka, ana. So kinahanglan na nimo i-report sa korte. Mayo pagpaminaw sa akong kauban nga kursihal ko gihansad kayo diha sa barangay Punta Princesa, Konsihal Marian Caballero Maraviles, no? Na diha nagtrabaho sa Colegio del San Feminino diha dapit sa City Hall, no? Sunod, ang biktima mahimong makakuha og any protection order aron mapugnan ang dugang pang violence. Okay? So pwede Barangay Protection Order. Magiging pinakadali, di ba? BPO, Barangay Protection Order. Pwede sa Temporary Protection Order. Pwede sa Permanent Protection Order. So, kana. Pero ang pinakadali nga makuha, mao ang BPO, Barangay Protection Order. Ang paglapas sa Barangay Protection Order, silutan o pagkabilanggo sud sa 30 kaadlaw. Okay? Nagani kay BPO, ay sigara-gara nga muduol dyan ka dito sa babay. Kay violation of the BPO, priso dyan ka 30 kaadlaw. Okay? Unya, kikulatam na yung mga asawa, kisa yung mahato ni mong pagkaon. O, oh, di ba? Ana, pas mo lang sa. Okay? Again, akong balikon pag-greet di ay nung, gawa ko nung siya kadungog. Uy. Mayang pagpamina sa atong kursyal sa Barangay Punta Prinsesa, Kursyal Marian Caballero Margules. Nari ang nagtrabaho sa Kolehiyo del Santo Niño. Open paghapon nilang enrollment, no? For calendar year, academic year 2026-2027. Okay? So, ang paglapas sa BPO, Barangay Protection Order, na isilot na pagkabilanggo 30 kaadlaw. Ang paglapas sa Temporary Protection Order or ang Permanent Protection Order nga gi-issue sa korte. Korte na mo issue anang TPO, PPO. Ang BPO i-issue sa barangay. So, ang multa sa PPO o TPO, Temporary Protection Order, Permanent Protection Order, ang paglapas ni Ana, ang silot kay multa nga 5,000 hangtod sa 50,000. Multa na, ikaduha, mapreso pa dyan ka sud sa unom kabulan. Kabulan? Unom kabulan. Or, both fine and imprisonment. So, tungod kay ang Temporary Protection Order o ang Permanent Protection Order is issued sa korte. Issued by the court, taas-taas yun og silot. Okay, a fine of 5,000 to 50,000, depende sa mood sa korte, mapriso ba dyan kag 6 months, pwede put both. It could either be fine only, imprisonment only, or both imprisonment and fine. Okay? Hinamduman na ha, para kaning mga bana, o mga uyab, di mangulata. Okay? Guapaha sa kung Mars. Ay, Saba Mars. Kita-kita rin dugo ah. Okay. So, nganong importante man ang vowsy sa mga kabarangayan? Labi na sa itong mga barangay officials kaniminaw karon. Ang vowsy giisip na usa ka public offense. Maobitaw ang silutan na imprisonment or fine or both imprisonment and fine. Because it's a public offense. Nga nagpasabot nga mahimo kini nga kasuhan pinaagi sa pagsang-at og reklamo ni bisan kinsang lungsuranon nga adunay personal nga kahibalo sa nahitabo. Maski imong silingan nga swito kaayo nga kada gabi binunugay, pwede na mo reklamo against sa imong bana. Okay? Basta naalay personal knowledge sa nahitabo, pwede ka mo pasaka og reklamo. Nanay, na ba example na nakons na ah. Okay? Importante kaayo ang papel sa mga barangay sa pag-atubang sa vowsy tungod kay ang barangay ang kasagaran. Dili kasagaran. Ang barangay gyud ang unang duulan sa mga biktima. Correct? Diba? Ang barangay majud na. Muna naatay Barangay Protection Order. Nagbando kini nga mahimong ipagawas sa punong barangay or in the absence of the kapitan ni Kursihal. Aron suguon ang nakalapas nga mohunong sa pagbuhat o violence batok sa mga miyembro sa pamilya o panimalay, labi na sa kababayenan o kabataan. Kaya importante kayo ang Barangay Protection Order, no? Ang BPO usa ka importante nga dali nga tabang aron mapugnan ang dugang kadaot samtang wa pa ang formal nga proseso sa korte. Kaya kung maisyuhan mo kong BPO,

in the barangay level palang daan. Okay? Maunang nindot gyud no kung kitang mga barangay officials dali ta maduulan, di lang po ta abusaran, oy? Diba? Nalapos ito ilaing life ba ya? Ang mga barangay official niyo, napod na ilaing kinabuhi. Napod na sila ilang own problems and struggles in life. Okay? Maunang sinaptan na iragita kay wapasam nyo ilaing dulan, barangay ramang git, no? So, unsa man na yung mga, na yung question dire, kanang, unsay mga importanteng butanga angay hinunduman, no? Labi na, konsihal din ni siya. No, labi na kuno sa mga barangay officials o mga empleyado sa barangay ng mga strikta. Gano'n yung strikta? O, sa muna eh. Unsa ko no, ang angay hinumduman sa mga barangay official o mga empleyado sa barangay ko no when it comes to Bausi. Okay, nice. Okay, nice question. O, ay lang isa ba akong pang... Paano di man i-shout out? Oy, kung si Hal. Ito na dabagon. Okay, so, unsay mga reminders, no? Unsay mga angay na itong hinumduman. Dapat itong hinumduman na protektahan yun na ito ang biktima. Unahon yun ang kaluwasan sa babay o sa anak. Mugin, ano? Siguraduha o siguraduhon yun na adunay pribado o luwas ng lugar para sa pag-record sa reklamo. Okay, maunang naatay, God office. Maunang natay Vowsy desk. Okay, dapat kada barangay na ay Vowsy desk. Na ay Vowsy desk officer. Okay? Kaya para masiguro nga na ay private og safe nga lugar kung diin ato i-record ang reklamo. Unsa pa aside sa dapat nato protektahan na biktima? Dili ta mo judge. Kita diha sa barangay, di man ta mga huwis. Okay? We should not judge. Dili na to husgahan. Likayan ang victim blaming. Parehan na maingon ta nga, ngano ang makabubuwa? Basin ikaw gyud ang nesayo. Dili na to inga naon ha. Labi na sa mga kabarangayan nga maugay first in line of defense sa mga biktima, dili ta mag-victim blaming. Likayan nato ng atong basulo ng biktima. Ingno na tong, wa mo ko ka mabuwag, imo mo sa nagsa. O basit ikaw sa nag-una-una. Kanong doon mo atong ni viral bag-ulang? Kato yung bana police? O, malagot po sa comment section. Ingon nga, da muna pag-una-una pa. Maski pag-una-una, ibutan ta. Ibutan ta ang asawa gyud na trigger ang bana kay ang asawa mo naguna-una. Dili po to ina freezing nga tuon ni mong asawa po. Chief, no naman na. Ana no, so example po na siya. Example na siya. Dili ta mag victim blaming, dili na siya maayo. Okay? Og sunod confidentiality. Uso ra ba kanis barangay? Gisumon. Hoy, katubas kuan ba? Gisumon ba yato siya? Kikulata dito siya. Oy, 1 week non-stop. Kichika ka na, oy. Dita magpataka o pakatag sa detalye sa kaso. Kay basin, ikaw ang kasuhan. Diba? Ikaw ang kasuhan kay ba-ba, radyo ba-ba, arkay ka. Panalipdan ang identity sa biktima o mga bata. Labi na sa mga bata. Kaya wadjud na isala ang mga bata. Okay? Unsa pa ilain nga reminders, dapat paspas atong aksyon. Di na tuhuwaton nga lagom na na ang babay o ang asawa. Usa pa ta mo take action. Ang barangay kinahanglan mo tubag dayon sa reklamo. Aksyon agad yung dapat ang barangay. Mahimong mag-issue dayon ng barangay protection order. Sud anang adlawa kung kinahanglan anang adlawa, i-issue na. Okay, dapat paspas nga aksyon. O dapat kahibaw ta sa klase sa abuso. Katong gidiscuss na to ganina, physical abuse, sexual abuse, psychological abuse, economic abuse, dapat kabaw ta anak tanan. Okay? Para dita murag angat-angat diha sa barangay. Maayong documentation. Okay? Dapat isuwat ang sakto nga detalye sa insidente. Mabata mo anata, mga unsa pud ning orasa. Okay. So before kaniya gisukmag, unsay mo gibuhat nga makapatrigger niya, ana no?
So kana ko dapat kompleto gyud na isuwat ang pizza, oras o pahayag sa biktima. Kung maayo na ta recorder, pwede. Record na to na niya transcribe. Mura kag secretary sa kuan ba? Session. No, nakay recorder diha. Kahuman imong ipaminawon, i-transcribe nimo. Okay? So kana no good documentation. Human kung kinahanglan i-refer sa sakto nga mga ahensya atong i-refer for coordination. It could either be atong i-refer sa PNP Women and Children's Protection Desk. Pwede diha. Pwede sa DSWD. Pwede sa DSWS kung syudad. Pwede sa health center o ospital, labi na kung kinahanglan o immediate nga kung nasamad siya, immediate medical attention. O legal assistance providers ato nang i-refer sa sakto nga mga ahensya. Nandi ko nabasahan ganina oy nga about ani pag-refer sa mga sakto nga ahensya. Ato nabasahon later on. Of course no, usa sa important reminders para sa mga nasa barangay, irespeto ang gender sensitivity. Gamit og angay nga pinulungan. Okay? Kung kita na asa God, gender and development, labi nang nata sa VAUSI, dapat atong patience no and choosing the right kind of words, importante kayo na. Likayan ang pagpakaulaw o pagpanghadlok sa biktima. No, sige ka. Ariun, dyan ka balik si Mumbana. Ana no? So, or pakauwawa ni mo. Ayay, mumunin niyang libak na ko. Ako sa ichika dito, binga. Naadi siya diri, dako kay black eye. Ana or di, sana black eye na gani gipictura nimo gipost sa Facebook mao ni siya ang ato ang mao ni siya ang ato ang kliyente karon ha wow ha gisibya kana oy dili na pwede kay naatay rules on confidentiality. Obligasyon sa barangay ang pagdumili o pagpasagad sa reklamo mahimong adunay administrative or legal nga mga consequences. Okay? O kung dili ta mo action ana, if we will not take action about ang reklamo sa VAUSI, pwede ta makasuhan og administrative or legal na consequences, no? Padayon nga pagbansay. Kitang mga nasa barangay, never ending dapat ang atuang learnings. Padayon jud ta sa pag educate sa ato mga kaugalingon. Ang barangay officials o staff, labi na sa GAD, Gender and Development, o sa VAUSI office sa barangay, kinahanglan mo appeal sa seminars o trainings bahin sa Gender and Development, VAUSI Handling, sa so, pag-handle sa ato mga VAUSI victims o ang trauma informed response. No, na trauma ang mag-ina, na trauma ang asawa, na trauma ang anak, dapat kabauta how to go about this kind of situations. No, importante nga ang barangay mahimong unang lugar diin makadawat o tabang ang victim.

0: na ay fair o na ay humanitarian service, no? Makatawhanong serbisyo para sa tuang katawhan, labi na sa biktima sa Bausi. Okay? So muna nga, atong basahon karon ang interaction, no? Kay 12:58 na ra ba? Okay, so atong pabasahon ang inyong mga interaction. Ingon si Ma May Flor Kabungkal, this RA 9262, joining women's organization will also lessen the cases of Bausi. O kung appeal ko no ta og mga grupo sa kababayenan ba, labi na diha sa tuang barangay, makaus-us ko no na, no, sa mga kaso sa Bausi. Nga naman, because they are catered to legal offices. So, kana ano tabangan sila nga mapahimutang dito sa mga legal offices which will protect and defend the victims. No, such as referring them to Law Inc. or DSWD for their purpose. So, sakto po, no? Kato, kita sa barangay, no? Labi na kung kamong mga kanabitong pirmi dito sa barangay, magpa member ta og women's organization. Kani si Ma May Flor Kabungkal, murag dako ni siya granggo sa Kalipi, no, ana. So ingon siya, towards this end, let us all encourage our women of different sitios among the 80 barangays of Cebu City to fight for their rights and to have always a safer place for their comfort and security. Nindot ko ayo ang message, no, ang interaction ni Ma May Flor Kabungkal. Dapat ko, no, we encourage our women of different sitios among the 80 barangays in Cebu City to fight for their rights and to always have a safer place for their comfort and security. Oh, di ba? Nice kaya ang interaction na ato pakpakan siya, Ma May Flor Kabungkal. Ma, thank you kayo sa imong interaction, Ma May. Another interaction, gikan ni, uy, pagdapig-dapig. Uy, si Saria Bakiro. Oh, interaction, gikan sa akong inahan. Patay man eh. This is a timely topic kay very recently, daghang kaso sa violence against children ang atong nabasa sa social media. O kani siya, pirmira ni sa silpon. Masigig o kay scroll-scroll. Mga bata nga as young as 3 years old, bunugon lang o yano-yano. Kini mga bata, vulnerable kaayo kay di sila kasukol sa mga mumaltrato nila. Just imagine the trauma ani mga biktima, not just physically, but emotionally and psychologically as well. Ah, diba? Nasood niya ang all kinds of abuse no, sa iyang interaction. Thumbs up ani nga programa nga mamahimong tingog sa katawhan. Ah, mura mo sa kandidato sa pagka usihal syudad ani mother. No, salamat kayo sa ibang interaction. Mami, no, bito sakto jud. Labi na kani siya kay kanang dugay pud ni siya sa media ba yan, no? O muna anak jud kog taga media ba sa kayo. No, ningon siya, imagine the trauma ani mga biktima, not just physically but emotionally and psychologically. O mo na yung reason, ano na atay chika o gadbukasiya, no? Dilita mo focus lang on the political side, but in the entirety sa advocacy, lain-laing advocacya atong hiskutan kada episode. No, karong episode, timing kayo nga atong hiskutan, Bausi. May pagpaminaw, Irish de la Serna, no, ato ang tanod. Diyan sa barangay Punta Princesa, no? Mauna. Pagdapig-dapig, taga-punta, maminaw, jud na sa ito ang programa, no? Thank you also for watching, Kapitan June Andales, Sally Iliscuzo, Carol Gariano, Boy Tocampo, Letlet, hindi, tamo tagsa-tagsa, jud, sorry kay ninyong tanan, no? But karun, it's time to answer the question of the day. Kay gamay na tag-oras. Question of the day, ngano kunong importante ang confidentiality o ang paglikay sa victim blaming kung adunay mudangop nga biktima sa Bausi sa barangay? O nga naman, tubag, aron mapanalipdan ang identity sa biktima o sa mga anak. confidentiality. Di na to kinahanan isibya. Hala, kato si kuan ba? Kikulata ang anak, ang asawa astang anak, gibunog anak. Dili na pwede. We should always protect the identity of the victim and the anak. Og aron mapaminaw sila uban sa respeto, empatiya, simpatiya o pagbati nga luwas sila sa pagsumbong. No, dapat ang mga biktima, they will feel nga sa ilang gisumbungan, katong gidangpa nila nga barangay, they should feel safe nga, ay, nanadyo ko sa barangay, di na gito kabot, nila kong banay nga tataas kay kuantiil, ana. No? Hi, Madam Michelle Andrada. Hello, Amiga. Pa-shoutout. Yes, shoutout sa mga kanagkuan sa mga tinapay. Yes, salamat kayo, no? Sa mga kanagkuan sa mga tinapay. Diri, acharing lang. Mga tinapay, Ma'am Michelle Andrada, of course. O sa mga staff, diga sa mga tinapay sa TISA. O sa mga nagkalain-laing branches sa mga tinapay. Thank you so much for watching. Also, ni Jennifer Asenas. Thank you for watching. Okay, so moto no ang ato ang topic kinaot daghan mug nakatunan no kani sa ato ang advokasya karon nga violence against women and their children. So no da episode nato which is karon Thursday ang ato ang guest it could either be Cebu City Councilor JP Labella or Cebu City Councilor June Alcover. So depende kung kinsa nila duha ang makauna. Una na din no. No. So kana ato nga ato i-announce ra ko kisa atong guest this coming Thursday. Naputay guest, umabot no, taga Talisay, si Vice Mayor Choi Aznar. No, ato na siyang i-guest buhon kay nagkahiskot naman mi nga ato siyang i-guest diri. So muna no, dili lang dinhi natapos ang atong advokasya sa pagproteher sa kababayenan o kabataan, pinaagi sa ato ang knowledge sa VAUSI. So good pa lang kini sa paglihok sa gawas ug sulod sa radyo. Ang topic na to karoon, nagpahinumdum ka na to, nga ang barangay, mao ang unang dangpanan sa mga biktima, busa ang luwas, patas ug dinalian nga serbisyo, importante kaayo. Daghang salamat sa pag-uban ka na mo karong adlawa sa chika ug advokasya. Hinaot nga ang mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madala-dala, bisan asa ka mo muadto. Sa ngalan sa hiniusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radyo, sa atong CEO o kanhi 3rd District Board Member sa Cebu Province, ang maanyaga si Engineer Gigi Sanchez. Sa atong Vice President for Admin, Attorney Michael Zavallero Sanchez. Sa among Station Manager, June Carillo. O sa akong partner technician, Kinon Siniza, kini si Grace Baquero nga nag-ingon, padayon sa pagpagkabana. O kini ang chika o advokasya. Maayong hapon.
1: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
1: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Hindi kong tigon, taga Ipil, akong asawa, panahoton kayo. Niya, siyong siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung kuto-kuto, kursi ka buyon. Ako nga, sulay, may kaplasok. Tawad, mga 5 minuto, sir, lah. Nindong ka po, kwan yung kaplasok. Salamat yung kong dako, kaning herbal oil. Ay, matay, positibo mo yun.
1: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
1: Original Hagkuroy Capsule.
4: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong lipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo ug tumarn sa Hagkuroy Capsule.
5: Unsa pang inyong giulat, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus.

0: Set Destabilis. Pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
1: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang gimintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, nakita dito sa result na imbaba siya ang tanan akong blood chemistry ako. Ako si Joe Irenio, na ako nagtrabaho din sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
2: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa nga mga premyo nga bahin-bahinon sa 3C ka mga distrito. Consolation prizes: 10,925 bags sa 5 ka kilong bugas humay. Cash pabuenas: 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor prizes: 44 winners of 10,000 pesos cash. Major prizes: 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes: 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat ug kita-kits mga ka-kooperatiba sa Sebeco.

0: Tamban, Cebu. Makontak pinaagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiyaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Kadaylo isa lichen medog lichen belly og yempo. Kadaylo isa lichen medog lichen belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang Tatay Lois lichen manok lichen belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
2: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from

0: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM
1: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
2: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni gagong mga mata. Wala'y umuiking balatia nagsapuang sa imong saluma.
3: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
4: Kinsa siya?

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot pa unta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. For information of everybody, kaning ato ang programang Tudling sa Mga Garay. Tudni kaninyo sa mga produkto nga nindot kyo gaayo kaning Huwander Herbal Oil. Kaning haplas nga walay kaparehas. Atong Huwander Animal Vita. Vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Huwander Banaba Plus. Ang atong Vitron Drops. Atong Vitron Syrup. Atong Vitron Tablet. O ingon man ang atong Huwander Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Huwander Cardio Care. Para sa mga taas kay og blood pressure. Inapod tayo produkto nga Huwander Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Inapod tayo Huwander C+. Huwander C+. Nasiay syrup. Unya, naapod na siyay kinini ang capsule. Maunay na kanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ni mga produkto nga naalikod din ang programang Tudling sa Mga Garay. Ay pulos ning programang Tudling sa Mga Garay kung wa ning mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ah, balakad tayo eh. Ano importante ning mubalak ta? Pagkahamloy pisliton ang kandiis tiyanang aping sa kahaponon. Nga daw sa nagtago nga paraiso ang palibot nga di matukib ang katahog. Panang pahiyom sa kasadpan sa kulahaw, miinanay pangkisdog. Di na mga nagtapok nga panganod, nagakayag sa pagkamahadlokon. Kasamatang karunogunya, lamyo na kinis mabangis nga kangitngit. Kung matagak ang tabil sa kahayag, diin puston kinis sa kamingaw o kangitngit. Kinitimaan nga gipikas ang matagbutang dinisilong sa langit. Isa kalipay nga atong maambit, lapdusan man kini sa latigo sa kasahin. Kung aduna ay dunahan, aduna usay uyamot. Uyamot nga sama kanakong samaran sa kahimta nga ala. Managlahi nga kalibutan, kamus o gadunahan naman unta ang pagapilian. Panganong ang akong binhi miturok o misaling

0: Kung sakali alang kaninyo ang tanan. Atot kaninyo sa pinaka the best nga Juando Herbal Oil, haplas nga walay kaparihan. Masig na mo'y mga asawa diyang buros. Sure, mga kamo, nga kamugid mo'y amahan anak. Ato na nga plaza ng Juando Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. No, nindot ba ni atong Juando Herbal Oil ay? Tistingi guys, huwag ganyan ni gamit, ipa-epektibo kay Juando Herbal Oil. Proven and tested na eh. Pastila na ikaw ka magmahay. Kay perti nindutang ato ang produkto Juando Herbal Oil. Katubito ang mga kuan, kanang gipamaulan, gisakitagtian, atong mga mabdos, o di ba ka sakit imong ipon, pwede rin namutang kapas, suksok ba? Juando Herbal Oil. Paminawa, oh. Nice testimonya sa nagamit sa produktong Juando Herbal Oil.
1: Okay ra kayo, sir. Ang ato ang kuan, Juando Herbal Oil. Nakapulis man ko rin kayo na may baligya rin sa station sa Juan Cebu sa kuan. Balampan. Anya, gisigin na namang promote rin.
2: Mm-hmm.
1: Way baho.
2: Way baho. Kahit
1: sa bang plus, may gisya, sir. Anya, ang kininga kong misis na paralyzed man niya. Anya, nakauyon siya.
2: Mm-hmm.
1: Mauna lang isigiho namang palit. Basta mo yung nasinati ang iyahang kuan.
2: Epektibo. Oh, pangalan sa pangalan o address?
1: Felipe Montero, Biasong, Malamban, Cebu.
0: Ingunan na ka-epektibo ang Juando Herbal Oil. Ay, lang mo kumpiyansa kay sa market ron. Ay, nani mo gina, basta daghagbunga ang mangga, kalingawan mo ginaglabay, no? Labay bato, ana. Ingunan na ang Juando Herbal Oil. Kano marabag, namunga siya daghan kay grabing daghan ang gustong mugamit, no? Naabot na siya gawas nasod, no? Gipagpada dito sa mga parinti dito, kay may gilaging gamito ng Juando Herbal Oil. Mauna nga, daghan po kayong kasuon-suon. Pastilan gid po ning mga tawhanan. Igid po makigdula nga patas, no? Unang kinanglan inyo ginang liliyon og tarong ng imong napalit nga Juando Herbal Oil kung naay marka di manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, green ang shrinkable film unya white nga plastic, green ang taklob. Ah, paniguro mo. Okay, maluoy po ko nga di mao inyong mapalit. Nagreklamo pa dayon mo. Sa di mao inyong napalit, no? Mauna diha mga pinalanggan digpaminaw. Juando Animal Vita. Kalimot ka ito ng buwig baboy, manok, kabayo, kanding, baka lang gamis na uguban pa. Gamit na sa produkto ng Juando Animal Vita. O ni makatabang, oy, para mo asinso ka sa natat sa pagpamuhig mga kahayupan. Pagbaka, kabaw, baboy, mana. O, gamit ka o Juando Animal Vita.
3: Ako si Clarita, Sabuero, Padayhan, taga Punta Silo, Mantikaw. Nag-testimony ko sa Animal Vita nga among gigamit karon sa among baboy nga sa tuod o gagmay patay sila tuloy sa Ginoo. Maayo kayo nila ang pagkaon o maayo po ilang pagtubo. Pasalamat din taon sa Ginoo nga bisan tuod nga na sila gitambati among mga baboy. Gikalibang among baboy pag-inom sa Animal Vita na nga ulian din taon sila. Nga paspos na kayong mukaon, maaak man gali kung nga mga maldito, maldita, mga laki magbaye, mga kuha na kayo, kanang askil na kay buyag, taman sa makadungog aning Animal Vita. Makapalit na sila, kay ligid sila magmahay, umagamit sila. Malipay sila sa ilang paggamit ba?
0: Ingunana kanindot ang produktong Juando Animal Vita. Mga pinalangan, digpamina Juando Banaba Plus. Tunay problema sa pag-ihi, pagbawas, na ibugon-bugon sa suso, goiter. Bukol-bukol sa matris, mugamit ang Juando Banaba Plus. Proven and tested, paminawa o testimonya, nagamit sa produktong Juando Banaba Plus.
2: Nakasuway na ba mugamit ang Juando Banaba Plus?
3: Ay, oh, nakasulay na akong papa.
2: Ah, nakasuway na imong papa. Unya, kumusta man ang iyang paggamit?
3: Oh, kay karon kay saon na kay mangkal to siya mangingigod ka na. Kaghan siya mangingi, din magsigil lang siya mata-mata. Karon murag kadiyot na malang siya o kanang talagsa na lang kay siya mangingi, taga-kadla.
2: Mhm, unya okay na iyang pagpangihi karon.
3: Oh, okay na sir.
2: Ano sa ngalan?
3: Sa Aprilo, sir. Dutos me.
2: Taga?
3: Aurora Sumbonga. Delicor.
0: Ikaw na na, ganindot ang atong produktong Juando Banaba Plus. O, di ba? Kuya Kusog, ang imong programa is Bulawan, Payaw, Sambuanga, Sibugay. Kuya Cars, pag-aray ko sa mga suki sa RSB products nilang Idi Italianasa. Family Ima Tanodra or Sabia Family Buging. Did the family, Gina Libato family, Ginny Saing family, Lolita Lungkog, Cobol family, Giselle Alvarez, Del Campo family, Jennifer Laranjo, Carrion family, nagpag-aray, dealer and coordinator, Porok San Francisco, Kitabog, Ditay, Sambuanga, Sibugay. Kung anak niya sa bakungan, si Jean o Gidmar, laban sa mga bata, musta na mo? Mga langga, nagpag-aray, Mamang Ginalindri sa Manila, kuya. pag-aray ko ni Nay Ikasingkulan. Itang Sinido Jennifer Noivo Floreda Noivo Jubi Gupio. Madeline Sirino Shirley Marabulas Nini Marabulas Lily Lingatong Paulina Tamala Pina Marabulas Lalang Auro Pag-aray Tatsuki Langgita from Purok 3 Sakop sa Dimataling Sambuanga del Sur. Itong atong mga kaigsuunan ya, kung gusto mo ganap itong inyong anak bago na tao, taman 1-year-old, dili daling magsakit, maayo ang tulog, maing mututoy, himsog ba? Vitron Drops ang atong gamiton. Imaunay pinaka-the best nga vitamin sa mga bata nga bagong na tao, taman 1-year-old.
2: Kinsa ganini, ma'am?
4: Si Harabilia Maturan, sir.
2: Taga?
4: Taga Calayagon, Buenavista.
2: Buenavista, Agusan...
4: Del Norte.
2: Agusan del Norte. Okay, ama, naka-text manggod ka nga nagpasalamat kag dako aning Vitron Drops. Sulti daw mi, ma'am, unsa kadakong tabang kada nga Vitron Drops diya sa inyo nga bata?
4: Aw, dako gyud siyang tabang, sir, kay atong pag-try manggod namo ni kasi gilagi namo paminaw aning kuan radio niya. Mm-hmm. Daghan man lagi ning testimony nga maayo lagi nang Vitron, so mm-hmm. Ning try pud mi og kanang palit. So okay ba ya di ay siya, pinood gidi ay ng mga gipang ilang testimony kay pagtusay na mo na anong Vitron Drops, ang bata, pag inom niya mga kaupat man siguro, kaupat mga ganado naman siya mukao niya, ganahan siya matulog.
2: Mm-hmm.
4: So, eh, mag-isod, di ay anin niya anin nga bata kay hilakon, niya ka nang, hindi gid siya ingon niya hingaon ba, so, muna mm-hmm. Nangitusay nga na mga Vitron, so, pinood gidi ay nga, maayo po ang Vitron.
2: Pila edad sa bata, ma'am?
4: Karon mag 1 year na siya hapit.
2: Mag 1 year na. Nya. Yeah. Okay na, ganado na ang iyang pagkaon.
4: Oh, padayon gyapon yang Vitron.
2: Mhm.
4: Wala na mo siya undangi, mga pagana gyud siya taon.
0: Nana kanindot mga pinalanggang tigpaminaw ang Vitron syrup, no? A Vitron Drops to, Vitron syrup. Oh, nindot po ning Vitron syrup kay para po ni sa mga 2 to 12 years old. Mga bata ninyo nga, di ganang mukaon, di ganang matulog, bugo sa klase. Paminaw, testimonya na gamit sa produkto Vitron syrup, mga pinalanggan di Paminaw.
5: Ako na si Rizalino Rosales, sir, taga Ipil Heights, Ipil Tambuanga, Cebu Gay. Ako mungkin po kay tabang ko tinood ang kuan, ang inyong product, labi na sa akong anak. Kay katong akong anak mo, halos kada bulan, magbalik-balik sa hospital.

0: hospital gidayon convulsion kay pero may admit rigo sa hospital sa April.
1: Unya okay na sa karon. Wa na gibati.
0: Oh wala na sir. Kalaway sa Dios din. Dili na po kayo sa ingon nga katong para sa yang gibati nga lospad sa nga pagkabata dayon. Gamay lang lagi mabikin. Mura may kasap pang ugitlo ng kung anak kaloy sa Diyos. Kay hadlok lagi. Di magot po nalim nga. Kwan, atakihon, kumbulsyon. Then, abigay na mo sa akong asawa o patulon niya mong anak. Kay musulirap man ang mata. Alin niya. Kaloy sa Diyos, di raman po.
1: Kanya, karun, wala na siya gi-kumbulsyon pag take ni nga vitron syrup.
0: Wala na po, sir. Gikan nga nagamit mig vitron. Wala na ginmig kabalik ang hospital. Kaloy sa Diyos.
1: Salamat
0: po. Salamat po tayo sa produkto niyo, sir. Dayon, salamat po kayo sa Ginoo nga gimugna ng maong produkto nga din makatabang sa mga.
2: Ingunan na kanindot mga pinalagan tigpaminaw ang vitron syrup. Ha? Unang inyo na testingan, suwayan, gamiton, ka-epektibo kay na itong produkto nga vitron syrup mga pinalagan tigpaminaw. Vitron tablet po. Kato mga 13 anyos pataas, nanay, tatay, lulo, lula, kinanan, ginagmay, ginatulgan, ginagmay, minanok pa.

0: Anong kaon tungod siguro ato nga akong gibate sa akong lawas nga aduna koy ulcer. Napasmo-pasmo tungod sa mga trabaho nga bisan udto na, di ko ka kaon o panyudto kay tungod di sa business sa mga trabaho. Nga, nasairan ako sa kadungog ko sa programa ni Cardo Tisoy diri sa muang dapit nga aniya na sa muang dapit ang Vitron tablet. So, nitulay ko aron usab ako makapabatuod sa mga produkto. Sa akong pagsulay, tulo ka tabletas tukad sa akong pagtumar. Nakita na akong alibyo nga doon naging kausaban ng akong lawas. So sa pagkakaroon, mag-upat na ka, tama akong mahurok. So katong wakasulay, akong ihawag na pusulay sila sa produkto sa RSB Trading. Aron usab sila makapamatuon o usa ka epektibo ang maong nga produkto. Daghang salamat.
1: Ingunana kanindot ang produkto nga Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Pagkaray ko akong bana si Paul Sawalan diha sa Mountain Pines ug sa iyang mga kauban ng mga security guards ug sa ilang head guard Genesis Bayok kung mga anak Colin Francil Christie James ug kay Brown Hort. Di pa baka move on, nagpagaray si Lani Daginlay sa Dahilayan Kumaykay. Akong pagumangko naminaw nimo si Ruel Texte Rosemary from Sambuangita, Negros Oriental. Shout out sa akong apo Ivan Escobedo Zena Adlaon, Princess Iron Reyes Kitkit Adlaon, Lian Adlaon, ang akong mga anak family Bautista, Raga family. Abaw, salamat sa pagbasa Kuya Kas Dolores Tandugon Abaw ni Prok 5 Hayang Gabon Kabel. Katong mga hayblaron, stilan. Ay mo kumpiyansa nang taas imong blood pressure kay traidor man ang sakit. Na. Otro na lang, may lagi ang tagma, otro lang imong linakwan. Ang kuya o kanang parentahan gyud ka no, delikado mong kunang high blood kay daghan mo kung na kuan na nabalhin ang kanang birthday dito sa kuan. Kinini ang November 2, no? Mao nang amping ta, mag-inom tag Wonder Cardio Care, gidisenyo na muna pagpa-lower sa imong blood pressure, kanang atong Wonder Cardio Care, no? Pila na tong exercise, unya mag-amping ta sa pagkaon. Oh, kay usahay pod kanang kulang kas disiplina sa kaugalingon, mao po na hinungdan sa nagkadaghan imong mga balatian, although nga musulod magina mga balatian pag magkaidara na ka. Oh, ako bitaw nakabantay pugos kong kagalingon nga pagidad na kog 40. Nanagyud koy mga kwan ba, nanakay mga gipangbati-bati sa imong lawas kay mura ra gyud ni atong lawas ug murag sakyanan kung brand new pa, fit pa kaayo kay brand new man, no? May pakaay mo function ang karburador, injection pump. May patanan ba mga clutch ug uban pa, no? Oh, pero kung magkadugay ang sakyanan, di ba? Magka problema ka kay wa na, guba na ang kuan, guba na ang kuan, guba na ang kuan. Mao pud itong lawas no magkaidaranta. Daghan pong di na mo pangsyon ang atoang atay. Okay, taka ra pugad sa imong gibuhat. Labi na gyud karon kay ang atoang mga pagkaon mo gali healthy ba. Usahay pud kaning kinabuhi man gud. Wok ra pud nang mag-amping ta pero ang tanan pagbuot no gyud puna sa Ginoo. So ang kinabuhi sa kalibutan ang magbuot Ginoo. No, pero dili man pud sala gud pud kung nangandoy gud pud ka nga healthy ka, no? Mao na kana nga tong Wonder Cardio Care makapa lower na sa imong blood pressure, dayon kana tong Wonder Hemoid maipo na sa imong colon problem. Tunay mga almoranas, no? Wa man gipoy mo tug-an nang almoranas gud pud, no? Kay wow, mo na nga sakit gud. Kana almoranas mo nang ang uban di mo tug-an, pero sikreto na lang. Oh, pwede mo nang ato ang Wonder Hemoid para ana. Almoranas, colon problem, no? I-try ninyo na nga ito Wonder Hemoid. Nakatabang na ninyo. Gusto kag dili kadaling subawan, di kadaling hilantan pag inom og Wonder C+. Okay, kana mga bata ninyo nga 2 to 12 years old na matay sirap nga Wonder C+. Naputay kapsul nga Wonder C+ para sa mga dagko. Kay kani magong vitamin C kay di magod kaya sa itong lawas mag-produce og vitamin C. Mo nang kinahanglan kitang mag-outsource. Kinahanglan kitang kuan ba kanang mo inom kita ba? Kay ang atong lawas di niya kayang mag-produce og vitamin C. Mag-outsource ta mo nang mogamit ang Wonder C+. Natay Wonder C+ ha? Natay sirap sa mga bata nga 2 to 12 years old. Unya napod tay kinini ang capsule para sa atong mga kaigsuunan nga mga 13 anyos pataas. Importante kay nang Wonder Vitamin C kanang Wonder C+ importante kay na. Labi na karong panahon nga mag-uwan, mag-init. Basta pangita mo vitamins kanang Wonder, Wonder C+. Mo na atong pangitaon mga pinalanggan tigpaminaw. Inyo nang makaplagan diha sa inyong mga suki nga mga farmasya ug butika. Wonder C+. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi. Kay ang imong kape gipaundang na sa imo ha. Ginginan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O, ginginan ka na. O, ya, ginginan po ka, inagpangapi. Imo na hinungdan, mitaas na imong sugar. Ginginan ka na. Di ba, ba mo na yung mga kwan? Inan ka, ayaw nagpangapi. Kay kanang imong kape, imo na hinungdan na imong hyper acidity. Munang aslom ka manugab. Kay nang hyper ka, na hyper acidity ka. O, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kutok-kutok. Ginginan ka na. Nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-inis og kape. Ari ka sa among Huander Herbal Coffee, kay dili mo taas imong sugar, nga naman. Ang gigamit pagpatamis, stevia. Ah, ari ka sa among Huander Herbal Coffee, kay di ka kulbaan, nga naman. Herbal man eh. Oh, ari ka sa among Huander Herbal Coffee, kay dili ka magka-hyper acidity, nga naman. Herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Sige, pagtinira na nga, mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar, mo na hinungdan, kulbaan ka. Oh, pag Huander Herbal Coffee. Kuya, pag-greet ko ni Elmer Tabay, nag-greet si Juni Nimal, Kabadiangan, Lupunda, Baoriental. Kumbana ko mga bata from Kimberley, taga Misom, Balyangaw. Akong pamilya nga kauban ako sa balay, akong anak nga silang Christian Love, Anna Pearl, o akong bana nga si Ipid. Garay day ko amo silinga Andres sa barangay, mainit, Anahaon, Southern, Anahaon sa Leyte. Silang Rosa Rumblon, Agapito, Tiempo, Lito Tiempo, Piping Rumblon, Maris Nombre, Naminaw, sila sa imong programa, karon nagpa... Nagpaka-paka, nagbuto-buto ilang radio karon gikan kini ni Rolito Ranoco. Sa mainit, Anahaon, Southern Leyte, salamat sa pagbasa. Itong hatagag pagtaga, dingin din sa balak, no? Pinadaan ni Ronalyn Martinez, taga Purok 1B, Santa Irene, Bayugan City. Nade, nani, no? Sa linya sa kainit o paglaom, Santa Irene. Nade, Santa Irene dito sa Bayugan City, ba? Ako ning hatagag kinabuhi. Sa nagdilaab nga panahon sa kalibutan nga naginusara, agadlaw murag hari nga way kaluoy sa katawhan nagantos. Ang hangin na puno sa kalayo nga di makita apan mabati. Ug ang kalag naglatay sa kahilom mapuno sa kasakit ug panglimbaso. Ang yuta usa ka inahan nga gikapoy sa pagpasan. Naguhaw sa ulan nga dugay nang wa mutungha. Ang tanom nga kaniadto misayaw sa huyop sa hangin. Karon ang alaya daw gisalikway sa kamot sa panahon nga way kaluoy. Sa matag tudling sa kinaboy adunay garay nga naglatid. Ang linya sa pagsuway nga naguhit sa atong kapalaran. Ang kainit dili lang sa adlaw nga musilaob sa panit. Kundi dili kalayo sa sulod nga nagpaalab sa kahadlok og panganay. Dunay mga damgo nga

0: alam to kanin yung talaan. Ando na koy? Ricardo Villaron ti maingon ang Dios atong alagaran binagis tinuray nga pagservisyo siya mga tao.
1: Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: Vitron. Subok na.
1: Doon sa yan doon sa sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, hindi kaya kusaon. Pag gamit nila, kakaon na.
2: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan og kaon?
1: Oh, dili. Karon, kaon na.
2: Pila edad sa imong bata, sir?
1: 1 year.
2: O sa ka-tuig?
1: O, oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
0: Vitron! Subok na!
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Nangita ka ba o paspas, kasaligan o barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
5: FiberConnect IT Solutions.
4: Ang FiberConnect IT Solutions nag-promo o tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pa'y imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
6: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
7: The best buy mo ang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imo ang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar.

0: Para sa mo ang order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede rasad sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay 8, Tiburan, Cebu.
1: Sa DTX 500.

0: eksperto.
1: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na!
1: Si Norvin Fuentes nag-anto sa sis Sayang Liog.
2: Nakoy, sis, diri sa Liog. Ako dyan siyang gipukusan o ginom o sa tanyawan kapsul. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kiro. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Epictable dyan ang sa tanyawan kapsul. Norven Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
1: Basta bukol-bukol, isa't tanyawan plus mo na. Produkto, gikan sa said Marketing Incorporated.
3: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghana na ning kalinog dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento nga seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kini natong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibaloa ang mga pwedeng buhaton aron mahimong andam kung linog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangguban sa tubig, pagkaon first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang. Ugkupot hangtod muundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Mangandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o abiso sa lokal nga otoridad. Kining pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ugnabugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.

0: 89.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ang kasingalan nito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching yung mangga? Yung mamunching, ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka?
3: Oo, kapuyon to.
2: O sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mong lawas dai, ma'am.
3: Okay na.
2: O sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
3: Monching.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina, apan miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix.
5: As in, dako yung tabang Sed Panyawan Coffee sa karon, kay sige na ko padayon og inom, nagababa na gyud siya, nibaba siya og 145 karon gani 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 na ko karong June.
4: Sed Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sed Marketing Incorporated.

sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Mao ka nang namog na kining tulumanon. Giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Usa ka sinunod na tulumanon, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigama o tigapanapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus o sa SED Panyawan Liniment Oil na ginamausab sa Seed Pharma. Ania na ang giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Maingat lang mga kaigsunan, welcome sa itong pagpanaguban diri karon sa ito ang pinakapaborito nga sibyaan. Ania na po si Mr. Panyawan, alang sa ito ang tulumanon nga maghatag ka na itong dugang kaalam o kahibalo pinagi sa ito ang mga premyado o mga inila nga mga produktong herbal nga napamatudaan na sa taas ng panahon nga makatabang gayon sa itong mga kalawasan. Mga kaigsunan, maukining atong SED Panyawan Herbal Capsule. Kaninga kapsula mga igalang kapanyawan talagsaon kaayo. Gumikan kay angko nini ang kombinasyon nga makatabang gayon sa itong mga kalawasan. Maukini ang atong SED Panyawan Herbal Capsule Plus nga red. Ang red nga label nga naasa ato ang kapsula mga kaigsunan, maukan asya ang nag-angkon sa mangustin o luyang dilaw plus panyawan. Try to imagine mga kaigsunan ang kaanindot nini nga matang sa ato ang back-to-back nga produkto, no? Maukini ang atong mangustin nga maayo kayo isip antioxidant o gusab makatabang sa paghinlo sa atong mga cellula sa kalawasan mga kaigsunan. O gusab kaning atong luyang dilaw na pamatud-an naman kini nga makatabang gayud mga kaigsunan sa paghinlo sa atong dugo. Karon ang atong green mga kaigsunan nga label ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus nga dunay garlic o banaba. Kaning banaba mga kaigsunan mo kani siya maghinlo sa atong internals, no? Mura kani siya og cleanser nga inigtumar nimo mga higala kapanyawan, wag tang tanan nimo nga mga balatian gumikan kay i-cleanse niya. Bisan pag ang atong digestive system mga kaigsunan tabangan niya nga kaning atong mga gipangkaon makuha gyud nato ang insakto nga nutrients ug ipagawas ang mga toxins kung mga hilo nga naa sa ato ang mga lawas. Ug usab mga higala kapanyawan, kabalo ba ka? Kung panalitan ikaw nagainom kag mga tambal, naa kanay mga

kemikal mga kaisunan nga makadaot si mong lawas. Mao ka nang usahay mga kaisunan, matingala ka kay kanang imo pupo, kanang imuhang hugaw nga gipagawa si mong lawas igsuon, hugaw ka ay kolor itom o usab dark brown. Meaning to say mga higala kapanyawan, nagdasok diha ang mga nagkalain-lain ng mga hilo sa imong lawas. Nga karon kung ikaw nakabanaba, tangtanga na tanal mga kaisunan, mao ka nay gahom sa banaba. Ug karon mga kaisunan, try to imagine aduna kini garlic. Ang garlic mga higala kapanyawan, mao kini ginatawag nga antimicrobial. Mutabang kani sa pagpatay sa mga mikrobyo nga posibleng mosulod sa imong lawas, pinaagi sa imong environment o baka imong ginakaon. Kung ikaw pa nanglital aduna kay garlic mga higala kapanyawan, protektado ka ng lawas nimo gumikan kay tanang mikrobyo, viruses ug mga fungi, patay ka na tanan sa atong kahalang sa atong ahos kon garlic. Karon mga kaisunan, pagkanindot sa back-to-back na epekto nini sa atong lawas, aduna kitay banaba nga mo cleanse ug usab aduna kitay garlic nga moy mo protektar ka nato. Plus aduna pagyud kitay panyawan o kining ginatawag natong makabuhay. Kining atong makabuhay plant mga higala kapanyawan, mao kani na pamatud-an nga adunay mirakulong resulta para sa atong immune system. Kay kining atong makabuhay mga higala kapanyawan kon panyawan, mao kani siya mga higala kapanyawan ang mopakusog sa atoang resistensya nga dili kita kataptan o bisag unsang matang sa mga balatian. Ang panyawan o makabuhay mga higala kapanyawan na pamatud-an kini sa taas ng panahon nga aduna kini daghang mga benepisyo sa atong mga kalawasan. Mao ka nang bisag unsang mga problema sa kalawasan, wag tangtanan. Gumikan kay kani ang atong panyawan, adunay resulta nga maayo gayud sa atong mga kalawasan. Dili na kita angay nga mabalaka pa nga makaangkon kitag mga balatian, no? Gumikan kay kining atong panyawan mga kaisunan, mao ka ni makatabang kanato aron kita mahiulian sa mga bisan usang matang sa mga problemang panglawas. Ug karon mga higala isuon, kung panalitan kita, aduna manggali kitay mga gipangunahuna karon nga mga problemang panglawas. Timan e mga kaisunan nga aduna kitay depensa, ha? Aduna kitay insaktong panlaban sa bisan unsang matang sa mga balatian. Kini nga mga produkto mga higala kapanyawan ginama sa said marketing. Mao ka nang maayo gayud mga higala kapanyawan alang sa ato ang tanang mga bisan unsang matang sa mga problemang panglawas, no? Mao ka na mga kaisunan ang ato ang paborito nga mga pulong nga matud pa nila mga kaisunan, kung ikaw adunay balatian, timan ilamang aduna kay said panyawan. Tinuod ka na mga higala kapanyawan kung

0: Pa sa Sed Panyawa, Timan Ilang.
1: Sed Panyawa Herbal Capsule Plus.
0: Tubag sa tanang balatian, ang mirakulong kapsula.
1: Sed Panyawa Liniment Oil.
0: Tangtang tanang panuhot o pagpanakit sa kalawasan. Giya sa maayong panglawas sa Sed Panyawa. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Ang Sed Marketing, mudalit kaninyo ning tulumanon.
3: Nagdagay nga nagkubos ni Bibizon niya!
4: Sa ibuhatong niya sa atong anak!
3: Hunong dan! Manaog na sa sakinan!

0: niya ang lalaki nga akong gikugma. Ipatay niya ang bata nga bunga sa duha na mo kagugma. Ikaw? Ang katapusan kong biktima.
1: Ayaw ka na gumata.
0: Kinsa ka?
1: Ako si Ermitanyang Bruha. Tabangan ko ikaw nga mahibalik ang lalaki nga imong gihigugma. Ingon man ang bata nga mao'y bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa imong pagpamiktima sa mga inosenteng mga bata.
0: Wa pa ko mahuman sa akong pagpangita og mga biktima. Unya na ko muhunong kung makita ko na sa akong mga mata ang lalaki nga akong gimahal ug ang bata nga may bunga sa duha na mo kagugma.
1: Ihatag ko kanimo ang imong gipangayo, Bernadette. Ania. Naana siya ang lalaki nga imong gihigugma. Og ang bata nga mao'y bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa pagpangita o biktima.
2: Biktima. Sugilanon nga gisuwat ni Cecil Daniusus Cabrera. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner Jeffrey Gabunada. Recording editor Randy Nakurda Tayad. Soundman June Juanes. Laing sugilanon nga gidalit kanato sa SED Marketing ang tigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, o New Celebrity Kojic Soap, o niining istasyon. Biktima!
3: Kini si Max Urban. Ang SED Marketing naggama og Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kini matabang aron ma-maintain ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Busa ayaw paglangan, gamit daw yun kamo sa SED Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga peke nga panyawan, mao'y pili ang may tatak. SED Marketing.
4: Gigama sa SED Marketing.
5: Ang SED Panyawan Capsule na pamatud-an nga makatabang sa impeksyon sa lawas ni Shalani Viray.
6: Pagwal niya ang 2 months akong baby, nabuntis ko. Dali lang kayo nabuntis.
7: Nagpa-laboratory ka mo busa ako.
6: Wala na. Wala naman siya ng sakit. Pero totally wala gid siya.
7: Isa nga panyawan yung dito, ma'am.
6: Ang SED Panyawan klase mga kada inom din mo sa Panyawan Capsule o kana paggamit sa liniment nga ilang plus kay effective din siya.
5: SED Panyawan Capsule Plus.

0: o karon mga higala sa atong sugilanon. Biktima nga gisabak ning dulumanon, ermitanyang bruha. Gidalik kaninyo sa SED Marketing ang tiggama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Ania kining sugilan.
1: Isumpuno sad ko ini nilang duha, Ma'am Grace. Kay nagdumot di sila nako.
2: Wala dit mahimo ba? Ayong saligrana mo. Lain may amo gipanagsultihan.
1: Isulti ninyo ko, Ma'am Grace, ang tinuod. Ayaw mo ba maka?
3: Nga naman di ay, may nahitabo pa din samtang dito ko sa ospital?
1: Doon na, Ma'am Grace.
3: Sa may nahitabo din eh? Ha? Sultihin ko ninyo, tay. Lulabi pang.

0: Hoy, ni anak sa kasgawas inubimba. Ngano man ka? Bugat man ang suwang mo. Gistaod man yun as duha ni mukpad.
1: Agok sa muka, oy, ermitan niyan, bro, ha?
0: Wa manggog ko magsamok ni mo. Nakiksulti raman ko ni mo.
1: Wa bi palihog.
0: Tanaw ko ni mo, bibang, no? Doon na kay problema. Ishare bi. O di ba iitag ko? O di ba ilike lang?
1: Kamao ka uroyan ng FB sa.
0: Ay, kay ikaw dili. Kamao man gani kumupos sa imong dagway bisag nagpiyong imong mata.
1: Hilom da. Iman tayo. Kita ka?
0: Kita!
1: May FB account di ka?
0: Oo, doon na, uy. Ikaw ray may FB account. Laom ras panghupaw. Besulte kung unsay mong problema hinubi, babe.
1: Ayaw na lang gipangutan na. Kapo!
0: Ay. Kamao na mang mo walk out sinubi ba? Mura

0: kung may nasairan ka binadad, sultihi ko.
1: Ay lang ko pangutaan na anak, Ma'am Grace.
0: Matod man ko nila, matod ni Lola o Tatay Ray, na isulti ang tinuod. Masa mang tinuura ha, Bernadette?
1: Si Alicia nalay pangutan, Ma'am. Kaya kung ako'y musulti ni mo, anak, may nga nasa silang nagpabilib ko ni mo.
0: Oh. Masa kay angay kong masairan? Ate Alicia?
1: Kita wag ni Ma'am Grace si Alicia. Magkapo ang siyang sulti karon ko, Ma'am Grace. Kanahan ko na mag-away sila. Kanahan kong magkagubot sila. Kanahan ko. Ni mo, Ma'am Grace.
0: Lingkod, ate.
1: Bahin sa unsam taka ng iyong pakisulti, anak ko, Ma'am.
0: Lingkod, ate. Mahimo ba, lingkod?
1: Okay.
0: Samtang dito ko sa ospital, may kagubot ba nga nahitabo din sa ato?
1: Hitabo?
0: Oh. Sultihin ko, ate Alicia.
1: Sama sa unsam ang hitabo, Ma'am Grace.

0: pumilain, ha? Ay, maguna-una na sa kumanggulis, ha? Ah, hinubduman sa nako kong doon na pagkutula ay hitabo ko din, ha?
1: Sige, sige, Alicia. Hula-hula, ha? Ugsultihin ko kung unsa pailaing na hitabo din, ha? Sige, ha?
0: Ay, laway! Hadlok mo kumusulti ni Ma'am Grace!

0: Ni anak merdeka satu kuarto Bernadette. Onya. Onya lagi onya. Onsa imo gisulti ka Ma'am Grace? Ah. Onsa imo gisulti? Ay, hala na. Kasi ka ni mog mata Bernadette.
1: Sulti.
0: Ay, wala man ko gisulti. Gawas lamang ito gipagawas ko nimo sa tuag kwarto. Kay kamurang duha ni JR ang kamurang duha ni JR ang gusto nimo matulog dito.
2: Wala lain?
0: Wala na.
2: Sure ka?
0: Sure ka ba?

0: Ni si Max Urban. Batasana ninyo ang paggamit sa Milagrosong Haplas, ang Seed Panyawan Plus Liniment. Dalira mo ipikto ug mayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakang sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Iliag yun ang may tatak. Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
1: 13 katuig nga nag-ungong ang iyahang bato sa kidneys ang kinatao na pagawas sa Seed Panyawan.
2: Ang ako mga kaugan siya, sukat nga naibaw sila nga ni Gabing Panyawan, nila sila yung mga tigong na sa problema.

0: sa pag-iiba. Yan lang sila, kato ako ang migo nga nag-lino kay nagkugani po ganit na yung bato, bro. Nino sa Espanyol, ikawa. Sana inyo, nino sa pukupas, huwag yun na. Maragilan na kung nino sa ito ba sa ilang mga migo.
1: Mau ka lang kung magpanyawan ka, kanang adunay tatak, said marketing. Ang gikahugupan sa tanan, said Panyawan Herbal Capsule Plus, garlic ug mangosteen, upusap sa said Panyawan Liniment Oil, nga ginama sa Seed Pharma. Karon, magadalit kanyo sa said Panyawan Healthline News. Said Panyawan Healthline News. Maayong adlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Aliana karon kining atong tulumanos maayong panglawas at kagratos maayong kamubuto sa said marketing. Kanunay bang galabad ka ng imong ulo? Ang diferensya sa labad sa ulo o sa migraine, mga ikala ka panyawan, ang migraine mo kanay ginaingon nga pagpangirot or kanabitaw nga suol-suol nga pagngulngol sa pagpanakit sa atong ulo. Kining paglabad sa ulo, mga ikala ka panyawan, tibok ulo na to, umoy mo bati sa ato ang pagpanakit. Bueno, mga ikala ka panyawan, ang kalamaron sa ulo, kasagara hinungdan nila mo na ginatawag nga dehydration sa water sa atong utok. Ang atong utok, nagkinahanglan ka na siyang tubig, mga ikala ka panyawan, aron kini mag-function properly. Kung kala, mga ikala ka panyawan, kulangan, posible nga kahatagan ka og pagpanakit sa imong ulo. Ang bugtong buhaton, mga ikala ka panyawan, kung kita kanunay nga murag panglabadan sa atong ulo, mag-inom kita kanunay og tubig, mag-rest kita, o kung pwede na itong ikatulog, mga ikala ka panyawan, para dili magamit forcefully ang atong mga mata, mga ikala ka panyawan, o usab magtumar kita sa said Panyawan Herbal Capsule. Ang said Panyawan Herbal Capsule na pamatudan, mga igala ka panyawan, nga makatabang batok sa bisang unsang matang sa mga pain or mga sakit. Mao ka nang makatabang kini siya sa atuang pagpanakit sa atong mga ulo. Timan ikanunay, mga igala ka panyawan, nga ang said Panyawan Herbal Capsule nga ginama sa said marketing mao'y bugtong nga napamatudan nga makatabang sa bisang unsang matang sa mga balatian. Basta gali, Panyawan ang paliton, said Panyawan ang pangitaon. Said Panyawan Healthline News. Said Panyawan Healthline News. Dalit ka ninyo sa said marketing. Ang tig-apunapun sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, garlic o mangosteen. Upusap sa said Panyawan Liniment Oil na ginama sa Seed Pharma. Said Panyawan Healthline News. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kini si Mac Surban.

0: tidak ko makikita sa mga anak ni Grace. Doon kay kikitubag ni Grace ang iyong cellphone.
1: Hello, Dan.
0: Grace, pakita ko sa to, baby. Dako na?
1: Dako na. Mag 1 year old na siya po, hoy.
0: Ha? Timing kay, muli na ko.
1: Maokyon. Ganyan sa ha, mato ko sa atong kwarto. Tuwa dito si Baby JR, wag iyayaya. Tuwa pa sila sa taas, Dan. Ayaw sa man, tawagin kong balik ha.
0: Okay, okay. Tawagan, manawag ko ni mo balik ha. Mag-video call ta.
1: Sige, mga 5 minutes, Dan. Bye!

0: sila diyan sa kama? Bernadette?
1: Diyan kami si Jardine, ma'am.
0: Hain mo!
1: Sa bathtub, ma'am!
0: Bernadette!
1: Ma'am Grace?
0: Ano bang naligo ka man diyan sa bathtub, ha?
1: Kuan, ma'am. Liguan man gunta na ko si JR, ma'am. Unya, sige man siya tudlo sa bathtub. Mao nga, kami nalang duha ang naligo.
0: My God, wa kay si Nina!
1: Oo, ma'am. Nindot man eh maghumol sa bathtub, ma'am, no?
0: Nanawag na balik si Nana. Bago ba mong naghumol niya?
1: Taw-taw na, ma'am.
0: Hawas na mo, pia. Sige na. Mapanahutan ng bata.
1: Okay. Sige, ma'am Grace.
0: Hello, Dan.
2: Dali, hawas na ta. Pawaas naman ta, ma'am.
0: Uy, Grace. Pagtapis na akong bathrobe. Nagbuhat man lang ka. Nanawag akong bana.
3: Kinsa nang nagkugos sa hanggang GR, ha?
0: Ang iya-iya-iya. Sige na, Bernadette. Tapos na akong bathrobe. Pagdali ba? Huwag makamauwang nakita ng imong hubo ng lawas sa kumbana. Uy! Hello?
3: Hello, Grace.
0: Hello, Dan.
1: Dili man kumao ning akong lawas, ma'am.
0: Dan, kadiyo sa ha. Gilisan sa lakos, baby JR, ha?
4: Ayaw nagluloon, ino, diba? Kung magluloon ka, kinsam lang niya imutabang na kubantayan ang demonyang Bernadette. Kung si Bako si Daigbiesa sa mo o ang mga bata mo yung hilabdan.
5: So may atong buha atong Rinaldo. Aron mawagtang nakanababayhan na ining baaya.
4: Na muli ay namasundan. Ang matiayo na yung hukum.
5: Kana kung mutuo sila nato sa atong isulti nila. Kung kinsa ka na si Bernadette.
4: Dakong sayo! Ang ilang pagdawat kang Bernadette.
5: Dakong yun kahayo, Rinaldo.
4: Kung sayo!
6: Ako na sa inyo, Miss Gutan.
4: Ay. Ay. Tagaan ka. Tagaan ka dahi.
5: Nga nung nagsulob ka ni anong batrap ni Grace?
4: Bito.
5: Buwa na. Dili ka na imuha.
6: Kalma lang, good mundo, ha? Gipasulob maning Ma'am Grace na ako. Di akong gisulob. Siya'y nagbuot nga isulob na ako ng iyang batrap.
4: Ala, baga-agin ang babayahan na.
5: Parating baga-agin niya, Rinaldo.

0: nga naman ka.
1: Sigal mo sa nang imong mga mata.
2: Ay, nagalitan lang ko! Kay, nagabatrap, mag-uga!
1: Kaya nga no, Alicia, dili ba ko angayan?
2: Ah, angayan kay ko nga nagsulob sa bathrob ni Ma'am Grace, dili pa?
1: Musamot kong kaangayan kung ako na ang mamahimong asawa ni Dan.
2: Suya ka lang, Alicia. Kay bati ka maghitsura.
3: Usa. Na sa laing kasamo ka buhaton sa bisnalit, inibaya, ilabinag mo ulit na sundan.
2: Lucky si Renalto.

0: Mi sultiga.
1: Ay, ya, akong gihinay na kong sulte.
0: Mi sultiga ba?
1: Ay, wala, why? Akong gihinay na si imong grasya na limot ko.
0: Ay, sultis, Grace, ha? Kami na si Noviva ang musulti niya kanang nanas Dan, ha?
1: Yan ang paabutong pabanggit ninyo nga muuli si Sir Dan, si Rinaldo. Huwag niyo na musultihan si Ma'am Grace gawag nga sa gibuot ni Bernadette nga to kang Ma'am Bebs o kang
0: Sotama. Hinay ang tingog, Alicia. Hinayahan yan na. Ninapaingon na itong demonya. Hinay. Hinay, tingog.
1: Oh!
0: Ay, gamay lang.
1: Kalit ba mo kahilong?
0: Ah, may buhaton pa ko, Alicia. Ikaw.
1: Ay, may buhaton pa ako si Rinaldo. Ato na ko si Bibiso niya si Agwarto.
0: Dali, Koita. Dali.
1: Mahimo na mo mag-artista! Ha! Nahipaw ko. Nangita mo ba yung higayon, ha? Aron makasulti mo ka, Ma'am Grace, sa akong gibuhat kang Genoveva o kang Sonia. Ha? Ha, sige. Sultihin ninyo. Kay mahurot yung mukawain ng kalibutan.

0: Nanana na aeroplano ang isakyan ni Dung Daan, Dave Grace, no na?
1: Oo, Tay.
2: Ay.
1: Oh, lalabibang. Huwag ka malipay na niabot na akong bana.
2: Nalipay man, Tay.
1: Nalipay ko no, pero nangupaw. Zonia, baby. Makakita ka na si mong Daddy Dan. Makagakos ka na ni Daddy Danny mo, baby.
3: Ako ni sumbong ni Daddy, si Yaya Pernatit.
1: Unsa imong gisulti, Zonia?
3: Sultana ko si Daddy Dan.
0: Nara! Nara, Dung Daan, Degris! Daan!

0: mo nag-antos sama sa sakit nga diabetes, myoma, breast cancer, goiter, liver problems, hepatitis, irregular menstruation, constipation, problema sa pag-ihing, kidney stones, gallbladder problems. O walay gana mukhaon, gamit lang sa Zen Panyawan Capsule with Mangosteen.
1: Zen Panyawan Capsule with Mangosteen.
0: 3 times every day, 30 minutes before meal. Gamita kini og i-maintain kay kini maayupod nga energy booster. Ug makalikay ka sa mga sakit, hinumdumi. Zen Panyawan with Mangosteen. Pili lang ang may tatak. Zen Marketing.

0: Mga higala, unsa magahay sunod nga mahitabo. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Bigbig tima, nga gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon.
1: Tana kabawin sa SED Panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan o aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa SED Panyawan products? Tawag o text na. 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mokin ni ang SED Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan. Mr. Panyawan's hotline 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka Jesus, subalit ang buwan ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahati

0: 500 na lang o sugar. Active mo yun kayong DTX 500.
1: DTX 500!
2: Pumali sa mga butika.
3: Attention yun sa mga office workers.
4: Oo, mga office workers.
3: Siyempre, tibok adlaw, sigira o atubang computer sa GP. Kinahanglan gamit yun o mga anti-radiation glasses. O ang mga mahiligon niya mubukas sa ilang mga cellphone. Sigira o atubang sa ilang cellphone, Sir GP. Kinahanglan kompleto yun o antioxidant.
4: Correct.
3: Dako yun ang ikatabang ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Mo nang inom yun mo matag-adlaw aron dili madaot ang inyong mga mata.
4: Correct, Dr. Ramil. Sa healthy nga cornea, adunay mga defensive mechanism aron maghinay-hinay ang epekto sa ROS. 20-40% sa soluble protein sa cornea mao ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase or ALDH3 nga diretsong muabsorb sa UV o makakuha sa cytotoxic aldehydes nga giproduce sa UV-induced lipid peroxidation.
3: Kana kung himsog ang cornea.
4: Kana.
3: Pero sa makausab, ang kakulangon sa antioxidants aron masuklan ang sobra kayong oxidative stress tungod sa radiation nga makapaguba ni ini.
4: Gusto.
3: Kinahanglan jud Sir GP sa imong mata ang kompletong proteksyon. Dili lang anti-radiation glasses kundi ang flavonoids nga makita sa DTX 500 murag sama sa pinta nga mo protekta Sir GP sa mata batok sa radiation.
4: Correct.
3: Og dili lamang astigmatism ang malikayan ani Sir GP, apil na ang mas delikado nga cataract,
4: Mona,
3: glaucoma o diabetic retinopathy. Ingon ana mutabang ang DTX 500 o ang Mighty C.
4: Yes.
3: Hinumdumi jud nga kontra sa makabuta nga diprensya sa mata. Ulahi na ang tanan kung mahibawaan Sir GP.
4: Gusto.
3: Paspas kayo ang progression.
4: Correct. Monam
3: sa unang senyalis pa lang, pagkahalap na sa mata Sir GP, ipakonsulta jud ayon sa espesyalista.
4: Oh.
3: Pero mas nindot o mas maayo jud nga mag inom nakadaan og DTX 500
4: kana
3: o Mighty C so wala pa ka mabuta, so wala pa muhalap imong mata. Ako rang i-emphasize Sir GP,
4: yes, Dr. Ramil.
3: Kung ga-inom ka DTX 500 o Mighty C, dili lamang kay mata ra ang maproteksyonan. Daghan pa ubang mga health benefits nga dala ni ini. Dili ka high blood.
4: Wow.
3: Dili ka dali matigulang. Ang imong mga internal organs, bata pa. Dili dali magubay imong atay.
4: Ug
3: ang imong kidney, malikayan ang stroke, heart failure o ilabi na sa tanan, dili ka magdiabetes. Ingon ana ang mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw nag-inom og DTX 500 og Mighty C.
4: Duwa na tayo panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Og kinilasab si Dr. Ramil Oy, lawas ampingan,
4: ayaw abusuhan.
1: DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
6: 98.1 BT Radio.
7: 90s, 80s, and now
8: the home of real music.
7: 98.1
6: BT Radio.

0: lang. Luyan ang liti ka bay.
1: High cholesterol mangod ko bay. Matod pa sa doktor. Bantog rang akatong nagduwa tag basketball. Dura ka daganan na ako squirt. Gihangat na kong mayo.
0: Uy, delikado na bay. Mobile na bang high blood pressure na? Naisaid panyawan with garlic bayo. Makatabang ginisado na yung high cholesterol o high blood pressure.
1: Ako nasuwayan bay.
0: Ha? Kusog na mali ka maduwa bay. Pura magagwaga puya. Pura magagdimakina.
1: Tungod ni sa Sed Panyawan with Garlic bay. Tinuod. Epektibo yun.
2: Sed Panyawan with Garlic. Gigama sa Sed Marketing Incorporated.
3: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksunan, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o gadram truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance Services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya, alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof, ang Atan Insurance.

0: Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipadagiya o ginawa ni Consyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahangla ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.

Kamuya sa Time Check, alas 3:23 na sa kapunan o kamuya nagpaminaw sa DYPS Beta Radio 98.1 FM. Kumusta, kumusta mo diha? It's Tuesday! Tuesday, pagpilit na mo diha tao nga inyuhang saman. Inyuhang, ano? Inyong birahan? Bitches Day guys now, May 26, 2026. Sa mga nag-birthday ka rin, happy, happy birthday. And pasensya kayo, nalisig ko gamay sa DJ Rans kayo. Nalagin taghantay nga gikuan asikaso gamay. Agad sa kabisi. Bila na ka-live taron sa DYPS BT Radio 98.1 FM. Bala na tag-share dahil mga langga ha, sa katong mga nakali-ili na dahil karoon sa ito ang Facebook Live. And sa ito ang topic, syempre di mo walang ito ang topic kay walay chika kung walay topic. Si Riz Ranza. Bila ko umanig kukutob dala 5 sa kapunon sa programa BT Musikahan Musika Chikahan. And ang ito ang topic karon unsay mas lisod pugnan, selos o temptation. Oo, tabagaran ninyo niya, explain po or guay. Why di Laila? Nya mag samtang magatubag mo diha, bilin po rin yung mga song request aron mas maganahan, mas kumpleto pagin yung adlaw karon. Pero ayun na itong mga 80s ha. I mean, ang kakatong mga karaan, no? Sabay lang sa ito sa mga millennials karon na. Wala din mo sabay yung hang kuan DJ diri. Ay, shout out din sa itong mga viewers. Nag-10 ako rin 5 live active viewers. Nag-so-good na. So, okay, iparayo na nyo ang mga tubag di ha. Kuan, Mr. Dudong Jan Perpitogo. Hi, vlogger. Watching again. Request na lang kog song. One Time by Justin Bieber. Gapon sa ito yung song is Sorry. Sorry. Karon, One Time na sad. Sige, what ay mga request ko ha? John Bert Pitogo. And so, Plada ka. Good afternoon, Dol. Shout lang ko sa akong uya, Brinren Anizor. Og sa tanan na lang nagsunod sa imong program, watching from Jupiter. Salamat ng marami. Sana all. Uy, si Rinrin. Si Rinrin ba ito yung nag-add sa ko sa Facebook? Oo. Rinrin, Roshana, ikong sama niyong kuan. Marabal, kanang kuan niya. Marites niya sa kuan. Damay niya sa kuan, Ron. Marabal! Shout out yung tanay niya ako sa kuano sa syempre niya sa Negros. Hindi ni mga ulhi nga to ang taga Negrosano, no? Nga, ang inyohan nga mga pa-shout out sa ay mo ko i-share po niya ka tong Facebook Live kay nag-review po ko sa kuang ikuan diri, kibuhat diri.

没事啊。Busty line You and me I can tell you one time. Oke, sige, di datang kayo na tama sa request kay murag kuanda nganang magdaghan nila. Para gapon na pasensya kayo sa mga ipangutang in taon ha. Nya kanila hay manin sila mangutang og song kay kay tawag ani kanang di na ra pa mo tan-aw inig ugma. Naina ninyo. Usar na kaagi di ay. Sharat diha DJ Lano kay kadiri. Padool di kadiri maritil. Ay, shoutout ni DJ Red Lips. Wanagi, mukhang tadrig. Ingon sa gimino karon. Kinkal na go. Shoutout na DJ Red Lips, Angie Baflor. O, naminaw siya na karon ni Kwan. Ni pinagi ni Maritel. Ati Maritel and Kuya Tony. O, bagoskin na pag-ayo niya sa Kwan na Carmelo. Pasil to Brian. Sa mga nabinaw di ako rin, labi na Merling, Eddie, Kuya Joe, din si, kuan po di ay, Uncle Naldo! Oh, salamat kayo na marami ha, pero meron din mga isda, da. Bayang hapon ni Zranz, guwapo request kong song, ikaw, ako gyan? Then, syempre, listen dyan po nga dol ang salos. Sure, sure ka nga, di yun ka matintal. Mapugnan pa niyong tintal kayo sa selos. Pag sure. Ay, nakasuway na mo gitintal. O sa ba? O sa may feel sa gitintal. Pagtarong mo di, ay, huwag mo tintala di ha. Gitintal mo ito si Adan nga, kwan.

0: 90.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Pangalan o address, ma'am?
3: Alis Makabasag, Agalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang hapla. So, mm-hmm. Kanya akong ginawaan ako, pero ko gutom. Gutom, ipalit ko na uli. Alang akong karuyo niya, ay na kaya akong mga lawan. Masalamat ko aning hapla, aning Wonder Herbal Oil.
1: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Taday Loy sa Lichaman of Lichan Bali Oga Liampo. Lagi na may butang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichan na dog lichan belly og yempo. Tadaylo isa lichan na dog lichan belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
6: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
7: Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120/80, imong kalawasan, delikado! Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, atakis kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuag pamaagi, mag-take kita sa SED Banyawan Gardi Capsule. SED Banyawan Gardi Capsule. Hypertension, buntugon! Kini mo sa SED Marketing Incorporated. Tatak magaling!

0: keep going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes.
3: DTX 500
2: epektibo
3: sa pagbububo sa blood sugar level.
2: DTX 500
3: ibo sa the sugar sugar cane extract
2: ang anti-diabetic property.
3: Gikan sa palaya.
2: DTX 500
3: garantisado.
2: Highly recommended
3: sa mga eksperto.
2: Mabalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
6: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
5: Ha? Unsa din na imong gigamit, kuya?
6: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape nga 15-in-1.
5: Ha? Unsa din na aana, kuya?
6: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
5: Hala?

0: gigamit na sugar kaya ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, ganito't gana na gamiton kuya tagay ko be.
0: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
0: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa, mapalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1 ET Radio.
7: All right, I'm back at 38 minutes past the hour of 3 o'clock in the afternoon, and you're still tuning to DYPSB to Radio 98.1 FM. Shout out again ni Angie Bafor di akaran sa Carmelo Tuburan. May pagpalanog di akaran sa tuang silingan DJ Red Lips. And syempre, listen dyan po gandol ang Salos. Okay, Salos. Yan ako skog song, dol ka ng araw gabi, ikaw olay kanta. Tagaan pa tayo mong trabaho. Suplada ka! Oo, syarati mo diha mayong hapon. Tagaan ko tayo mong trabaho. Oh, ito ng kantaho rin din di Oedia. Mayong hapon, this runs guwapo na kuskog song, ikaw. And also, Linda Lorigas, good afternoon, DJ. Shout out ko sa lang tiga purog tulay niya sa ako iso, Lia Jorito Marcy. Diha sa Quezon Province. Yara kuskog song, Heaven Knows by Orange and Lemons. Thank you so much, DJ. Yeah, good afternoon, lalong danog imong tingog, thank you. Wow, kabati, ganina. Salamat kay may hapon po ni Ati Elvi. Hello, mo shout out ka sa mga. Sige. And also, shout out, good afternoon, waiting. Hello, this is Rasha ko ni Bambi Bako. Salamat.

Izranski kan Angel Sistuso. Then a Philly Carol Meng Hapong Dizraz nga po birthday ko nanay Minda Martin Kilnia tatay Oscar driver si Kadamina sa lalo mo karoon. Thank you Dizraz nga po. Okay, sa mga nag birthday karoon, happy happy birthday. Then Rosaline Arjanti Dungog, hi Dizraz, wala short ko'y comment. Oy, great na ko sa kawang kuya diha sa mag-atuban to France Cebu. Sityo Baktos, si Ricky Rikiso, gamong ating si Chiche Ortiga. O si Yanday Juni Ayn, og amo ang papa nga si Jody Rigiso Richard request kog song Iingatan Ka sa buhay kong ito. This runs request kog song That's What I Like by Bruno Mars. Ito mo play na ganyan mo. Thank you this runs guwapo. Yeah, hello this runs request kog song Be Hanggang Huli by Nico Permano. Thank you ulit DJ. And also shout out ni Ma'am Arlene Arias. No good afternoon DJ Runs, I miss your program watching from Abu Dhabi UAE. Shout out yung tanong niya, ma'am, no, sa mga OFW or residents na slang na so ito mayang hapon and or mayang adlaw, mayang adlaw buntag mo sigaw sa ilahang rag, I think rag alas gis alas 9 baka ilatag na. Shout out man sa tanan Arias sa Tuburain. Yeah, shout out lapit na lang, shout out pod na lang sa tanan silingan ako sa Alegria Tuburan Cebu. Uy, kalas ako kamuli, ma'am. No, ito sinugatan niya. Thanks for fleeing my request, DJ, next time ulit. Yeah, salamat, Idol Lee Trans. May hapon, DJ, na paminaw na permit dito sa Barangay Dos. Kusog ka ayaw mong radio. Dili yun, mapahong akong radio sa tindahan nga gamay. Salamat sa huwasa, DJ, Trans. Oo, salamat kayo na marami Evangeline o boards, no? Kay Ultimo sa Radyo Pilipinas, na agi ni sila mag-greet gihapon. Sana only si boards o si Ma'am Evangeline, no? Oh, mabatian na lang ako. Inigbasa ni Kuan, attorney Danny Galang. Salamat kay Borza. Ano yun? Tanang Kuan Dri sa ito ang station sa Tanang Dri, Stibo, Kalimutan. Pero affiliate sa Beto Radio. Huwag mo na wala, no? Sa tanang program, salamat ka ayo Borz and Evangeline. Then also, Mary Lynn. Hi po. Request kong song para kay Pitogo R City Locked Away by featuring Adam Levan. Dayon, idol shoutout ni Arlinda Lorigas, akong classmate nga buutan. Sana oil. Buutan ni sa Arlinda di ay. Ma'am Arlinda, ano may bagong magbuutan kapag dags na? Sorry. Joke ka to, mamay. Hi po, request kong song. Okay, mga ni Mary Lynn. Ito ang shoutout ni Arlinda. Okay, di saran, saringag yung ko sa imong vlog. O ka na, salamat kay Birds. Sa itong wala pa na katanaw, pwede kayo mo katanaw sa itong vlog-vlog. Vlog-vlog, ginagmay. I-quire lang no, i-search ng Aranil Santiago. I-follow na lang po and aram updated yung sanan diha, no? And ay mong kalimot sa tuang DYPS Beta Radio 98.1 kay Tirita Nanokad, no? Sa itong stasyon. Morning ato ang kusog. Itong Sibianan ang nagkakusog, no? Na Beta Radio Station diri sa Tuburan. Arlene, 11:45. Oy. Ulhi dito gamay ako. Panag na. Og magpalitson ka. Muuli ko, idol. Ha? Ako magpalitson. Uy, basig karong fiesta sa San Juan. Magpalitson ko sa man. Muuli. Muuli ka. Ikay bayan sa litson. Grabe na ay ko ano na ginikuan si Ma'am da. Gihagit ko da. Muli daw siya na ayo. Magpalitsyon ko. Ako pag magpalitsyon na. Bila ano to sa ipangayo ni Suplada ka. Shout out mo da Suplada. Grabe ka Suplada yun oi. Araw gabi. O oh, dira akong song ha. Ako yung nagkanta ni. Pero joke ra. Shout out Philly Kanoy.

0: Vitron. Subok na.
1: Oh, si Marcy Villar, taga Imelda, sa Mongga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga serap ya. Dayon, ginapainam na ko siya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainam siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili mangguni siya mutulog magabi ya. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulayan na inyong Vitron serap. Dayon, karun yan. Uyon naman kay maay naman sila mga tulog, maay na sad mukaon.
0: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: KC Ate Perez, kuna ko ang pasultihon gamit na mo sa said celebrity beauty soap with kojic acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tunig ka mo gamit sa said celebrity kojic soap. Said celebrity beauty soap, Kutis Gold, celebrity artista ka.
5: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Gosh, we face so many challenges.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. 90s,
2: 80s, and now the home of real music.
3: 98.1 BT Radio.

6, 8 minutos sa dilipa mga alas 4 sa kahaponon. Shoutout ka, Donny! Arlene Arias, pasok sa salit sa surfboards, Parilla. Idol Run, sorry, bahala, anay. Ang patra. Pagastuon, gitaan. Ay, naka naman mga Michelle Parilla, shoutout ko sa kausilingan din sa Rasby sa brand out si Pagyapon, iyang BT Radio, si Lia April Mahilomer, Pakosi, ah, sani? Pakosgi pa. Okay, Pakosgi pa na diha ko, an. Lia! Pakosgi pa na ako naman. Pakosgi pa na kay Aramanga. Lanog-lanog, oh, back-to-back mong boards diha. Asa pa rin, silingan pa mong boards diha ko, eh? Michelle Parinia. Salamat ka, Michelle Parinia. And also, supply na kasalamat doon sa mag-play. See you next time. You're welcome. Then also, pili next time, basin, baktin, idol. Ah, sige, baktin imong ihawin. Kada pong kuan mamoy ka ng magigwangon pang, magigwangon ng baktin. Ay nang bag-og yung kuan kayo. Bag-og lutas, delikado. Ma'am, siniguro na na, ma'am. Maghikay ka, ma'am. Nikuli ni mo, may bawa kami. Ay, natay panawagan diri sa akin sa toy nakakita or nakapunit sa maong pitaka, no? Pitakang itom, puntik-puntik. Again, puntik-puntik nga itom, iyahang pitaka, naisulod ID sa iyahang bana, no? ATM sa 4-piece. And, ATM sa dungganon. And, naikwarta nga 2,000 kapin ang sulod, no? 2,000, 1,24. 2,124 ang sulod sa maong pitaka ipanagian ni Geraldine Lupango diara kalon sa Pawa, Tuburan, Cebu. Sa mga nakakita diha, palihog ta sa kuan maong ID ang pitaka kay gamit in town kaya ito no, nabidagod ang mga ATM ato, ATM card. Then another pahibalo, gikan sa ato ang kuan niya, oh manad ini, gahapon na nino ang last nga tinimbangay. Oo, salamat ka sa pagpahibaw or pag-salid dito sa ito ang estasyonan si Sibianan, Sir Leo Nangki. Usa sa committee sa toang boxing competition 2026. Nga lingo, lingawan ako din ni Dapita Idol din sa sa namad ka ayo. Pastilan mo. Asang matulain pa yung balon? Apay lain pa yung balon? Kisa ito'y nakakita og Oppo nga cellphone. Ito nagyan ni Sir Glenn Pahis. Wapag yung makita in town. Iuli in town to. Ay, wala ba taon to'y password niya? Tagaan bito og 2,000 ang makauli. No? Palihog lang. Wala to'y password ang yung cellphone. Nga Oppo. Walang siya kakuan og sa itong modela, no, sa iyahang Oppo kay bago pa sa ito niyang gikuan na. Ya, mo to ang iyahang cellphone, wala intay password. So, tagaan iyag 2,000 pesos sa mga makauli lang, no, palihog lang in town mga langga. Isa to yung nakapunit yag cellphone. Then, dapoy, giturn over diri nga black nga pitaka. Oo, mga mo dangaw ra sa bata, gamay ra kaayo niya, wala po'y ID. So, estudyante ang tagya siguro ani,

sa naintundan niya. Shout out ni Alvin na amarado may hapon ni Jay watching live Maluray Dalagat. Okay, niya kaluoy ni Sir Glenn na pas mo jod yang uyab ane ron. Oy, uyab, uyab ba din yun? Dili na rin ni asawa ni ma'am. Kaila kang Sir Glenn, ma'am, kuan, Arlene Ariasa. Isa may uyab-uyab. Tagbo ka ha, ikaw ron, uyab-uyab. Uyab-uyab or asawa, ikaw. Napataka po niya. Pero ay salamat kayo na Arlene Arias. So balik ta guys, no? Kaya ito sa ibalangat, ato ang importante kaayong pahibalo or ato ang mga sponsors sa BT Radio 98.1. Kaya tinibot ang buhay itong program o wala ni sila. Pero salamat kayo ni Modia Arlene Arias. Kumbalik sa Nisra, sinagumanining manunod.

para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa Hipokrates.

0: reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the hosts, the show, the management, and the network. 90s, 80s,
1: and now. The home of real music.
2: 98.1 DT Radio.
3: YPS B2 Radio 98.1 407 at kong oras. And panahin ko mong napaminaw sa ato ang istasyon, sa ato ang program karon ang BT Musikahan, Musika Tsikahan. And again, this is DJ Renz, ang DJ nga dili gwapo pero macho. Anyway, sa ato ang topic karon ha, ang unsay mas lisod pugnan, ang selos o ang temptation. Dayon ang iyong matubag, isayin lang din sa itong comment section. Isaran, sa request na ako, ayaw galinti. Oo, wata lang, kaliot bursa. Then also, shoutout nga ito ni Ma'am Ara Munares, murag naa siya nag-message sa ito ang BT Radio 98.1 nga, kung ano, page. Ya, maoto ang iyong message is kuan na late daw siya. Pero salamat kayo, bahalag late, basta na ano, why absent ha? Ay, mag absent in town. Long in town. Pero sa katong ganahan niya, mo chat or mo text, pwede kayo mo text sa official account, official number 0930209-04994 or sa ito ang account Raniel Santiago. Dari po sa ito ang BT Radio 98.1. Shoutout ni Antoinette. Yan, nakalad sa barangay Ito Brand. Sa imuhang pamilya niya. Kauban si Ma'am Aileen Gitgit. Eh, syempre si Boss Rulan Butoy. Nga, in town, nag-usa man to. Ganun nag-darma, nag-strip cells. Wait, oi. Siya na ito na niya, DJ Roland Butoy. Na, umsa man to, dayon to ato ang kuhain, sabot na. Then also, shoutout ni Arlene Arias. Nga na, nangutan na naman ikon sa kuhain. Mukha o matag banana cue, kalamiya na. Salamat kayo sa pagtubag niya, birds. Wa tayo pili, birds, no? Di ba, birds?

ko i-release this run. So, sa itong mga nag-request ha, kung tumatay yung request, aron ko ay na. Aron ko ay na. Aron inyo hang mabatian inyong request. No? Lingawan ako din yung dapita. Maayong hapon din siya watching live. Maluray dalagat. Then, balik na. Michelle Parilla, salamat kayo na mo diha. Pakusgi pa na ito ang kuhay niya. Philly Canoy. Dijeran Silas Yod Lisod Pungan labi nag magpakita nga request kong song Tukso. Tukso! Layuan mo ako! Ay, nako bitaw ay. Then also dire sa to ay nga mga song request no padayon na ta kay murag nalangay na ta. Arto si mga ni Roseline Arjanti Dongog comment daw be kung napakada nagtanaw. Iingatan ka. Bitaw, ato rin ko ihatan nga to niya. May hapon na ba, ma'am?

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Richard Barita, sir.
2: Address?
1: Eh, pero sa mga sibuga, sir. Gusto lang yan akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matigo, sir, sa kulawas ng murag. Di ko katulog ba mo to nga. Pag humalang ko pang hapla, sir, kutin haya-haya, please ko kayo ang paminaw sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod.

0: sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga sa mga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan Insurance Services, mabahibog magkontag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Agatan Insurance Services, o okay, usab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Agatan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Agatan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Agatan Insurance Services.
1: Ang Agatan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
2: Original Hagkuray Capsule.
3: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pagtumar na ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong nipong. Epektibo yun ang Hagkuray Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumar sa Hagkuray Capsule.
2: Unsa pang inyong gihulat, palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog natay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Set Testimonies. Set Testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa Set Marketing Products.
7: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Ni hubag, karon paghaplas na ko sa liniment, nawala in taon. Imong ko, hoy, salamat yun sa Set Liniment. Naayo yun ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, mag 76.
6: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Sed Marketing.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Hey, I care for you and I-

PLBT Radio 98.1 FM. My name is DJ Lance. Again, sa tuwang nga mga listeners diha. Nga bago pa yung naka-tune in, bago pa yung naka-obli silahang radio set. My name is DJ Lance. Shout out to Sir Virgilio Droin. Good afternoon, Idol DJ Lance. Oh, good afternoon sa kuwang asawa, Lionella Tonyakao Droin. Sa kuwang anak nga si Ace Droin, Dries Tabulan, Cebu. Salamat kayo, Sir Virgilio Droin. Always naka-tune in sa itong program. Salamat kayo na marami, sir. Then this run sa request ko song na ko ayaw kalimti. Ayaw kalimti ako request DJ. Tagsar akong request ba ya? Tagsar akong bitaw mama. Yung malimtan pa siya na. O mo na malimti ka ng gigani lang na ko ha. Ay, pero murag nag-una mo na si ma. Ay, di ako nadugay kay na. Ibaw ko pangita sa mga song request. Wala mo kayo singer. Diri kita malangay sa kwan. Jen Jen Roshana, hello Riz Raz, good afternoon. Then also Arlinda, shout ko again kay Arlene Arias dia sa Abu Dhabi, ako ang classmate. Yes, classmate din ano mo ma'am. Yeah, pinakaswerte kini si Boards no, kay naay dagang kwan niya kanang nana po yung nag offer niya niya sa amo ning awa mata ni Boards. Wa kita ani Boards. Wate pang snacks ani. Uya boys ay. Bila ko ni para ito mas request no mintres nag paabot pa ning uban sa ilahang mga uya busa ba sa ilahang mga reply. Ato sa ning i-play ilahang song. Pero shout out mo niya ma'am. Ana Moral. There's a song ma'am. Ikaw by Jane Constantino. Good afternoon.

Thomas e Cal. Shoutout din ni Ma'am Aina Moral. And next song guys we have Hanggang Huli. Pasensya kayo sa request ni mo diha Ma'am Kuan Arlene Arias. At least di na Ma'am kanang makarelate ang mga millennials. Wala't aning himayang nahunlak. Sorry ka ayaw mo na kag nahunlakan ron ba.

0: 89.1 BT Radio Vitron. Subok na.
1: Sarita, Mendoza Garcia, Barangay Matke, Caguay, Surigao del Sur. Ako nakuha nang sa Vitron Syrup, nakatry na kayo ko, kungon kay ang ako apo dili halos mukaon niya. Nakainom na siya, kuya, kusog na mukaon niya. Makatog na siya, may na siya mukaon.
2: Okay.
1: Abtik na siya mulihok. Ayaw na siya mudula niya. Nibuyag ko na siya.
0: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebago 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3 ka mga distrito. Consolation Prizes: 10,925 bags sa 5 kakilong bugas humay. Cash pabuenas: 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor prizes: 44 winners of 10,000 pesos cash. Major prizes: 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes: 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat og kita-kits mga kakooperatiba sa Beko 2.
5: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
6: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
5: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
6: Serpentina, tabang para sa high blood pressure,
5: Malunggay, paligon sa imong immune system,
6: Tubo, natural energy booster,
5: Ginger, panguntra sa inflammation,
6: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o mababaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely

0: healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system ug energize every day,
0: tumar na
2: sa original Hagulay Capsule.
3: Lives for life.
4: Taday loy sa Lechon Manok Lechon Bali Ogra Liampo. Nagini bay butang sa E Mendoza Street sa Barangay 4 Tuburan Sibon. Og nausab dire mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias og sa Balamban Sibon. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagini mahimutang sa Barangay 7 Tuburan Cebu. Tadaylo isa Lechon Manok Lechon Belly og Giyempo. Tadaylo isa Lechon Manok Lechon Belly og Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tadaylo is Lechon Manok Lechon Belly og Lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyuhang mga okasyon.
6: Ah, akong bugas-bugas,
7: akong katul-katul,
6: matay kabutang.
8: Bugas-bugas, ugas.

Stars That Was sa Paubaya. Shoutout ni request na Ma'am Arlene Ariasa na Heart Mood Jog ko di Saransa Idol Paubaya. Shoutout na lang. Sana all. Salamat ni Jog Holat ko nga mahuman ka. And then also Luoya Sir Boards nahan ko pa request ko pa sa request. Una ako si Boards Permi diri. Magbaabot kayo sa siyang request niya. Ayaw, so, ayaw, pawala sa paglaom idol. Sir Idol Rans, Palia, Chicas, next day na. Saan yung Palia, Chicas? Palia, Chicas. Shoutout niya ni Sir Gab, Gabriel Pacanya Jr. Oo, then, klase na Sir Gab. Bago pa kayo ng mag-klase, klase na po. Gabi ka nani kanina. Shoutout po ni Kuya Enting Vicente Lapos. Usa kabuok asawa na po kabuok uyab. Grabe naman ay muha. Ah, di mo, mailan masad kay energetic mga inigbuntag. Di mo ka na magtrabaho 8 oras. Nga inighuman sa out sa trabaho, mag-jogging. Before and after na sa iyang trabaho. Mag-jogging, grabe, mutuyog ka na po sa kuan, ubal. Bili ba o? Oh? Ipamaypay na lang ang kuan. Ipamaypay na lang ang saya. Borot akong believe ni Monia Wine, Kuya Enting Vicente Lapos. Then ata sa sunod request no sa mga nag-request di ay again ha sa inyo ang mga request wata lang then katong wala gyud no dili madas tong oras pasensya kaayo. Hindi makaya. Ya kanang si Arlene Dalorigas unsa to yung request ay? Orange and lemon daw to. Unsa to nga request ma'am? Nalimot man ko ma'am oy. Heaven knows the I shall not be that mama. That I'm also request. Heaven knows.

0: 101.1 PT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching imo angga. Yung mamunching, nintangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Ang sana siya katinood?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga, naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
2: Kaysa una kapuyon, day ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom niyo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Tawhay na rin mong lawas, day, ma'am?
3: Tawhay na.
2: Ah, sige, salamat. Ito yung alam mo sa mga ma'am, Monching?
3: Monching.
4: Gusto ka ba uglitson manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Capuyan o Ma'am Jesusa Capuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na, Vitron. Subok na.
5: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Mapasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindog, dili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan pagamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat din niya sa Betron Tablet.
0: Betron, subok na. A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: BT Radio 98.1 FM 98.

0: 1FM.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 doon akini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: 90s, 80s, and now
4: the home of real music.
5: 98.1 DT Radio.
6: Your music, your request.

0: boss, requested by boss, ako lang sa paril niya. Ano ba sa request boards ha? Please rush out ko ni Father Zachary Zacharias o kay Father HP to Torb Sarabilias, Adrian Casabuin, Nagatgat, Louis Cinco, World War 9, Gio Roger, Colimar, Choi, Carl, Steven, Bayo, Navarro, o Brad! Brad Patrick Hakuba o Gaklad Jean Abrigoli o Isabelo Pipito Alas Biloy always yun na sila na minaw ni mo Kuya Ernie Santiago Richie Abrigoli Sabio na minaw sila ni mo always sa Simbahan Public Church. Thank you this runs amping perme ko na mo. I love you this runs guapo. I love you two birds. And then also shout out again ni Ma'am Arlene Arias may mo sila ang kagwapo idol maayon ng daghan o kuya bitaw. Ay Moslan, bitaw kuan bilig ko bisinti inting lapos. So, wala tayong oras pasensya kay sa mga song request nga wala mo play hadto ba po sa susamang dagna. 3 to 5 PM kawan gyapon si Riz Rans. Lain na pong topic ato mga atngan. Then ang inyuhang nga mga song request ugma na lang po po na kay matabang. Then so nga so station manager Inter Fernando Mangubad Jr. of Satan Program Director. She is also our radio station assistant manager. Shout out to engineer now Miss Indianti Baha. Uso nga ko bandri si DJ Buddy Genesis Baflor. My name is DJ Ranz. Signing off. Bye bye.
1: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel o inyo sab kauban karon si Mami Pucci. Mayong adlaw, Mami Pucci.
2: Mayong adlaw sad kanimo, Mr. Miguel.
1: So, kumusta ang imong adlaw karon, Mami Pucci?
2: Okay pa sa alright, Mr. Miguel. Always naka-original Hagunoy Capsule. How about you?
1: Always din naka-take ng original Hagunoy Capsule, Mami Pucci. Kaya, always healthy at active. O karon, Mami Pucci, atong pag hisgutan karon ang sakit nga diabetes.
2: Mm-mm.
1: Kung diin millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas kundi worldwide.
2: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common

0: ko ang alawas nga to the point gamay na lang or dili na gyud ka produce og insulin ang ato ang alawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka importante ni siya sa ato ang alawas. Tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang alawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
1: So of course, mo na siyang reason, Mami Puchi, no, magka type 1 diabetes ang usa ka tawo.
0: Yes.
1: O karon, Mami Puchi, unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
0: Actually, daghan og rason na, Mr. Miguel, nga nung magka type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag nato nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imo nga mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo, Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pinga kanabitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usapon na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also pod ang kanang dili pag-exercise, kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
1: So di ba, Mami Puchi, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain nga mga sakit.
0: Yes.
1: So unsa man ni siya nga mga sakit, Mami Puchi?
0: Oo, dira na musulod, Mr. Miguel, ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang, Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jud, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
1: So, Mami Puchi, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
0: Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rasuna na kulang og insulin ang imuhang alawas. So, gina-advise broad nga kung na kay diabetes, mo-take jug ka og katong mga insulin. Ang kanang insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka og insulin, diabetic ka, mag-inject ka og insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imo ang ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mami Poche, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
0: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule, na ani siya ay substance, no, nga ginatawag natog polypeptide.

0: ASP nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa nimo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic na person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mao ni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin, di ba? Ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala na mo-regulate sa iyang nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iyang nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So, inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
0: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imuhang mga nahibawaan sa atong listeners.
0: Mm-hmm.
1: And naghinaot pod ko nga, daghang nahibawaan na to ang mga listeners. Karon ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. O wala na tayo igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
0: O kininasab si Mami Puchi
1: sa programang Health is Well.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: ET Radio.
4: You are now tuned.

0: Guban pa, lakip na ang mga mabdos ug nagpasuso nga naglisod sa pag-access sa mga serbisyong medikal. Bisan kinsa, mahimong mo report. Asa dapat i-report? Para sa Barangay Council for the Protection of Children, Barangay Health Emergency Response Team, Barangay Health Worker, Barangay Nutrition Scholar, Barangay Council, Barangay Health Desk, Violence Against Women Desk, ug ubang mga ahensya sama sa lokal nga opisina sa Social Welfare and Development, Department of Social Welfare and Development, Philippine National Police, Commission on Human Rights, National Bureau of Investigation. Asadad on ang mga bata alin sa angay ng mga serbisyo, hospital o rural health unit, police station, mga residential care facilities na akreditado sa DSWD, lokal ng Social Welfare and Development Office, o pinakadaola ng pasilidad. Kining pahimangno, giyatod ka nato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, o GACSIS Project, o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. O namugna sa pagkinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sa kanilyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
1: Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras.

0: mairita balita sa Ulat Bayan. Mga pangunahing agenda ng kanyang state visit ay nilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bago lumipad patungong Japan. Kasong plunder laban kay Senator Jinggoy Estrada, iaakit na sa Ombudsman sa Sandigan Bayan. Philippine National Police, ipinakakansela na ang lisensya ng baril ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Search and rescue operation sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City, tinapos na. Retrieval operation sinimulan na matapos na wala ng matukoy na buhay sa guho. At Visayas Grid, muling isinailalim sa yellow alert ng National Grid Corporation of the Philippines dahil sa manipis na reserba ng kuryente.
1: Magandang gabi, Pilipinas! Lumipad na patungo ng Japan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang kanyang delegasyon para sa 4 na araw na state visit.
0: Bago umalis ang Pangulo, inilatag niya ang pangunahing agenda ng kanyang state visit na nataon sa 70th anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Japan.
1: Umaasa ang Pangulo na lalong magiging matatag ang strategic partnership ng Pilipinas at Japan, lalo na sa larangan ng depensa, kalakalan, space technology at iba pa. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
2: Lumipad ang Flight PR-001 sakay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patungong Japan para sa kanyang 4 na araw na state visit. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos, ilang miyembro ng kanyang gabinete at mga kinatawan ng pribadong sektor. Sa kanyang departure speech, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang pagbisita niyang ito sa Japan sa gitna ng mga kinakaharap na hamon ng daigdig. Nais ng Pangulo na paigtingin ang kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa agrikultura, energy and decarbonization, maritime cooperation, trade and investment, infrastructure, defense and security, space technology at improvement ng Mindanao, kung saan binigyan diin ng Pangulo ang malaking ambag ng Japan sa Build Better More program ng gobyerno, partikular ang mga railway projects at mga malalaking proyekto sa Mindanao.
3: During this trip, I hope to harness the positive trajectory of our relations with Japan in all of our enriching engagements. This administration is keen on working closely with Japan in bringing our strengthened strategic partnership to greater heights.
2: Nakatakda ring makipagpulong si Pangulong Marcos Jr. kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi upang pag-usapan ang mas malawak na kooperasyon sa seguridad, ekonomiya at kapayapaan sa rehiyon.
3: The Prime Minister and I also expect to witness the signing and exchange of important agreements in trade and investment. We will also be announcing key bilateral initiatives in security and maritime cooperation.
2: Dagdag pa ng Pangulo, isusulong niya ang mga prioridad at interes ng bansa at tatalakayin ang mga usaping panrehiyon at pandaigdig, kabilang ang West Philippine Sea, Gitnang Silangan, ASEAN, pakikipagtulungan sa Estados Unidos at kandidatura ng Pilipinas sa United Nations Security Council.
3: This visit seeks to further strengthen the bonds of friendship with a close neighbor, like-minded, and future-oriented just like us in many ways, and the most reliable partner in times of both prosperity and times of uncertainty, such as today's ongoing oil crisis.
2: Magkakaroon din ng Imperial Audience ang Pangulo at si First Lady Liza Araneta Marcos sa MP.

0: Isang mas matatag na samahan sa pagitan ng Pilipinas at Japan ang layunin ng pagbiyaheng ito ng Pangulo, kung saan inaasahang mas mapalalalim pa ang kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Sa iba pang balita, ipinaubaya na ng Malacanang sa mga senator judges at sa publiko ang paghusga kay Vice President Sara Duterte na nakatakda ng litisin sa Senado. Kasabay nito ay nanindigan ang palasyo na dapat managot ang lahat ng dapat managot sa korupsyon. Yan ang ulat ni Claisel Partilla.
2: Hindi makikialam si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nakatakdang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte.
3: Ang Malacanang, ang palasyo at ang Pangulo ay hindi po magbibigay na anumang prejudgment. Ang mga ebidensya ay dapat na maisiwalat ng buo kapag ka nagkaroon na po ng impeachment trial.
2: Sa Hulyo, inaasahang gugulong na ang impeachment trial sa bise na nag-ugat sa umano'y paglulustay ng bilyong-bilyong pisong confidential fund, hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol at banta kay Pangulong Marcos Jr., First Lady Liz Arnata Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
3: Tao na po ang maghuhusga, maliban po of course sa mga senator judges. Sila na po ang maghuhusga kung ano po ang nilalaman ng mga ebidensya at kung dapat bang managot ang isang vice-presidente sa mga akusasyong ibinabato sa kanya.
2: Paano kung may mga lumitaw na pangalan sa paglilitis na nakaubong opisyal o kaistasyon?
3: Isa sa itinataguyod ng administrasyon na ito ni Pangulo Marcos Jr. ay managot ang dapat na managot. Hindi po tutulugan kung may mga nangyari na pagtulog sa pagpapanagot ng mga sangkot sa mga nakaraang administrasyon. Hindi po yan ang gagawin ng administrasyon na ito. Sinimula niya pong magpaimbestiga ng tungkol sa korupsyon. Dapat po ay magtuloy-tuloy po ito. Kahit na matapos ang kanyang termino, sana magtuloy-tuloy ay hindi
2: sa harap ng posibleng paglalabas ng karagdagang warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa mga sinasabing co-perpetrators sa madugong laban kontra droga na karang administrasyon, nanindigan ang palasyo at ang naumiral ng makipagtulungan ng Pilipinas sa Interpol upang harapin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kaso sa ICC.
3: Kung ano man ang stance ng gobyerno sa ngayon, ganun pa rin po ang ipapatupad. Kung ano po ang mandato ng DOJ at ng naaayon sa batas, yun lamang po at walang i-violate na rules ang ating gobyerno.
2: Kumpiyansa naman ang Malacanang na hindi magdudulot ng negatibong epekto sa ekonomiya ng bansa ang matinding ingay sa politika.
3: Ang palasyo ayaw maniwala na ganyan na magkakaroon ng negatibong epekto dahil kung ang isinasagawa ngayon ay para makita kung may pananagutan ao, mas magandang makita natin ang positibo rito dahil mas nilalabanan natin ang

0: mga tao na maaaring sangkot sa korupsyon.
1: Wala rin anyang epekto ang bangayan sa politika, sa mga legislative at economic agenda ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr.
0: Ang economic team ay patuloy sa pagtatrabaho, patuloy din po na nais na mapanagot ang dapat na mapanagot, at yan po ang isa sa mga dapat makita, especially ng investors, na ang gobyerno ngayon, ang administrasyon nito, ay hindi po nagko-cover up ng mga anomalya o tungkol sa korupsyon.
1: Glazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Binweltahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang health advocate na nagsampa ng reklamong plunder at technical malversation laban sa kanya. Nag-ukat ang kaso sa paglilipat ng 60 bilyong pisong excess funds ng PhilHealth sa National Treasury. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
3: Panggugulo at harassment case lamang. Ganyan inilarawan ni Executive Secretary Ralph Recto ang reklamong plunder at technical malversation na inihain ng health advocate na si Dr. Tony Liachon. Tinukoy ni Liachon ang illegal umanong paglilipat ng 60 bilyong pisong excess funds ng PhilHealth sa National Treasury. Ayon kay Recto, ang paglilipat ng pondo ay ipinag-utos ng batas sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act at isinagawa niya bilang pagtupad lamang sa kanyang tungkulin noong siya ay kalihim pa ng Department of Finance. Ipinunto pa niya na ilang mahistrado ng Korte Suprema na ang nagsabi na wala siyang criminal liability dahil kumilos siya alinsunod sa umiiral na batas. Wala rin anyang intensyong ilihis ang pondo para sa pansariling interes at lalong walang ebidensya na personal siyang nakinabang sa naturang pondo. Iginiit pa ni Recto na sa ngayon ay naibalik na ang 60 bilyong pisong pondo sa PhilHealth. Dagdag ng kalihim, paninirang puri at kasinungalingan ang mga alegasyong siya ay nagpayaman mula sa pondo ng PhilHealth. Tinukoy rin niya ang nagsampa ng kaso bilang isang taong gumagamit umano ng kasinungalingan at galit upang maon sa sutasyon. Tanong ngayon ng kalihim, sino ang nagpupondo sa kaso upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mas malaking isk? Naman niliyat ang anya personal o dahil sa layuning makakuha ng posisyon sa gobyerno ang pagamo. Sa halip ay para anya ito sa karapatan ng mga Pilipino. Iginagalang naman ng palasyo ang pagsasampa ng kaso ni Liachon at iginiit na mas maiging hintayin na lamang ang magiging desisyon dito ng korte.
0: Lahat naman ng tao ay may karapatan na magsampa ng kaso. Ang tanong na lamang dyan ay ito ba ay mananalo? O ito ba ay madidismiss? So, hintayin na lang po natin.
3: Una nang nilinaw ng pamahalaan na walang programa ng PhilHealth ang naapektuhan sa pansamantalang paglipat ng excess funds nito sa National Treasury. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Ipinapakansela na ang lisensya ni Senador Ronald Bato de la Rosa na humawak ng baril. Kung maaprubahan, bibigyan siya ng ilang araw para isuko ang nasa mahigit 100 baril na nakapangalan sa mambabata, sinang-ulat ni Ryan Lasigas.
4: Ano mang araw mula ngayon ay maaari nang maideklara na loose firearms ang mga baril na nakapangalan. Ito'y matapos na irekomenda ng Firearms and Explosives Office License, Revocation and Restoration Board na kanselahin ang license to own and possess firearms at firearms registration ng mambabatas. Ayon kay FEO Service Legal Officer, Police Lieutenant Colonel Domer Tadeo, agad silang nagsagawa ng motu proprio inquiry hinggil sa LTAP ni Bato. Matapos na ipag-utos ng Department of Justice o DOJ ang pagpapa-aresto sa senador.
5: The FEO Board recommends to cancel. The ground is under Section 4G of the law of the RA 10591. That is, there is a pending criminal case where the imposable penalty is more than 2 years. And we all know that the crime has more than that, yung penalty niya.
6: Since we have received the warrant of arrest, and then therefore we have to look all the circumstances. One is, of course, the firearm. The concern office of the PNP is processing for the revocation.
4: Ngayong Linggo, inaasahan na ilalabas ng FVO ang resulta ng rekomendasyon kung tuluyan ng kakansilahin ang lisensya ni Bato.
5: The God Senator will be notified of such cancellation. To, kung gusto niya, he will file the necessary motion for reconsideration. Yes, he has also that option to surrender those firearms.
4: Pero kung tuluyan ng kansilahin ang lisensya ng mga baril ng senador, bibigyan siya ng ilang araw para isuko ang kanyang mga armas. Dahil kung hindi, maaari daw siyang isailalim sa operasyon dahil lalabas na loose firearms na ang mga ito. Sabi pa ng FVO, hindi naman kinakailangan na siya mismo ang magsuko ng kanyang mga baril.

0: campaign ng dating administrasyon, Ryan Lisiges, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Iginiit ng Korte Suprema na walang material at substantial invasion na nangyari para pagbigyan ng hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Yan ang ulat ni RR Tubise.
2: Sa opinyon ng mga mahistrado, ipinaliwanag kung bakit ibinasura ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na TRO sa ICC warrant laban sa kanya. Ayon kay Associate Justice Alfredo Benjamin Cagiwa, hindi dapat maging takbuhan na makapangyarihan ang korte habang ang hustisya ay pangako pa rin sa mga biktima. Tanong pa niya kung may hustisya, para kanino ito? Sa mga akusado o sa mga biktima? Para naman kay Associate Justice Henry Inting, ang tanong ay kung maaaring ipatupad ang ICC warrant sa Pilipinas nang walang hiwalay na proseso sa korte. Kaya dapat umanong wag muna itong ipatupad hanggang hindi pa napagpapasya ng SC. Ayon sa kanya, kung maaaresto at maisuko si De La Rosa, posibleng mawalan ng saysay ang petisyon. Ayon naman kay Senior Associate Justice Marvic Leonen, may karapatan si De La Rosa pero walang sapat na patunay na nalabag ito. Ang status quo ante order anya ay hindi dapat gumawa ng bagong proteksyon. Sa resolusyon, sinabi ng korte na walang material at substantial invasion sa karapatan ng senador. Hindi rin umano malinaw kung anong karapatan ang dapat protektahan. Nabigyan pa nga siya ng protective custody ng Senado. Kinilala rin ng SC ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wala siyang direktiba na arestuhin si De La Rosa. Kaya ayon sa korte, ang sinasabing paglabag ay nananatiling haka lamang. Sa botong 951, ibinasura ng SC ang hiling na pansamantalang pigilan ang ICC arrest warrant. Nilinaw naman ng korte na ang ibinasura pa lamang ay ang hiling sa pansamantalang proteksyon. Wala pa rin desisyon sa petisyong kumukwestiyon sa pagpapatupad ng ICC warrant sa Pilipinas. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Samantala, hinihiling na ng Justice Department ang kooperasyon ni Attorney Jimmy Bodok para malaman kung nasaan ang kanyang kliyente na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nagbabalik si RR Tubise.
2: Formal nang hininga ng Department of Justice ng impormasyon si Attorney Jimmy Bodok kaugnay ng posibleng kinaproposal ni Senator Ron matapos umano nitong sabihin. Alam niya,
4: this is an opportunity for Attorney Bodok to cooperate with legal processes and assist law enforcement authorities in the proper service of the ICC warrant.
2: Git ni Vida, hindi umano maaaring gamiting dahilan ang lawyer-client privilege para hindi makipagtulungan sa mga otoridad.
4: My position is the client-lawyer privilege doesn't excuse him being an officer of the court, being a citizen of the Republic of the Philippines covered by the law, doesn't excuse him from cooperating or doesn't excuse him from committing crimes, like concealing offenders, misleading authorities, or delaying legal processing.
2: Samantala, naglabas na rin ng subpoena ang Special Panel of Prosecutors sa Office of the Senate Secretary, Commission on Audit at PNP Firearms and Explosives Office. Kabilang sa hinihing dokumento ang out-of-office record ni Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca, security log sa Senado at inventory ng mga baril na pag-aari o nakarehistro sa Senado. Hinihingi rin ng DOJ ang record ng armas na nakita sa video noong May 13 kabilang ang tinutukoy nilang Scorpion. Ayon kay Vida, bahagi ito ng fact-finding investigation.

0: Sa nangyaring putukan sa Senado kaugnay ng pagtangkang pagsilbi ng ICC warrant laban kay De La Rosa. Patungkol naman kay Senador Robin Padilla, sinabi ni Vida na pag-aaralan ng panel ang mga naging pag-amin nito na kasama niya si Bato sa paglabas sa Senado sa mga panayam.
1: Ang dami niya nung inamin na ginawa niya.
2: Meaning, sir, he will be liable for...
1: Meaning, our panel of prosecutors will study everything. Will study everything that based on these admissions, based on this factual milieu or factual circumstances, can we lead to a conclusion that he or a person is probably guilty.
0: Pero nilinaw ng DOJ na nasa case build-up stage pa lamang ang usapin. Kapag umabot sa preliminary investigation, doon pa lamang padadalhan ng abiso ang mga posibleng respondent at bibigyan ng pagkakataong magsumite ng counter-affidavit. Muli namang nanawagan si Vida kay De La Rosa na sumuko na.
1: So sa akin po ay pakiusap bilang kapwa Pilipino kay Senator Bato De La Rosa, diba? Heed the call of the rule of law. Alam niya na pag may arrest warrant, dapat siniserve at dapat sumusunod.
0: Samantala, hiniling ng NBI sa PNP na agad kanselahin ang firearms license ni De La Rosa at kumpiskahin ang mahigit 100 baril ng senador. Ayon naman kay Attorney Jimmy Bondoc, wala umanong hawak na impormasyon ang kanilang legal team sa kinaroroonan o kalagayan ng senador. Makikipagtulungan umano sila sa DOJ pero wala umanong ebidensya para sabihing armed and dangerous ang senador. Samantala, batay sa mga impormasyong nakalap ni Vida, nasa loob pa rin ng bansa si De La Rosa. Nakikipag-ugnayan na rin siya sa PNP sa posibleng kanselasyon ng mga baril na nakarehistro sa pangalan ng senador. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Pinasinungalingan ng palasyo ang pahayag ni Senador Aimee Marcos patungkol sa umano'y no-el o no-election sa 2028 at planong term extension umano ng Pangulo. Ang kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Diversionary tactic lang ito upang mapagtakpan ang mga totoong issue gaya ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang sabay na pag-alis nila Senador Robin Padilla at Senador Ronald De La Rosa sa Senado at ang nangyaring putukan doon. Itpa ni Castro, may batas patungkol sa eleksyon sa 2028 at lagi sumusunod sa batas ang Pangulo. Samantala, ipinagkibit balikat lang ng Pangulo ang pahayag na yan ng kanyang kapatid.
4: Nakakasiguro tayo na ang Pangulo ay susunod sa batas. Ang tanongin nyo, kung si Senator Aimee ba ay nakakasiguro na ang kanya sinasabi ay totoo.
5: Itinutulak sa Kamara na doblehin ang pensyon ng mga senior citizen bilang pagkilala sa kanilang dignidad at ang pagsalipunan. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
6: 12 milyong lagda para sa matatanda. Yan ang kampanya para suportahan ang lumalakas sa panawagan na maisabatas ang universal social pension para sa mga senior citizen. Sa kasalukuyan, limitado ang tulong pinansyal ng pamahalaan sa mga indigent o mahihirap na senior citizen, kung saan tumatanggap lamang ng 500 piso kada buwan ang mga kwalipikadong benepisyaryo. Kaya naman, isinusulong ni House Committee on Senior Citizens Chairperson at United Senior Citizen Party List Representative Milagros Aquino Magsaysay na doblihin ang monthly pension, kung saan hindi mababa sa 1,000 kada buwan ang pensyon para sa parehong indigent at non-indigent senior citizens. Kasunod nito, tinurnover na kahapon ang unang batch ng mga lumagda sa kampanya na nakakalap ng 2 milyong pirma na layuning maisama sa priority bills ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Nakakalap po kami in less than 2 months ng 2 million signatures and more are coming. At ang projection po namin itong July bago mag-SONA ay maka 5 million po tayo.
6: Ayon kay House Speaker Faustino Boje D. III, ang nasabing panukala ay hindi lamang simpleng ayuda, kundi kinikilala nito ang dignidad at ambag ng mga nakakatanda sa lipunan.
8: Na hindi natin dapat tingnan ang ating mga nakakatandang bilang statistic lamang, kundi bilang mga magulang, lolo at lola, at mga Pilipinong buong buhay na nagsakripisyo para sa kanilang pamilya at sa ating inang bayan. That is why the universal social pension is not simply about assistance. It is about dignity, gratitude, and compassion. Given the cost of medicine, food, and healthcare, Our seniors must be provided support to help them afford all of their basic needs.
6: Isinalang na sa House Committee ng Appropriations ang Universal Social Pension Bill na target maaprubahan para sa pagbasa sa plenaryo ng Kamara. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Target ng Department of Social Welfare and Development na matapos ngayong Mayo ang distribusyon ng cash relief assistance para sa transport sector. Apektado ng mataas na presyo ng krudo. Yan ang ulat ni Gavel Yagas.
9: Ikinalugod ng service delivery driver na si Johnny Adin ang kanyang natanggap na 5,000 piso mula sa DSWD. Maaga pa lamang pumila na siya para personal na kuhanin ang cash relief assistance na ipinamamahagi ng gobyerno.
10: Maganda, laking tulong sa amin to dahil ang taas ng gasolina eh. Laging nasa labas.
9: Ganito rin na sa loobin ni Rick Cantanilla sa natanggap na ayuda.
11: Malaking tulong na to sir sa araw-araw, lalo na sa gas. Tsaka dagdag na rin panggasa sa biyahe namin.
9: Kapwa nagpapasalamat sina Johnny at Rick sa natanggap nilang tulong.
10: Sana laging may ganito para matulungan kami mga taong bayan. Binibigay sa amin ng ayuda.
9: Sinasagawa ngayong araw ang special payout sa punong tanggapan ng DSWD para sa service delivery riders sa NCR, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal na hindi pa nakakakuha ng 5,000 pisong cash relief assistance na tatagal hanggang 29 ng Mayo. Ngayong araw din isinasagawa ang special payout para sa mga jeepney at tricycle drivers na hindi pa nakakakuha ng financial assistance sa Makati City Hall Quadrangle, Jose Rizal Elementary School sa Pasay City at sa makabagong San Juan National Government Center sa San Juan City. Susundan naman ito ng special payout sa Taguig, Parañaque, Mandaluyong at Marikina sa May 28 at sa May 29 naman ay gagawin ang special payout sa Parañaque, Valenzuela, Las Piñas, Maynila at Muntinlupa. Kailangan na magpakita ng valid driver's license kasama ang photocopy ng kanilang lisensya para makuha ang kanilang payout. Hinihikayat rin ng DSWD ang mga driver at rider na sundin ang payout schedule na inilabas ng kagawaran at kanilang kumpanya upang maiwasan ang kalituhan at hindi pagkakaintindihan. Inaasahan ng DSWD na makukumpleto nila ang cash relief payout para sa lahat ng targeted beneficiaries sa buong bansa pagdating ng katapusan ng Mayo. Tiniyak rin ng kagawaran na sa kanilang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at mga transport network companies ay gagawing prioridad ang convenience at ginhawa ng lahat ng beneficiaryo sa lahat ng payout site. Ang isinasagawang special payout ay alinsunod pa rin sa Uplift Collaborative Framework ng pamahalaan na layong matiyak ang agarang pagbangon ng ating mga kababayan na apektado ng krisis dulot ng kaguluhan sa gitnang silangan. Kasabay din ito ay inaasahan rin na makatatanggap ng tulong ang mga jeepney drivers at tricycle drivers sa Metro Manila na hindi pa naisasama sa mga naunang serya ng payout ng kagawaran. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
12: Patuloy na binabantayan ng Agriculture Department ang pagsunod ng mga retailers sa 50 pesos na price cap sa premium imported rice na 5% broken. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, abot na sa 63% ang compliance rate ng mga rice retailer sa Metro Manila pagdating sa ipinatutupad na price cap. Katuwang ng DA sa pagpapatupad ng price cap ang DTI, kapulisan at mga LGU upang patuloy rin ang surprise visit sa mga pamilihan at information campaign sa buong bansa. Samantala, nakatakda namang magpatawag ang DA ng stakeholder consultation para sa pagpapatupad ng suggested retail price sa local rice.
13: Suggested retail price, ayon po sa Price Act, kagaya po ng nabanggit, ito po ay suggestion lamang at nagsisilbing gabay para sa mga mamimili kung ano po dapat ang pagtakda sa presyo para kung pupunta sila sa mga pamilihan, meron po silang idea kung ano po talaga ang presyo. Manyapat dito po sa price cap, yan po ay talagang ipinapatupad natin. Kaya po sa pagbisita natin, meron po tayong tagubilin na pag hindi po nila nasunod, may mga karampatang parusa po yan.
3: Pinungunahan Inaanyayahan ni Secretary Francisco Tulaurel Jr. ang paghahati ng iba't ibang tulong at

0: sa sektor ng bigas, iminungkahi ng kalihim kay Governor Iduba ang pagtatatag ng karagdagang sistema sa pagproseso ng bigas, mechanical dryers at pinalawak na storage facilities sa Bulanao sa susunod na taon. Kabilang ang mga plano sa pagpapalawak ng kapasidad ng bodegas sa Rizal. Ginanap din ang Farmers Dialogue kung saan ibinahagi ng mga lokal na magsasaka ang kanilang concern.
1: Maraming hangarin ay palaging kung mababawasan mo ang importasyon, diba may dapos yan, mababawasan ko yan. Yan yung parang grado ko eh. Kung pumapasaka ako bilang yun yung kahirihin ko, hindi. Diba? So sa onion, ang plano namin by 2028, hindi na natin kailangan mag-import sa onions, diba? Sa bigas, mas mahirap. Ang production natin ng bigas versus consumption, kulang tayo ng 22%.
0: Mahigit 4.6 million pesos ang halaga ng agricultural support interventions ang ipinagkaloob ng DA sa lalawigan kasabay ng agriservisyo caravan. 21 farmers organization ang tumanggap ng farm machineries gaya ng corn husker sheller, walking type agricultural tractors, coffee pulpers, moisture meters, grass cutter at iba pa. Naipagkaloob ang mga ito sa ilalim ng programa ng ahensya bilang Adaptation and Mitigation Initiatives in Agriculture, Corn Program at High Value Crops Development Program. Tumanggap din ang 13 corn farmers ng mahigit 161,000 pesos crop insurance indemnity mula sa Philippine Crop Insurance Corporation.
1: Gusto ko lang linawin dito, huwag natin isipin na importasyon is bad. Importation is bad. It is not bad. It is bad pang sobra. Yan ang kailangan talaga ng ating bansa is tumaas ang produksyon at pababain yung importasyon. Diba? Pero dahil sa RTL, paano mo matataasin ang import yung produksyon kung pinapatay mismo ng batas na yun yung ating industriya?
0: Samantala, pinarangalan ng lalawigan si Francisco Chu Laurel Jr. bilang adopted son of Kalinga at napangalan ng Giyawan. Ang pangalang Giyawan ay mula sa lahi ng iginagalang na leader ng tribo mula sa Pantikian sa lugar ng Banaw. Ang mabanging bahagi ng lupain ay ginawang produktibong bukirin ni Giyawan sa pamamagitan ng irigasyon, masigasig na pagtatrabaho at pamumunong tumiyak sa seguridad ng pagkain at pag-unlad para sa lalawigan. Angel Kim Pengosro para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Tututukan ng dating senador na si Francis Tolentino sa kanyang pamahala bilang bagong kalihim ng Department of Labor and Employment ang kapakanan ng mga manggagawa at ihanda ang kabataan sa trabaho. Inangulat ni Gab Villegas.
3: Opisyal lang nagsimula sa kanyang trabaho bilang bagong kalihim ng Department of Labor and Employment ang dating senador na si Francis Tolentino kapalit ni Bienvenido Laguesma na nagsilbi bilang labor secretary. Buhat na magsimula ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong 2022. Sa kanyang talumpati sa naging turnover ceremony kanina, sinabi ng bagong kalihim na tututukan nito ang pagpapatupad ng umiiral na labor laws, gindi ng pagprotekta sa kapakanan ng mga manggagawa at maihanda ang mga kabataan para sa mga trabaho sa hinaharap.
4: A lot of things would have to be done to revive the economy, to serve the working class, as well as to balance the needs of the management, the manufacturing sector, and the rest that helps the Philippine economy. Sa lahat po ng ating gagawin, uunahin po natin, sang-ayon po ba ito sa batas? Pangalawa, makakatulong po ba ito sa manggagawa? Pangatlo, ito po ba ay makakatulong sa ekonomiya? At sakop na po nito kung ito rin ay makakatulong sa mga namumuhunan.
3: Binigyan din rin ni Tolentino ang pangangailangan na ihanda ang mga manggagawa, partikular ang mga kabataan para sa mga industriya at umuusbong na mga trabaho.
4: The training that should be provided to the youth should not be for the jobs of yesterday, but for the jobs for the future, of the future. Ang kailangan po natin sanayin ang kabataan natin para sa mga trabaho sa kinabukasan.
3: Ano nga ba ang dapat asahan sa kanya ng publiko ngayong siya na ang bagong kalihim ng DOLE?

0: nagusali sa Angeles City sa Pampanga nitong Sabado. Ayon kay Panlilio, hindi niya inasahan ang utos mula sa bagong talagang kalihim. Gayunman, tiniyak nito na handa itong humarap at makipagtulungan sa isa sa gawang investigasyon. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Target ng Seoul Tourism Organization na matutukan ang kooperasyon sa kalakalan, serbisyong medikal at corporate incentive sa pagitan ng Pilipinas at South Korea sa isinagawang Visit Seoul in Manila 2026. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
2: Nagsama-sama sa isang tourism event ang iba't ibang Seoul travel companies kung saan ibinida hindi lang ang mga maaaring puntahan sa Seoul, kundi ang mga kulturang kalakip nito. Ito ang Visit Seoul in Manila 2026. Itinuturing ang Pilipinas bilang isa sa malalaking partner ng South Korea pagdating sa global market. Sa unang quarter pa lamang ng 2026, tinatayang nasa 150,000 Pilipinong turista na ang bumisita sa South Korea at nakikitaan nito ng karagdagang pagbisita kada taon. Ang travel agency manager na si Claire Barya, sinabing malaki ang naitulong ng Visit Seoul event sa kanya.
3: Actually, malaking bagay kasi especially may mga clients na they are planning to go to Korea for other purpose naman aside as tourist lang. Meron kasi mga guests na they want na mag-avail ng mga glow packages, yung mga pampaganda. So, malaking bagay na nailapit sa amin yung mga partners.
2: Anya, sa event din na ito kasi sila nakahahanap ng official na partner para matugunan ng serbisyo para sa kanilang mga kliyente na nagnanais maranasan ng K-Feels. Bukod sa oportunidad na makapunta sa South Korea at kooperasyon pagdating sa kalakalan, target din ng Seoul Tourism Organization na tutukan ng mga sektor ng serbisyong medikal at corporate incentives. Sa naging panayam kay Yok Bin Kwon, Executive Director ng Tourism Industry Division ng Seoul Tourism Organization, sinabi niyang may mas iyayabong pa ang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at South Korea.
4: As the economic and cultural hearts of the Philippines, Manila serves as the strategic hub for our most dynamic growth. This event is not just a promotional showcase, it's a business bridge. We are here to support our 24 Seoul-based companies and their Philippine counterparts in co-creating tourism products.
2: Ayon pa kay Kwon, bukod sa lodging at transportation, sinusundan din ng mga turista ang yapak ng paborito nilang K-pop artists, dekalidad na serbisyong medikal, maging ang lifestyle at premium hotel sa Seoul.
4: We hope this gathering will mark a meaningful turning point that transcends the boundaries of our tourism industries and opens new business horizons. Seoul is ready to welcome you. Let's meet in Seoul. Seoul에서 만납시다.
2: Kaya naman habang lumalago ang industriya ng turismo sa South Korea, gayon din ang target nilang mapatatag ang koneksyon ng Pilipinas sa kanilang bansa. Inaasahang mas makikilala pa ng mga Pilipino ang iba't ibang tanawin sa Seoul, ang capital ng South Korea. Kasabay nito ang pagpapalakas din ng kooperasyon ng turismo sa pagitan ng Pilipinas at ng South Korea. Isa na nga ba ang Seoul sa susunod ninyong destinasyon? Kung oo, eh tara na! Sore, kacha, annyeong. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Dumating na sa Japan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang kanyang delegasyon kaninang alas 6:31 ng gabi. Kabilang sa aktibidad ng Pangulo ang pagbisita sa Filipino community sa Japan bilang bahagi ng kanyang state visit. Hatid ng Pangulo mga bagong programa ng pamahalaan para sa mga OFWs. Pagpulong din ng Pangulo sa mga kinatawan ng Japanese shipping industry. Samantala, naglunsad ng National Reintegration Network Fair at Servisyo Caravan ang Overseas Workers Welfare Administration at Department of Migrant Workers para matulungan ang mga repatriated overseas Filipino workers mula sa gitnang silangan. Nagbigay din ng mga startup capital, loan facilitation program at upskilling scholarships ang pamahalaan para sa kabuhayan ng mga nagbabalik bayan.
6: We will also have an opportunity to meet with the

0: the shipping industry po dito na alam nyo, USEC March, 70% no ng kadete sa mga Japanese owned na mga vessels ay Pilipino po. Ganun po ang kanilang tiwala sa ating pong mga marino. And malaking market po, almost ano po, as I said, over 70%.
1: Tatlong weather system sa bansa. Ang southwesterlies ay magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan dito sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, Barm, Sokcergen at Lano del Norte, Misamis Occidental at dito rin sa bahagi ng Palawan. Same weather condition naman ang dala ng trough o yung buntot nitong tropical depression sa nalalabing bahagi yan ng Mindanao. Ayon sa PAGASA, ang bagyo na nasa labas nga ng PAR ay tinatayang papasok sa araw ng Huwebes at tatawagin yan bagyong Domeng. Paglilinaw po ng PAGASA, wala ito nga direktang o magiging direktang epekto sa bansa. Bagamat aabot yan, posibleng umabot sa tropical storm or typhoon category, lilihis naman din ito papalayo ng ating bansa. Gayunpaman, mas palalakasin ito ang southwesterlies na siyang magdadala ng mabigat at tuloy-tuloy na pag-ulan sa ilang parte ng ating bansa. Paglilinaw din ng PAGASA, hindi pa po tag-ulan o rainy season, pero ang madalas na pag-ulan sa hapon na dulot ng thunderstorms, lalo na ngayong Mayo, ay isa sa mga indikasyon na papalapit na ang tag-ulan o rainy season sa bansa. Tinatayang magsisimula ang rainy season sa pangalawang linggo ng Hunyo. Samantala, silipin na natin ang heat forecast sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Sa Laia, Pasay City, tinatayang aabot sa 45 degrees Celsius ang heat index. Ayon naman sa heat forecast ng PAGASA, aabot naman sa 49 na mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius bukas. Pinakamataas ay tinatayang papalo sa 47 degrees Celsius ang heat index sa Tau, Kamiling, sa Tarlac. Samantala, tinatayang nasa 44 to 46 degrees Celsius naman ang forecast sa mga sumusunod na lugar. Samantala, ito naman ang mga lugar na posibleng aabot sa 43 or 42 degrees Celsius na heat index bukas. Paalala po muli, para maiwasan ang heat stroke at heat exhaustion, magbaon po ng panaga sa araw at kung maaari iwasan ang matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanunin.
2: Samantala, tinapos na ang search and rescue operation sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City matapos na wala nang matukoy na buhay sa ilalim ng guho. Inang ulat ni J.M. Thompson.
3: Mula search and rescue operation, nagsisimula na ang retrieval operation sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Matapos gumamit ang mga rescuers ng mga equipment para makapag-detect ng buhay sa gumuhong gusali kagabi. Gayon din ang pagtulong ng mga rescue dogs upang matukoy kung may natitira pang buhay sa lugar. Bigo pa rin silang makakuha ng anumang palatandaan.
4: Pag-desisyonan po ito after nung briefing last night, kasama ang Pasig City LGU, ginamit po yung kanilang life locator equipment. Yung pong pinaka-final testing nila na ginanap po last night around the past 6 p.m. naging consistent na po yung kanilang findings using the life locator, indicating no signs of life.
3: Nagsimula na ngayong araw ang operasyon sa pagsasaayos ng lugar para sa retrieval, para sa kaligtasan ng lahat. Pinalalayo muna ang ilang kawanin ng ahensya at media sa gumuhong gusali para magbigay ng espasyo sa mga equipment pantanggal ng mga debris. Una nilang gagawin ay ang mano-manong pagputol ng mga scaffolding at aalisin ang mga tipak ng semento. Sa oras na magkaroon ng hindi maayos na paggalaw habang ginagawa ang operasyon, ay pansamantala nila itong ititigil.
5: Before we could clear that, we also need pa rin ng extra precaution, no? Because syempre kahit po sabihin na natin na wala ng life dyan, but there are still bodies. Hindi po natin gugustuhin na ma-wreck din yung katawan ng mga bodies. Kailangan pa rin po natin silang i-retrieve.
3: Ang ilang pamilya naman ng mga biktima ay patuloy na nag-aantay at nagbabaka sakali na makuha pa ng buhay ang kanilang kaanak. Naging emosyonal naman si Sahili matapos niyang linawi na ginagawa ng mga rescuers ang lahat para mailigtas.

0: Sabay ng isinasagawang retrieval operations, gumugulong na rin ang investigasyon sa kaso. Binigyang diin din ng opisyal ang pananagutan ng establishmento, lalo't na pag-alamang may mga trabador o manong natutulog sa loob ng ginagawang estruktura. Sa ngayon, hindi pa rin tumutugon ang owner at contractor ng gusali. JM Thompson para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
1: 24 na Chinese nationals ang arestado sa Davao del Norte dahil sa ilang paglabag sa immigration laws gaya ng pagtatrabaho ng walang visa at overstaying. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
2: Nasa kote ang 24 na Chinese nationals sa ikinasang joint law enforcement operation ng Bureau of Immigration Regional Office 11. Kasama ang 10th Infantry Division sa Barangay New Little Panay, Panabos City, Davao del Norte kahapon. Inaresto ang mga dayuhan matapos makitaan ng iba't ibang immigration violations, kabilang ang misrepresentation, pagtatrabaho ng walang kinakailangang visa o permit, at overstaying habang nasasangkot sa hindi otorisadong pagtatrabaho. Lumabas din na ilan sa mga naarestong Chinese nationals ay nagtatrabaho sa ibang kumpanya at hindi sa kumpanyang nagpetisyon para sa kanilang visa. Ang iba naman ay nagtatrabaho kahit tourist visa lamang ang hawak.
3: Pag napatunayan po na meron silang mga ano, magkakaroon pa po yun ng filing of immigration charges. Saka po sila dadalhin doon. At saka po sila after that kung mapatunayan is...
2: ...ng oil company ng mga nahuling dayuhan para iproseso at dokumentasyon ng mga immigration officers.
3: Pound kung saan po sila na Panay, Panabo City, Davao, Del Norte.
2: Magpapatuloy division sa pagsuporta sa mga enforcement operations sa loob ng kanilang area of operations. Mula DC City, Janessa Felix para sa Pambansang TV.
4: Ang SF-260 trainer aircraft ng Philippine Air Force na binili noong 2011. Ito yung sa kabila ng pagbaksak ng isa sa mga ito sa Benguet noong nakaraang linggo kung saan nasuwi ang dalawang piloto ng PATH. Nagpapatuloy ang isinasagawang investigasyon at lahat ng aspeto ay sinisiyasat habang nanatiling grounded ang iba pang kapareho na eroplano. Nakatakda naman ng ilibing ang mga nasuwing pilotong sakay ng bumagsak na eroplano na sina First Lieutenant Ruth Angelique Pasos at Second Lieutenant Cherky Embudo.
5: We cannot just box in dun sa human factor. It may be also material, it may be also the weather. So kumbaga napakaraming aspeto na dapat po nating ikonsidera before we zoom in on what particular result, no? Kung ano po yung cause noon.
1: Kinilakas pa ng isang grupo ang kanilang koneksyon at kolaborasyon sa isinagawang 37th REACT National Convention sa Davao City. Layon ng naturang pagsasanay na mapabilis pa ang serbisyo para sa panahon ng kalamidad. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
2: Sa layuning mapalakas ang koneksyon at kolaborasyon sa mga miyembro ng Regional Emergency Assistance Communications Team o REACT Philippines sa buong bansa. Isinagawa ang 37th REACT National Convention sa Davao City. Taong 1979, itinatag ang naturang non-profit organization na naglalayong tumulong sa disaster risk reduction, medical missions at emergency response operations. Sa pamamagitan ng paggamit ng radio communications, katuwang ang Civil Relations Service ng Armed Forces of the Philippines. Dahil lumaki na ang organisasyon, tumutulong na rin sila ngayon sa mga relief operations.
6: React, we are more on communication.

0: organizations actually. Pero as time goes by, na-engage na kami sa mga civic activities like donations, yung mga relief goods, gano'n. Pero more on communications kami.
1: Pagkalipas ng mahigit 40 taon, ang dating nakatuon lamang sa radio communications ay may mas malaki na ngayong papel sa lipunan. May kakayahan na rin sila at mga kagamitang maaaring magamit sa oras ng pangangailangan sa kanilang serbisyo. Bagamat laganap na ang paggamit ng cellphone, napatunayan na higit na maaasahan pa rin ang mga handheld radio sa komunikasyon, lalo na sa panahon ng bagyo at sakuna.
2: Kasi noon, para ano lang tayo eh, yung sabi nga, mga report-report lang, medyo nag-enhance kami. May mga training na, may mga, kumbaga nakaroon na tayo ng mga paglilingkod sa bayan na yung mga may sariling fire truck na, yung mga grupo, may mga ambulansya, yon. So, practically ngayon, mas maganda na ang aming mission. Nag-iba na. Not only for community, but for the whole country.
1: Samantala, naging emotional naman ang 69 years old na si Arnie, isang aktibong member ng organisasyon sa loob ng mahigit 40 taon, nang balikan niya ang kanyang karanasan sa loob ng 4 na dekada. 29 years old lamang siya nang maging miyembro ng naturang organisasyon. Sa kabila ng kanyang edad, pinili pa rin niyang manatiling aktibong miyembro ng React Philippines upang magsilbing inspirasyon sa mga kabataan.
3: Kung lang natin, nagtetrain kami ng mga bata, mga young, mahina na katawan namin, kaya we have to recruit ng mga new members, quality members.
1: Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang pagsasanay sa mga kabataang sumali sa organisasyon upang mas mapabilis pa ang kanilang serbisyo sa mga lugar na labis na nangangailangan. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Lalo pang pinalawig ng National Grid Corporation of the Philippines ang yellow alert status na nakataas ngayon sa Visayas Grid dahil sa manipis na supply ng kuryente. Sa inilabas na update ng NGCP kaninang hapon, nakataas ang yellow alert status mula kaninang alas 2 ng hapon at magtatagal yan hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Ngayong araw, umabot sa 2,333 megawatts ang peak demand o pinakamataas na konsumo ng kuryente, kung saan malapit na ito sa kapasidad nito na 2,509 megawatts. Pangunahing dahilan ng pagpapatupad ng extended yellow alert ay ang forced outage ng PEDC Unit 2. Bukod dito, malaking bawas din sa supply ang sunod-sunod na shutdown ng mga planta. Aabot sa 960.55 megawatts ng kuryente ang kasalukuyang nawawala sa grid dahil sa 14 na planta ang nakaranas ng forced outage ngayong buwan ng Mayo. Mayroon ring mga planta ang hindi pa rin nakababalik sa operasyon mula pa noong Marso, maging mula noong 2021 hanggang 2025. Paalala po ng NGCP, magtipid sa paggamit ng kuryente, lalo na pagsapit ng peak hours.
5: Nagkaroon ng pambihirang pagtatakbo ang global girl group na Katsai at ang K-pop superstars BTS sa backstage ng kanilang world tour. Samantalang ibinahagi ng aktres na si Jodie Santamaria ang mga karanasan niya sa pagbuo ng reality cooking show na Kumusta sa South Korea. Narito ang ulat.
6: Pambihira at makabuluhan ang naging karanasan ng aktres na si Jodie Santamaria habang binubuo nito ang isang Filipino pop-up restaurant sa South Korea kasama sina South Korean actor Ji Chang-wook, Janela Salvador, Francine Diaz, Arcy Munoz at Filipino chef JP Anglo. Sa isang post sa Instagram kamakailan, nagbahagi ang aktres ng kanyang reflection at behind the scenes sa kanilang star-studded reality show sa pagbuo ng Kumusta pop-up restaurant. Hindi anya madali ang pagbuo nito sa Gangnam. Ibinahagi ng aktres sa isang press conference na umabot sila ng 12 hours sa pagtatrabaho sa restaurant sa loob ng isang linggo. Habang naghahanda, nagluluto at naghahain sila ng mga pagkain sa mga customer. Sa huli anya ay naging higit pa sa reality show ang Kumusta dahil sa nabuong pagkakaibigan, cultural exchange maging ang teamwork. Ang karanasan din ang nagtulak sa kanya sa labas ng kanyang comfort zone. Kabilang sa mga pinakamalaking hadlang ay ang lamig ng panahon sa South Korea. Ngunit sa kabila ng lahat ng challenges, inilarawan ni Jodie ang pambihirang pagkakataon bilang malalim at makabuluhan para sa kanya. isang once-in-a-lifetime experience nang makita sa backstage ng global girl group Katsai ng K-pop superstars BTS. Sa Las Vegas, stop nito para sa kanilang Arirang World Tour. Spotted nga doon ng ilang mga fans ang Katsai members.

0: shoppers na sina Sofia, Yunji at Megan. May dala rin sila ng mga surprise gifts. Doon na nagsimula ang sandali nilang bonding with the supergroup. Samantala, ibinahagi rin ni Sofia and Yunji ang kanilang special meet with BTS. Inamin din ito na overwhelmed sila sa pagkakataon.
1: Meet and greet with them. And after that, I was like, my brain was blanked. And I was like, the whole time we got to do a meet and greet before the concert, before they got on stage. Yeah. And yeah, we got to meet all the members, and they were all so down to earth. They were so kind. I was being a yappatron again. I was like yapping, but in a good way. Like, we were all yapping, and it was really nice.
2: They were really nice.
1: Yeah, they were so kind. And then I know I looked to my right, and Yunji wasn't speaking. No, so I was
2: trying to be like,
1: she was trying to compose herself, and then I was like Yunji's Korean. She can speak Korean, right? You can speak Korean.
2: And my heart dropped. And then you said that, and I was like.
0: Kasunod ng pag-vlog ni Jungkook, ang mga magulang ni Sofia na sina Carla Guevara at Chef Godfrey Laforteza ay nakiisa rin sa tuwa. Hindi rin nila maitago ang kanilang saya sa inilarawan nilang dream come true para sa kanilang anak. Abangan muli bukas ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
3: Samantala, posibleng maghahain na ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ng kasong plunder laban kay Senador Jinggo Estrada at Senador Joel Villanueva sa mga susunod na araw kaugnay ng mga issue sa flood control projects. Inang ulat ni Rod Lagusa.
4: Posibleng maghain na ng kasong plunder at malversation sa Huwebes ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay Senator Jinggo Estrada kaugnay ng issue ng flood control projects.
5: Kaya na medyo natagalan ng konti, nung binasa namin yung DOJ resolution, meron kami nakitang kailangan ng corrections. Kaya ayaw namin mag-file ng information na hindi pulido. Pinulido lang namin, kaya inabot pa ng mahigit sa linggo na pinag-aaralan at inaayos yung mga dapat ayusin para mas malinaw yung kasong ilalahad natin sa Sandigan Bayan.
4: Ayon kay Rimulya, gusto nilang hawak na nila lahat ng mga ebidensya kung saan nais nila ng tuloy-tuloy na pagdinig. May mga co-accus niya dito sa Estrada kung saan ang ilan dito ay naging state witness na. At dahil linog na rin, posibleng sa loob ng 2 linggo ay maaari na rin silang makapagsampa ng kasong plunder laban kay Senator Joel Villanueva kaugnay pa rin ang issue ng flood control projects. Kasunod na rin ang rekomendasyon ng DOJ at sariling investigasyon ng Office of the Ombudsman. Pagkakataon niya ito na muling ma-revisit ng korte ang doctrine ng plunder. Pagdating naman kay dating House Speaker Martin Romualdez, may inihahanda niya sila na isa pang money laundering case.
5: At of course, yung the grandest case of them all, itong pinakamabigat na kaso dyan, yung conspiracy to defraud the treasury. Yun talaga yan, sa pamamagitan ng budget. First time to gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso.
4: Anya, maraming caucus si Romualdez dito. Ayon kay Rimulya, kanilang ipapasabpin ang records ng Small Committee ng House Committee on Appropriations, pero ayaw anya ibigay ng committee secretariat ito. Ayon kay Rimulya, kanila nang ipinapasabpin ang records ng Small Committee ng House Committee on Appropriations, pero ayaw anya ibigay ito ng committee secretariat. Naharap din sa reklamong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 sina Senator Rodante Marcoleta, dating Quezon City Representative Mike Defensor at dalawang iba pa sa Office of the Ombudsman kaugnay ng umunay 75 million pesos na campaign donation. Habang naharap din sa 3 counts ng indirect bribery si Marcoleta, kung saan nagsagwa na ng pagdinig ang Sandigan Bayan 7th Division sa hiling ng Office of the Ombudsman na precautionary hold departure order laban sa 4 dahil flight risk umano ang mga ito.
5: Lahat ng ebidensya nito galing niya sa kanya, sa sinasabi niya sa COMELEC, sa mga kanyang pag-amin. Hindi naman ito imbento eh. Pati kayo, alam niyo yan, yung mga footages niyan, kung saan sinasabi niya nga na ginastos niya pa nga yung pera. Ginastos niya. Diba? Inangkin niya, ginastos niya, at tila walang

0: walang pagano, pag-aalinlangan sa kanyang gawain.
1: Dagdag pa ni Remulla, may pinag-aaralan pa sila na mabibigat na kaso kaya maingat sila sa pagkalap ng mga ebidensya. Pero nanatiling bukas sila para sa restitution o pagbabalik ng pera sa pamahalaan. Posible rin anya na tatlo pang senador ang kanilang makasuhan. Samantala, pagdating sa investigasyon ng Office of the Ombudsman sa nangyaring shooting incident sa Senado, sumulat na rin si Remulla kay Senate President Alan Peter Cayetano kasunod na kanyang makita na nasa Senado pa rin si Acting Sergeant-at-Arms Mawa Plasca na una nang sinuspinde pero wala pa anyang tugon si Cayetano kaugnay nito. Anya kanilang ipapasabi na si Plasca habang nagsimula ng imbitahan ng mga miyembro ng media na una nang pinagsusumite ng affidavit kaugnay na nangyari. Kasama rin sa investigasyon ng mga public pronouncement ng mga senador gaya ng mga nasa Facebook Live at naging pag-alis ni Senator Bato de Rosa sa Senado kasama si Senator Robin Padilla. Rod Lagusad, para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Samantala, naglabas na ng precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan 7th Division laban kay Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pa. At yan po ang may init na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
3: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriceta para sa Bayan.
2: At hanggang bukas, ako si Diane Kirel ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
4: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
3: Sandal mo sana at ulo mo sa
2: may OPM na rock.

OPM na mabilis. Ah! May OPM na Tagalog.

0: But you're just a boy.
1: Ngayong gabi, alas 7.45 na. Padayon sa pagpaminaw sa DYPS Media Radio 98.1 FM.
2: Original Hagkuroy Capsule.
3: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong ipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo ug tumarn sa Hagkuroy Capsule.
2: Unsa pang inyong giulat, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: And now, back to
5: the music.
6: Yeah.

0: Yes, mayroong gabi mga lods. Ari na tao gani na sa kapeng Lamian. Ang kapeng Dunay Vitamin C mapalitiha sa nagunang mga butika, parmasya sa iniyong lugar. Yes, mga ka-K5 News FM, diha sa Sikihor. Sa atong mga higala, diha sa Tuburan. And Kuya Nals, paldo na naman tayo ngayon. Yes, no, mga kabantayan na snig, tara. Atong pamation ang ka-epektibo sa Amigos Coffee. Ina
1: ko. Ang pinagpalon,
2: nagkapakasak,
1: giubo ko pagkadungog na ko si Botingo ko, ay.
2: Wabang kong pilon, nagkaragkan si Pagkabok. Nag-isap pa dyan kong kabok, ay, di ko kita kasada.
1: Kamusta naman ka na naibibiyan, labidi?
2: Oy, kanang Kuya Angel, dako di ko pasalamat kanang Amigos Coffee. Kay 1 year na kong gamit, kanarad yun akong digamit. Wa na di ko'y tambal gitong mar, kanarad yung Amigos.
1: O sana katuig ka na gamit o Amigos Coffee?
2: Oo, sana katuig. Nga, sa katuig kape, nga maurad yun na akong gamit. Wa na di ko'y tambal. Nga karoy sa Diyos, tambok naman ko, batkog na kuglawat.
1: Anya, kamusta man itong mga... Ito, God, itong mga sakit ni mo. O sakit yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
2: Wana, wana. Katang akong diabetes na taas to sugar, wala na. Upo, kanang normal na. Akong waiter, gamay na kayo.
1: Pilagay ito yung sugar ni mo, Nanay Bibian?
2: 400.
1: Ya, karo, normal na.
2: Normal na, kanang 103 na.
1: 103?
2: Oh, 103 na. Nagpa-sugar mo ko anong bagatong Sabado.
1: Sabado, ato lang niyaging, katong niyaging Sabado. Nagpa-sugar ka, katong pizza dos.
2: Oh, ato pizza dos.
1: Oo. Uh-huh. Ya, unsa man, unsa may experience ni mo. Tagaimig bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, Bi, kay 1 year naman doon ka nag-inom.
2: Oo,
1: ang kanang, hindi sa una. Ay, ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Vivian Labide ni ha? Taga-asa gani ka, Nanay Vivian?
2: Ilongos Liti.
1: Ilongos Liti, katong naglubog na ka sa banig, ato Nanay, no, niya?
2: Oh, katong di na ko kabakot, nagkurog-kurog ng tail, di na ko katindog.
1: Okay.
2: Niya ka ng, hangguiter sa una, arang dakua.
1: Okay.
2: Niya ka ng... Idayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-gool ako ato, kay abe na ko, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na. Nag-surrender na ko niya. Nagpasalamat yung ko sa Kanabang Marion FM, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos. Galumot-lumot ko, papalit sa akong bana ato, dahil pagsugod yun ako ginom. Ugos ko nakasugod, ginom ato, last year, August 24.
1: August 24. August 24,
2: 2024. Oh, nga, so August ko nagsugod, nga, nagsige ko ginom, nga, pagka October, muna to, na, nakabantay na ko kanabang kaayuhan sa akong lawas ba, natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog, nga, kanang, ang witir, gamay na, nga, sa una ko, magsige ko kanabitang, kanabitang luwag dugo, naulian na ko to, naulian na ko to, di,
1: hello.
2: Kana bang kakit ako ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
1: Ana ka UTI, abra apil.
2: Oo, kana bang sigid pang ngungo niya. Akong lawas, akong kamot, akong likod, napuno o bunuka bitang gagway niya. Inigawat, magdugo dayon niya. Kana labing ginukanuka ko gagway ba? Katul.
1: Asang-asang imong TV, asa imong pag... Wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad nimo
2: na?
1: Pila edad nimo? Kalimot ko na?
2: Naulian na sa Amigos.
1: Pila edad nimo?
2: 56.
1: 56. So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
2: Oo, 55 pa to niya. Diyara dyo ko na ulian sa Amigos. Kaya kaloon sa Diyos, tungod sa Amigos. At to karon, okay naman akong tananlawas. Okay na, wala na ko mag... Ano pang, hili na mag-gol-gol akong tiil, hili na mag-kurog-kurog akong tiil. Kanang, pwede na laman kung kakurausas. O na, kadi mang kubiyaan sa akong bana kay ilagi ko kabarog, di ko katindog.
1: Hmm.
2: magsige kong silak sa kasakit,

0: kurog aw pwede na ko biyaan sa ubana man masahiro na ako ubana pwede na lang ako ra usa diri sa bahay basta na lang ko amigos
1: ya ang imong pagluwa og dugo na naibibiyan na apil pod na
0: wapod oh,

0: kung pag maging pino, ang tukarada ang takit, amigos rami nakauli, waman dyan ko inyong ginaginom, tambal na lain, amigos rami dyan. Dito ko magpakawa o amigos. Bisan o hiling may makapalit o kinaton. Mupalat mo na akong paris o ka ng kadaadlaw tulo. Pakasunod adlaw tulo. Pakasunod adlaw tulo. O nami kwarta, palit o duhang karton, tulong karton. Ano ba?
1: So, pwede na magpalit o sa sisasi, no?
0: Gitan pag, Kuya Ingil, gitan pag sugod ako ginom o amigos. Wad yun ko'y undang-undang. Hantag garon.
1: Is that straight, Ragyod?
0: Oo. Oh, na lang dyan ay akong bisaligan. Kaya ang butainong kong amigos, mawala man tanan na akong batiyon.
1: Katong iwong waiter, gamay na lang saan?
0: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na akong magsuot. Huwag ka nang makita akong liog ba? Niyato ang galit ko ni... Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa... Kanang kuan istasyonan ni... Kuan, Sirnahed.
1: Mahib, o. Oh.
0: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Kayo, no, ako pa yung pili, makapaninaw sa radyo lagi. Nga, nakadaog ko, nakita ko eh. Nakurat yun eh. Siyempre, kung ano ba, dako ko eh, kausapan akong lawas ron ba?
1: Ligo na.
0: Na, ligo na, buyag. Uy, ka nang, ako na lang galing makatrabaho, ris walay, mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko eh, mahimo kay galubog, rabog ko sa kabanig.
1: Anya, ang nakanindot sa dato, nanay Bibiano, no, kay imong sugar... Gikan sa 400 na pin, na normal na karoon.
0: Na normal na, kanang akong diabetes. Mura, magnawa na ba?
1: Okay. Yeah, bago pa dyan takuan, bago pa dyan nagpa-sugar, atong naging simana.
0: Oo, oh, nagpa-sugar po atong... Di man ko nang bago, kaya pirmi lang ko magpa-sugar na. Hindi magkuan na normal na akong sugar, kaya mahadlok, magkukuog ka ng...
1: So, kung nakay pa rin may
0: Every three months, magpa-sugar ko.
1: Okay, yun yeah, wala na, normal na yun.
0: Oh, normal na akong sugar niya.
1: Anya, ang imong...
0: Di na kayo makita.
1: Katang ingonin mo sa una nga din nakamagamit sa mong bana karon, normal na sad.
0: Na, grabe, mura na yun naamig magong ninyo.
1: Nga naman, gani. Nga naman, nangotan na si Idol Dave Tisoy, nga naman kung mura mong bagong ninyo, nga naman.
0: Kuan ko ba nga? Sa una, katuna pa ko sakit. Halos akong bana, sige panguhit. Nga, mura gapon kayo, hindi mo itik. Kayo, hindi, di ko magamit. Kaya aral, laging niwang nga kayo. Niwang kayo ko sa una, nga mura manggudog ka ng... Why, kuan ba? Kuan lang ang bana at sa nadlok na gali ko. Basi nung itaglain ang bana. Pero karon. Nga, grabe!
1: Nga naman?
0: Kadagabiin kamang!
1: Kila tayo na di mo?
0: Pisik niya! Pero mura na, mura o kung kagahong lawat, panahon niya, mura na 30 ka, 20, matang naman, mura naman!
1: Tinuod gini itong ingon ni Idol na pagka December nga, ingon siya mamols na kuno kayo ka?
0: Isang mag-bita pa niya kayo na! Kuyag lang po, uy, yan ang amigos mo, hindi nakaluwas na ho. Tanan, kuya.
1: Okay.
0: Kuya Angel, ang amigos, hindi nakaluwas na ho. Munang dilig dyan, undangan. Istak sa akong pares, kay, kaya naging yaan ko pirme. Kay mamasahiro.
1: Lagi, daghan kayong salamat kay 1 year na mga nagamit o amigos coffee. Tagaan di ka, napulo ka box ng amigos coffee, okay na?
0: Ay, thank you kayo, kuya Angel.
1: Pagkinaan pag itatoog. Pagkapinan na tugtunga sa takong buga sumay.
0: Wow, thank you, Lord. Thank you, Kuya Islamo. Maunag din ay pinakanindog na nadawat ng pulas kuhan.
1: Pagkapinan sa natong kuhan, pagkapinan sa natong 2,000 pesos na kar.
0: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!

0: Sige nga, unsay masultin mo sa Amigos Coffee, okay yun?
1: Okay tayo, oy, kanang ang Amigos. Maugay kanang mura, pagkampanan bitaw sa kanang wana, di paglaong bitaw, pero magamit sa Amigos, makuan, mabalik, gintanan, kanang mabaskog ka, din, mura bag, ang Amigos may gigamit sa Ginoo ba nga, instrumento ba nga, mabalik, mabalik tanan, ako nawa naman ako paglaong sa una. Naluwas man ko sa Amigos, man. Ako magpasalamat sa Amigos Coffee.
0: Okay, nga na kayo. Salamat na kayo. Parang kahilak ko sa gunimo eh.
1: Saan kayo? Dako mo mo kayo. Lalipay man mo tayo.
0: Lalipay niya kayo. Oo,
1: lalipay kayo ko ba?
0: Ah, sige, ingna niya. Si Junil ha. Kung ito pa kanaon ha, napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa. May kape ha. Kanang huwat-huwata lang. O niya.
1: Lagi kayo. Sige, bitaw. May panita diri. Mahutdan man. Abot-abot na may dagang butika, nautdan man, may gali atong December, nakapalit ni upat ka karton kay upat na lamay na bilin, among yurot, isa ay lang, hutda, tuluray ninyo. Tuluray na palit yan.
0: Ati sa kaya tayo pangani mo, Vivian.
1: Vivian Labides.
0: Vivian Labides, diya sa ako, ano, Hilongos Leyte.
1: Oh, Hilongos Leyte, doon sa pantalan.
0: Salamat kayo, ha?
1: Salamat kayo, kuya.
0: Salamat, Mabush.
2: May hapon.
0: Ay, hapon. May hapon niya, Bay.
2: May hapon.
0: Sige, sa Asturias ni Bay, no?
2: Oo, Asturias.
0: Maikong matatamotawa. Maikong matatamotawa, gani.
2: Gano'n, wala yung problema.
0: Bay, sige na yung pangalan na to.
2: Rini Yara.
0: Sa Rini, no? Vice Mayor sa Kwan. Sa Rini Yara, sa Asturias. Play na to, Bay.
2: Sa Isintay Noide.
0: 69 years old. Ah, sige, sige. Mama, ika-share ni mo itong Amigos Coffee sa Rini.
2: Ang ako lang yung ika-share, ano, Sir Baka, yung ining mga kasamtangan tanga Vice Mayor dito sa Asturias, no? Sa lungsod sa Asturias.
0: Mm-hmm.
2: Sa Cebu. Kining edad dara na ta, naghana kayo tagsakit, no?
0: Okay.
2: Ang matumaw, sama sa high blood, na sugar, napailaing yung uban ng mga sakit na ito nga matumaw ba?
0: Pero, ang imong sugar, Vice, kamusta? Okay ra?
2: Oh, sa pagkakaroon, nagpa-check up ko dito sa bago ba kong nakuha kay na makong quarterly nga check up sa tumuwa. Nakayamada yung doktor na good na kayo ang imong kuanron, ang imong laboratory.
0: Wow.
2: Nakusalamat kay Dok. Nga, gari, karon gani, iya kong gi-schedule na sa unong nakabuan.
0: Ah, sa unang tagtulo na ito, karon unong na.
2: Unom na.
0: Gitaas-taas
2: na. Unom na. Gitaas-taas na.
0: Katong, dugay na lang ang imong sugar taas, sir?
2: Dugay na. Edad pa ko ani, boso ka ng 55 anyos.
0: 55 years old niya, karon 69. Fitpod ko an, 14 katuig.
2: Oh, 14 katuig, anak.
0: Nga, unsa may ginom ni mo ato, sir, nga ni Ostos ni mo sugar?
2: May mga kuan kanang mga tablitas nga gi-issue sa doktor ba yan resita pero wa ko mo kuan ana wa ko mo mo sali gid ana nangita gi kog alibyo ani nga atong kuan ba ug unsa gi atong ma maka tabang ba baka tabang
0: makatabang sa mga nag-inom ka Amigos.
2: Oh, imo ko gi-introduce ko ni Rolly Marayan aning Amigos. Tus duduha man ko kay pirmero na kong tilaw ani kay tamis kayo.
0: Okay kana sige.
2: Tamis man. Ya. Ingon si Rolly na ko nga sige salihan lang inom. Sige lang bawa ra na unya. Na panahon ato murag ing active tingali to siya. Kay murag ko

0: 110, 111, 112.
1: Okay, kaya. Okay na tayo, sir. 110.
0: Sa usa ka adlaw, gani, ako, pag mata na ko, mata na ko galas 4. Mata ko galas 4, inom na ko, ani. Pag humagpumahon ako, inom sa ko.
1: Humagpumahon, inom sa dya?
0: Oo.
1: Sa munda, mali ko sa... Ano ka mainom?
0: Oo, mali ko sa opisina. Nagabot ako sa office, mainom sa ko.
1: Inom na sa gamigos?
0: Oo, ini ka. Apon, pag humagpanyapon, dahil katog, inom sa ko.
1: Ah, sa ato pa mga...
0: Oo, nag-ingon ako, ay pala, biuwi kay... Kuha ka na ako, niya, sa ako naman na nga, maayo bang performance ang akong diinom. may mabudubo man. Sa ako man lang, wa may yoy nga, nagpalpitit ko.
1: Oo, condition na.
0: Wa nyo tanan. Na ang akong hyper, murag din, control ang akong hygiene.
1: Yes, so, di ang tingana po.
0: Oh, na mao na nga ang ako sang na matikdan ani boss kay motumal gyud ko ani murag gahi kay kung tumon
1: ay pilang slimming yo.
0: Oh, mao lagi nga murag gahi ko mao na nga ang ako sad di kay ko hingaon.
1: Aha. Okay.
0: Oh, na gitay disiplina sa kaon sad.
1: Para control ang one device, na control ang kaning appetite.
0: Bitaw, ana ba? Pero na yung ako ah, na kuan nga, grabe sa Amigos Coffee.
1: Mga pila na katuig na gamit sa Amigos Coffee?
0: Mga duha na katuig kapin.
1: Duha na katuig na user sa Amigos Coffee. So alang ba, naman dyan maminaw na to kay Patunggan, wag ito sa radyo. Alang sa mga katong nahi mga susama na to nga mga edad-edaran. O so, ika-advise nimo nila, okay jud gamito ng atong kape?
0: Ba akong ika-advise jud sa mga edad-edaran na nga suwailan ninyo ang Amigos Coffee. Isige lang jud, o unsay inyong debate, isige lang jud kanunay kay maugin na akong na nagapyagaan dali. Na sa permero na kong inom, isige, i-gainan mo ko ni, i-advisean mo ko ni Rule, nga, ay isige lang yun. Isige gina ko, unya, nadugay, nawa, unya, na-abtik ka ta.
1: Abtik na.
0: Aho, abtik na.
1: Pilang ito yun, sa isintay no ibi, Baiso?
0: Sa isintay no ibi.
1: Sige, Baiso. Dagagay, salamat niya. Patagaan din kang Kuya Rule, yung kuhanggit. Dugay-dugay na rin nagpalit o Amigos Coffee. Atong i-advance na. I-advance atong pamasko sa Amigos, patagaan din kang napuho ka box, okay na?
0: Salamat kayo. Salamat kayo, boss. Salamat kayo, boss, ha?
1: Sige,
0: boss. Okay, that's a Rule.
1: Kuhanan niya, Kuya Rule.
0: Yes, Kuya.
1: Patagaan niya napuho ka box na kape si Baez, ha?
0: Okay, noted, Kuya.
1: Patagaan kayong salamat. Kisa kito yung pangani, ha?
0: Rini Yaras, Vice Mayor sa lungsod sa Surya, Cebu.
1: Ay, dagan kayo, salamat ha.
0: Yes, Kuya, salamat po.
1: Sige, dagan salamat, Kuya Rule.
0: Okay.
1: Sige, sige.
2: Ayos, Ma'am Vicky. Vicky, humahit ba yung gabihin mo, Ma'am?
3: Ayos, sir. Good evening.
2: Ate, gabihin mo, Ma'am Vicky. Asa ganit ka napita karon, Ma'am Vicky?
3: Naadiri sa Medellin, sir.
2: Yeah, sa Medellin, poblasyon Medellin.
3: Yes, sir. Poblasyon. Ay, yes.
2: Pero edad na ito, Ma'am Vicky?
3: 50, sir.
2: 50 plus yun nga, 50, Ma'am Vicky. Walang labis, walang kulang.
3: Walang labis, walang kulang, sir.
2: Okay. So, Ma'am Vicky, usa ka sa mga tigamitan sa itong Amigos Coffee, right?
3: Ha?
2: Usa ka sa tigamitan sa itong Amigos Coffee?
3: Yes, sir. Dugay na, sir.
2: Dugay na. Usa ka, sure niyo mo sa Amigos Coffee, Ma'am, nga naayo sa imong gipaminaw?
3: Sa akong ano sir, dili maka-dispose, maglisod kalibang. Arthritis on pagyod.
2: Unya ta pagilom mo sa Amigos Coffee, ma'am, na nausa para nahitabo.
3: Okay na sir. Okay na, normal na nga akong paglibang, pag-dispose.
2: Normal
3: na. Naka less kilos ko.
2: Ay, teka ma'am, sa una kay ma'am, sa wala pa ka nag-amigos, dugay ka makalibang.

0: Sa usan ka semana kapila? Sa usan ka semana kapila ka malibang?
1: In a week, sir, 3 times.
0: In a week, 3 times. O yan, kano'n mga nag-amigos na ka?
1: Every day na, sir.
0: Every day na
1: kapila? Twice a day.
0: Twice a day ka malibang. Normal na yung bowel movement.
1: Oh, yes, sir. Until nakalos ko ng 4 kilos na, sir. Kaya nag-detox naman ako. Nag-dispose na.
0: Nag-swing sa kamambiki pag inom ni mga amigos coffee.
1: Yes, sir.
0: Okay, so live na rin, ma'am, sa Hug Radio. Also, ika-share mo, ma'am, sa mga naminaw na to karon, ma'am. Okay doon, gamito ng amigos coffee.
1: Yes, sir. Okay pa sa all right, sir. Kaya ang ako ma-encourage sa tanan nga naminaw karong gabi, no, kay need yun na mag-take mo, mag-inom na ng coffee yun. Amigos, skinny herbal coffee mix lang, try yun ninyo. Hindi kay magmahag yun na makainom sa atong amigos coffee.
0: Wow! So, dagang kay salamat pamikay ka minyo sa ma'am. O na, mag-uapagan ng amigos, manukray hop-hopon ni mong mister. Di ba, nag-aana mag-aandot ako ko nga, ang manmayo pa ang manok, kay bukwakas.
1: Yes, sir. Kay mayo pa yung manok. Nung una, hipuin niya ba?
0: Sa una, maura, hipuin o hupuan. Ay, Bisaya, mamiki, kay mga Bisaya, ang namilaw.
1: Yes, sir.
0: Sa una, ang manok, kay hikap-hikapon si Mumbana.
1: Yes, sir. Pero, karon,
0: ato may hanahon, ikaw orang manok.
1: Siyempre, sir. Ako na, siyempre.
0: Wow!
1: Siyempre,
0: grabe. Instead pa,
1: sir, na pa-edad sa adili, kay pagbata pa. Kaya tumod ni collagen.
0: Kita kayong galan si mong ba naman?
1: Romulo, sir.
0: Romulo, humahit.
1: Yes, sir.
0: So, permaminti ng anak-anak, ma'am.
1: Kung may time, sir.
0: Ay!
1: Well, dito na, sir.
0: Makatatag din si Ma'am Vicky humahin niya sa lungsod sa Medellin. Ngaway lipod-lipod. Sa unang panahon, masuko siya sa manok. Idol Roger Vicky na siya. Ihawon ko na lang ng manok. Ay, ang manok may ula, ikap-ikap.
1: Mag-sure.
0: Pero, karon, okay na, Ma'am Vicky.
1: Okay na, sir.
0: Bahalan na yung manok, imong bana. Basta ikaw, di unahon.
1: Alangan, sir.
0: Nagagay, salamat, ma'am.
1: Yes, sir. Thank you din, sir.
2: Ay, bro, maging nga po na si Mugo. Naman nga po manda. O, taga din, gani ka, bro. Dari, malinaw ang Diyos, bro. Barangay, Balintawak.
3: Balintawak, Eskalante.
2: Eskalante City, bro.
3: Bro, pilay mo yung dadya.
2: 51 na ko subong, bro.
3: 51 na ko subong. Tigamitan ka na, amigos, kope.
2: Oo, bro. Mga sobra na guro, 1 year subong.
3: 1 year subong ka na nagamit sa amigos, kope. Tay, kamusta? Ano ginabatsyag mo nga nagamit ka, amigos, kope, haw?
2: Damon batsyag ko, likod kagawa kagang budlagit, yung kagahon lang sa imo pagbangon, yung imo likod, vertigit.
3: Nga, kasakit likod mo, bro.
2: Oo, likod sa kilid.
3: Kagkilit, hindi man dala pa hilo sa misis ako, sa amiga ta.
2: Ay, no, balda, mabalda, madugangan balda ta.
3: Madugangan balda. Tay, kamusta mo dito? Fast enough so you can fly away. You gotta make a decision.
2: Leave tonight or live and die this way. Okay na, damudahan din ulo brown sa siyak. May pintura sa kagkwala ng... Madi-repair daan, kanika.
3: Gaba, di-repair ka sa mga salakyan. Amo na naginain mo ang amigos copy.
2: Nag-untak na ko gani inong mga berna. Kaya nasiguro kong amigos copy.

0: Then ngayon tayo yung Balintawak Escalante, no?
1: Oo, Balintawak.
0: Isa, wow, grabe, no? Te, isa mo, obserbasyon sa imo panglawas. Namo, gagabas ko kagad.

0: Ako kayo kalainan kaysa wala ko ng maintenance ang Amigos Cope kay ang imo bala gina ubra adlaw-adlaw pagkagabi daw lakyo kay gid katama pero kung maka-amigos ka daw saway lang mabangon magkagyapon daw normal lang gid way ka ginabatyag.
1: Bo, te, gabaskog gid, baskog.
0: Oo, mahayon kayo, dako kayo na bubig sa akon ang Amigos Cope na.
1: Dugay ka na gamintin sina.
0: Oh, dugay-dugay na. Ta mo akong box gani nga way labot sa gipang haboy, 63 na nadra.
1: Bo, damo na eh.
0: Oo, damo na, 63. Mada,
1: 63. Ikaw na nagainom?
0: Kisa kung may ari din malagaw ng mga amigo ko man nga gina-recommend ko man sa ilatan eh, ginapainom ko sila panagsalang kay gapangakig mas misis kay mahal-mahal nga daan, pero buyag, pero okay kayo sa akon.
1: Istis okay, yan. Kasi misis mo gainom man?
0: Oh, gainom sa akong gabi, kisa nga, kain tulog, nga pagkakanan.
1: Oh, bakit hindi ba katulog yung misis?
0: Okay, gusto man ko rin mabato man eh.
1: Mabato, mabaw, grabe. Diba, pila edad sa'yo mo, misis?
0: 47 pa na sa?
1: 47, ikaw, 51. Oo, te, okay yun, te, ano maambal mo sa nagapalmati isubong, okay yun yung Amigos Cope ta?
0: Ang sawa isang nakapagamit, namigid kung makakilaw sila sa Amigos Cope, kay hindi lang sila nga magaan sa ilalawas pamatyagon, makabulig pagid balik sa ila adlaw-adlaw ng Olobrown sa ila misis.
1: Wow. May harap galing Olobrown, adlaw-adlaw. Gawin ka na adlaw-adlaw mo na galing mo misis, bro.
0: May dirbe. Hindi ka ka-absinan pag inasla. May dirbe ta mo.
1: Wow, grap. Kaya napilagid ka raw na maubos mo.
0: Misang isa-isa lang, importante, permanente.
1: Oh, pero so, ibig sabihin, gabi-gabigid. Why na kapangakig si Mrs. masama ka amigos, no?
0: Ah, why na? Buot na kayo. Ga panghimong sa sarayon.
1: Pati, sige. Okay, salamat kayo, Brad.
0: Sige po.
1: Sino ka na pangalan mo?
0: Dudoy Orulan, bro.
1: Dudoy Orulan sa Balintawa, Escalante, no?
0: Oo,
1: oh, sige po. Ati, sa mabugin na salamat, ha?
2: Ayun, si Creed, ma'am, kay naka-on-air taron, ma'am, sa Hagroidyo, Pugus, City, ma'am. Ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ma'am, guwapag na ito.
3: Live di ay me?
2: Ayun, ma'am, live ni ma'am, itawagan di ka, ma'am, gaya nagkabalita kung mag-usat ka sa mga tigamitan sa ato ang mahiwang kang kape, ma'am, tama ba, ma'am?
3: Yes, sir.
2: Agit sa pangalan na ito, ma'am?
3: Weng Celeste, sir.
2: Weng Celeste, tagasa ka, ma'am. Weng Celeste, maing gabi ni Maria, ma'am. Asa niya lugar, ma'am?
3: Maing gabi sa DSR, sir. Sa Astoria, sir.
2: Ay, taga Astoria, sir. Ma'am, ito, mula kang imuntingod, pero ma'am, igduyog sa taga gabi ng Astoria, sir.
3: Sana all.
2: Ayan, sana all. Ayan, ana. Ma'am, loud and clear, tagaroon naman sa Hagrid Chubugo sa kinatipok ang mga alud, mga talapyog na nagpuyog-puyog na mga itlog din, ma'am. Loud and clear, tagaroon naman.
3: Okay.
2: Ay, ang sa ika-share ni mo sa Amigos Cope, ma'am, sa mga naminaw, pero ma'am, okay dyan pa gamito ng atong Amigos Cope, ma'am?
3: Yes, sir. Okay dyan kayo kay makahatag siya o ka ng anindot nga kuan sa imuhang panglawas, then basta nindot siya, sir, makawala sa kakapoy.
2: Ayun, sir, makawala sa kakapoy.
3: Basta panandanan, sir, basta nga ako ang pag-inom sa Amigos Coffee, sir, duha ginakasasya every morning, then before matulog, kuan sa siya.
2: So sa usa ka, sa bad lang na makahurot ka o upat ka, tulog ka sa siya, ma'am, na Amigos Coffee.
3: Oh, ano yun, sir?
2: Minya, tamang.
3: Daga, sir?
2: Wow, Roger P. Daga siya. Ayun, ma'am, unsan ganito, ma'am, ay akong balita, ma'am, kay high blood ka, ma'am. Noong sa gating, ayaw ni mo, imong blood pressure, ma'am, kamusta? Natabangan sa pag-inom sa Amigos Cope, ma'am.
3: Actually, sir, before ko nakakuan aning Amigos Cope, sir, high blood yung ko taas, kaya ko ang blood pressure.
2: Ilay ka, ma'am.
3: Maakot siya over 200 over 120.
2: Wow, grabe naman, ma'am. O, sa'yo, pati, ano mo, ma'am?
3: So ang paminaw na nako sir, magtuyok na ang tibuok balay. Ang ako ang paminaw mura na siya kog kanang

0: high blood ni uso siya og 180/120 gihapon. So na-try ko sa Amigos Coffee kay nabalitaan ako nga ang Amigos Coffee usa sa siya nga makakuan sa makakontrol sa ato ang blood pressure. So good news, in 5 boxes
1: ni lima ka box ni mo nahurot, ma'am.
0: Yes, yes sir, kanang ni 130/80 na siya.
1: Wow, 130/80. That means that, yes, ma'am, boundary na ka sa normal, ma'am, nga nakahurot ka lima ka box ng Amigos Coffee. Ano yes, makasay, unsay message ni mo, alang sa mga naminaw na ito, karun, ma'am, sa itong programa, okay dyan ang Amigos Coffee gamitin sa mga samanin mo, ma'am, nga pag-asa blood pressure.
0: So, ang yes sir, okay dyan kayo ang Amigos Coffee nga gamiton kay coffee raman na siya, bilis na wala ko nag-expect nga ang Amigos Coffee, usa di ay nga siya nga makatabang sa ako ang blood pressure. So, sa una kuyaw-kuyawan ko, mulakaw, pero karon lagan na dyan kay ko kay tamay Amigos Coffee.
1: Nawasan lang imong kabanaka, ma'am, nga mupalik o taas imong blood pressure, pinagi sa pag-inom sa atong Amigos Coffee.
0: Yes, sir.
1: Wow. So, sa ika, message ni mo ang sa mga naminaw karon, ma'am, nga mga katauhan, ma'am, nga nagtigpaminawan karon.
0: Nanawa ni tatay.
1: Ay, si tatay. So, imong bana, ma'am, si tatay Alok.
0: Yes, sir.
1: Wow. So, sa so, kagabi, ma'am, pila ka round niyo, ma'am.
0: Ay, bilhin sa hambog, sir. Mga 3 rounds, siguro pwede na.
1: Eh, jawa. Idol Roger B, 3 rounders. So, sa tayo ka-advise niyo, ma'am, sa mga ginikanan o sa mga nanay karon, mga sometimes, ma'am, mao mang guni awayan sa mga magpamilya, ma'am, kay usahay ko, no, si tatay mo gana, si nanay na sa damo na gana. So, sa tayo advise nila, ma'am, na mga nga nga problema, ma'am, okay sa nga itong Amigos ko, ma'am.
0: Yes, sir. Okay, you guys, sir. Para sa mga ni tatay, sir, si tatay is 57 years old niya. Ako is 42 years old. So,
1: Nunay lang mag-away. Ayun na mag-Amigos Coffee, proven and tested ni Yaya Ket Salasti dito sa Langob, Asturias. O ni tatay, Alok, nga kanunay lang sila magpag-ilam. Nagkasalamat, ma'am!
2: Amigos, herbal coffee. Si may sangkap na mangosteen, green coffee bean, kasunya kombucha, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tubod, hypertension, diabetes, cancer, kag madamo pang ang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved.
3: May adlaw gyud mga palangga, no? Ari sa may

0: Oh, eh, sa Domingo, isa ni sa mga palangga ka presidente sa nga ng peacemaker o kung na PNP force multipliers, na si sir. Kaya nabdan tadi siya nagainom sa nga Amigos Coffee. Ah, sir, dugay ng paggamit mo sa Amigos Coffee, sir?
1: Kuya, sa primero, mga kuan na mga isa katuwag at tunga na kay primero, yung testingan ko lang kung daw nami, gid, pero na uyunan ko gid kay ang mga arthritis ko nakuha, diabetes, ang epektibo gid ka tested na gid ya ka hindi gid kamo magmahay ang mga bro ya kay nga ning tested ko na niya duha kami na sa waho ni ka hindi na ko magbiya ni sa Amigos Coffee ti mga 200 ni ka box subong na bakal namon mahal-mahal pero ginasustain na namo tugol nga epektibo kag hindi ka gid maginulsol ang Amigos Coffee epektibo ka tested na ginamon ya ti ginasigisigi namo ni subong.
0: Anong boto mo si Ingon Sir nga nagbalik imo edad sa... Nasa mong 76 edad mo?
1: No, 76.
0: Anong boto mo si Ingon Sir nga nagbalik imo edad sa 40?

0: tentang performancer sa Uyab Zer, ano pa sa da?
1: Ate, hindi ginayong malipatan, bisan gulang kanaya, kalabaw lang tumatanda eh.
0: Yeah. Sige, sir. Nga, sir nga, dugay ng imo, kumusta, way ka nasubong sa nga, kanin mo, diabetes, ano kang, ano?
1: Oo, kuya na, tisted dead, kaya primero, hindi ko kobra sa uma, kaya magilamon ka, kisa ate, simpre, kaya pigado, ta, maduko ka, pagka, medya ura, ga, duroy ka na lang, hindi mauntay, likod mo, pero subong, tisted na lang ako niya, hindi naging magbiya, di kaya, ang dugo ko nga, 160, may maintenance ko sing una, ginuntatan ko na kay subong 120 over 70 na lang. Kaso nagdubo na akong sugar, normal na. Kati, wala ko pa doktor. So una, pirmi ko pa doktor, pero pag testing ko sini, ilanan ni ka tuig, isang tunga, wala ko pa doktor. Kay, kapabipi ko pirmi, nagnormal ang idugo ko. Kumunan nga hindi anak ko magaling siniya. Sige-sigihon ko niya, bisan mahal niya.
0: Anong sinim to ginasin? May atlayan to? Arthritis?
1: Arthritis, diabetes, kag...
0: May pila man sir ka bulan o simana haling pag inom mo sa amigoscope kag medyo nag asa subong daw wala na.
1: Sa primero ko gin try ko primero sa mga 1 week hindi pag madali dali. Pero na batyagan ko kaya nga kung mga ihi daw naglain kag daw kalain batyag ko. Pero siling sa amigo ko nga sigihon lang basta magisa ka bulan basta nga napila na ka bulan basta subong wala na ko sinabatyag. Sige na lagaw ko ah, huwag patay pumantayan ah.
0: Ay, tiyo, may magusubong sila na produkto ang Amigos Cope eh. No, Amigos ka Capsule, huwag ka pa na sila katilaw ko, nakatilaw ko naman ah, huwag pa.
1: Huwag pa gid ko yan hard, kay ang ginamintin ko lang, subong ang inalang ang sasilang gid kay ti, daw tisted na gid kayo.
0: Ya, tiyo, pero tisi nga ti, kung kaya may time ka sir, bako dito ka nakabakal kay Diday Makuryo bala, dahil sa may public market sa bantayan. May aradas kay Diday Makuryo Amigos Capsule. Eh, try mo naman ko na ano, dipindi siya mo, no?
1: Ati, sige sir, kay tilawan ko na. Kag kung makakaya ko sa kwarta, idublihon tayo para mabalik na sa 30 anyos.
0: Okay, si Sir Amir, ya. Ang si Sir Amir kay Damo, yung iyang mga customer ko, no? Nagtilaw na si Amigos ko, Capsule, kay kanami ko sa Amigos Capsule, kay kung kisa, agapas yung nasubat siya mga customer. Hindi na kinanglan ko yan sa mag-inis, ilis ano na, mag-init sa tubig. Kaya mo na, gusto ni sila mer, kapsol man iya, kaya inang init sa mag-init tubig, inom lang sa kuno ko na yun. Pero mo, pagalit katilaw, sir.
1: Why pagit ko dyan, kay doon anad na kublang, timitirmos man ko, ti sa isa ka adlaw, katatlo, ti magtag siya 25, 75, ti pigado man kami. Kagalibot-libot na sa wahom, pero makarecover lang kay Teko, hindi mo na pag-ibak doon, magpa-doktor ka, sobra pa man, pero na, ya, brato lang ya, hindi ka pag-doktor. Tisted mo na ya.
0: Sige, sir. Nadumduman ko, sir, ang ambal mo, sir, nga naanad, sir. May nadumduman ko ng istorya sa naanad mo. Sinsa mga bata, yan, na, hindi ka na, Blanay, magpamana, Blanay, kay may edad ka lang, Blanay. Naari mo kami mga bata, masagod sa imo, nga, nga, mana kapagid. Simple lang batang nanay mo. Iya. Mayo, kamo inyo mga anak, kaway kamo manad. Sige sir, salamat gid sir kagamay nga adlaw sa atong tanan. Si sir Domingo sang
1: Afer Barasa, Ananias Domingo.
0: Ananias Domingo. No, isa ka
1: chairman.
0: Chairman sang
1: Peacemaker.
0: Ako na PNP Force Multipliers. Salamat gid sir kagamay nga aga para mabatian mo sa atong mga nagpalamat eh. Kaya masir taman ang kayuhan nga nahatag sa imo sa Amigos Cope.
1: Salamat sir.
0: Yes,
2: yes, damong salamat. Paldo Kuya Nals, Amigos Cope na. Yes, no, proven, tested na yan. At tuwa sa mga naglain-laing butika, parmasya sa inyong lugar, wa na ilaing kape nga healthy. Ang kape nga number 1 na dunay 15 ingredients. Grabe no, asa mo makakita ng kape ha? Nanadiha tanan. Adunay vitamin C. Sa adunay mga high blood, taas ang sugar, mga pamaod sa kalawasan, ubo, sipon, hilanat. Irregular ang menstruation, insomnia, migraine. Nagluyah kay ato ng paabtikon Amigos Amigos Coffee na mga higala. Adto alang sa mga butika, mga parmasyan. Inubanan ha, inubanan o ginubanan sa atong ka-partner Amigos Capsule. Proven and tested na yan. Unang atong ipadayon mga lods, ganina atong nabatian. Ang ka-epektibo sa Amigos Coffee. Karong orasa, time check. 8:45, gamay na lang yun. Arita o garita sa pagpaminaw sa ka-epektibo sa Amigos Capsule.
3: Hi, good morning.
4: Yes, good morning ma'am. Isa ka ito'y pangalan na to, ma'am.
3: Ay, Sir Angel, good morning guys. Melissa Abadinas ni sir.
4: Melissa Abadinas Lumukso.
3: Ah, yes sir.
4: Yes sir, taga kuan ka ma'am, taga Balamban ka ma'am. Asa kay kadapit sa Balamban ma'am?
3: Arpili Balamban sir, Cebu.
4: Arpili. Kay usa ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, Ma'am Melissa?
3: Ah, okay sir. Ang ako ang experience sa Amigos Capsule sir, kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani sir.
4: Okay, no, lumbar pain. Oh, sige, sige.
3: Oo, sorry kay last December gini na ako sir, nako pang gipa mati, bali na gyung sakitas akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani sir, nya gi tagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever, gipa-obserbahan na ako og 7 days. Unya, human sa 7 days sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang gi agwanta sir niya, nagkuan lampod ko, nag-take sa, ako alang giyapunto gipadayon ang ako ang kuan kaning Amigos Coffee sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pagbati na ako, nga naday Amigos Capsule, unya, naapod siya isang cup nga, pwede po siya nga maka tambal kay nak nam siya og kaning kawala sir padung sa ako ang lubod agari na gani sa ubos gani sir gani akong paa maminhod siya so karon ingon akong bana nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya so mao to sir nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gitake. So karon sir pasalamat lang gyud sir kay kanang okay na ako ang lumbar pain wala na koy gi pamati unya usa gyud pod nga nakaka-amaze pod na ako sir Angel no
4: so nawala ang pain ma'am nawala ang lumbar pain ni mo ma'am sa usa lang ka pad na Amigos Capsule.
3: Amigos Capsule sir nakahurot lang ko og usa ka pad
4: sir na usa ka blister pack
3: oh, oh.

0: menopausal ba? Dahil latos ako menopausal, sir, kay 49 years old na baya ko. So, nagtuo po og ka ng... Kuan ra to sir dala to usab po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal so ako ara tong gida sir so pagkahuman ako ato sir og take sa na po gali ka capsule sir again ala nibalik man ang akong menstruation sir himbalik jud siya na normal mauna karon nag monthly na sir 3 months na nako nga nag normal na siya sir pasalamat jud ko sa Amigos Capsule kay dako gid kayo tabang sir
1: so normal na ang imong menstruation adto dili normal karon pag
0: yes, imong
1: Amigos Capsule na normal na sir
0: oo kay since December sir 2025
1: ay by the way ma'am Melissa pilay edad nimo
0: 49 ako, sir. So, maumi daw ito nga.
1: 49. Ito ang ngayon naging magminopausal, no?
0: Oo, sir. Nagtugod ko nga maugod ito'y dala po sa minopausal na ako kay wala naman po na menstruation. Mm-hmm. So, mauto ako lang po itong giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang gud siya. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry gud ko, sir. Ang reaction gud ato niya, maugod itong ako ang kanang...
1: So,
0: lubot nga pa doon, dere sa lubot. Ang naog sa sir.
1: Lubot, sa tiil, or

0: sakit sa hawak.
1: Oo man. Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po. Uga nang kadulaging na po kakapsul na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuha na sadang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
0: Nibalik siya sa normal. So, karoon yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo, manta madam. Arita sa butang ka mga minyo. Kamusta? Maka, kuha na. Modagayday na sa ang sapa.
1: Sir, ako ang kuan, sir, noon experience kay nag-normalize na ka ng ako ang menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ako. Pura naman bagong dalaga, ani. Mula po na po ang na-experience, sir.
0: So, mura nagbagong dalaga. So, kuan na, kaning sa ato pa.
1: Modagayday na yun, sir.
0: Matagay day na, dili na kuan, dili na sapnot ingon si Lito Abadinas.
1: Kahit kadung sa time kadung wala pa nang kuan, sir, kadung napakoy di pa mati na katong lumbar pain na ako, sir. Mabalibad jud ko, sir, kay kapoy man niya. Bali na jud ba yang sakita jud niya? Ko ano, dry jud siya, sir. Anyway, dry jud siya.
0: Dry jud siya. So, kanon na nakaamigos capsule, ma'am. Nibalik og kuan, andagay day.
1: Yes, sir. Baka kuan gid ka nga ka nang naagid siya ka nang kuan gani, sir. Na-improvement o niya. Lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong
0: na-pre-improvement,
1: sir, ba? I-try lang yun nila, sir. Ang kanang
0: dili lang ta ng dagayday. Kaya arila ta sa word nga lubricant.
1: Yes, sir.
0: Sama kayo sa kagagoy. Hindi mo sa mga... O sa ika-advise ni Moro sa mga nanay nga naminaw diha nga naminaw sa tong program. Epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
1: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, parihapod na ako nga nag-edad na og 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyo ang menstruation kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kahit sa ako, anak ko kayo kung pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain na taon-taon na gid na kung di pa mati na wala gid na tabangan gid ko sa Amigos Capsule.
0: Okay,
1: ang
0: bisayaan ng lumbar pain mama onay sakit sa hawak.
1: Oo, kaning likod yun, sir. Kaning naagod sa taliwa, gani sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukog, balig yung sakita gid anak, sir. Grabe gid ka sakit.
0: Okay. So, nakakay salamat, Mamilisa. Tagaasa ganita, Mamilisa.
1: Ako, sir, sa Balamban. Arpili, Balamban, Cebu, sir.
0: Arpili, Balamban, Cebu. Milisa, okay. Abadinas, Lumukso.
1: Yes, sir.
0: Daghan kayo salamat, ma'am.
1: Daghan po kayong salamat, Sir Angel.
2: Hello, sir! Hello, kuya!
0: Yeah, sir. Mayong buntag, sir. Kisay pangalan na to, sir?
2: Si Ramer Baligwata, kuya.
0: Ramer Baligwata. Kuya Ramer Baligwata, sir Ramer. O saka sa mga nag-testify nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba doon yung itong Amigos Capsule, kuya Ramer Baligwata?
2: Yes, kuya, no? Ang... pag una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule kuya, nindot yung kayo, no, ako ang pamati sa kuang panglawas, gani, ning bati ta o kanang kakapoy sa kanang sikitag biyahe, karon mas nindot ang capsule nga ako ang na pirmi, no, sa Amigos Capsule, sama ning pagkatulog, nindot na kaya ko pagkatulog, o kanang sabong kuya, kanang maglisog ka o kanang remove sa ato ang hukaw, nindot mo samot siya ka, nindot yung kayo kay sayo ta makainom, sayo po ta maka-remove sa atong hukaw, so gaan atong agaan din akong lawas, kanang
0: Bisaya pa na kuya Ramir, maglisod ka kalibang, hindi ka buntag.
2: Oo, maglisod ko kalibang, usahay gabiin na usahay magpaan. Pero na nagsige na ko sa capsule, nindot yung kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag, gaan akong lawas. Buntag uto hapon.
0: Buntag uto hapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
2: Nagsikil kayo, kuya, no? Lahi dyo kayo nga kanang dita kayo nomo kanang Amigos Capsule. Mas nindot dyo ang Amigos Capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samutang na kay acidic ako kuan mo grabe ka acid ko kanang basta kuang kuan maginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga pwede din siya kanang sa mga kanang na kuan sa tiya no kanang mga acid ana so karon gitry pag try ginako kuya nindot yu kayo kay magsigita ka ng panugab or magsigipog ka ka ng kuwan sa imong hangin na kuwan ka ng imuhang mga murabag kuwan siya ka ng lain siya ang ganay imuhang tiyan anak muhupay yung gaan siya gaan git siya imong pamati
0: so, muna so far Kuya Ramir Baligwat ha muna imong experience sa ito ang Amigos Capsule o niya nai-nangutana yes, Kuya Ramir na aman rin si Bobby Huntiling ha. Ingon si Bobby ha, ingon si Bobby Utilia. Siya nga, pagkataan ano si Kuya Ramir, Kuya Indraw, kung okay ba ni sa buldos-buldos kay ako, nakabuldos ko sa kumbana, sa kong asawa nga si Gracia. Nga nakainom ko Amigos Capsule, ha? Sa imong experience yan, nakabuldos pa buka?
2: Hindi mo, doon nag-i-check ka ng ipik, no? Kaya ka na mabuntag sa'yo pa kayo, wala. Si Junior, barog na.
0: Barog na, bro. Pero sa una, mora nga, dugay mo
2: barog. Wala, dugay mo barog, karon.
0: Aroy.
2: Wala duyak. Ay! Oh, ito na mabuntag. Tinuod yun na. Manguhit, oy. Si Junior.
0: Manguhit, manguhit. Sige, sige. So, ana, so, alang sa mga tatay ni Kuya Rams, epektibo ha, epektibo ni nga itong kwan, epektibo ni nga ito ang Amigos Capsule, alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, maligwat, sa ika-advise ni mo nila.
2: Makaalam sa
0: makaprobe yung gusto ng Amigos Capsule niya.
2: Kaalam sa naminaw no, ugasan ni nabot ang atuang year karon sa Amigos Capsule. Ganin mga edadaran na. O sama, apoy uban nga dili pa edadaran pero minus na sila aning bugro sa kama, kuya. Ayun yung siya gamiton, kuya, ang kanang Amigos Capsule. Pinin mo na. Buntag sa iyo pa, wala. Hangtod na buntag, oh, maghayag na, kuya, portigir. So, ang wako yung laing ika-advise ninyo, no? Ang ganang mga, pag na may problema gamay sa ilang, ilang kataw, so, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang ibuhi. So, kanin, Amigos Capsule ta. Amigos Capsule ta, mga pare.
0: Okay, pila edad na to, kuya? Pila edad na to?
2: Ako, kuya, ang edad na ko, 52 na dyan ko.
0: 52.

ang mga wa na ni gahi mo gahi og mo gahi pagyud diha. Yes, no, sa mga taga Siki Horna, diha ang AGP Pharmacy, mapalit ang amigos sa Capsule Amigos Coffee. And napo diha ang Three Brothers Pharmacy. Sa mga taga Tuburan, diha ang Butika John. O niya, napo diha mga higala ang JJK Albic Shop. JH Circle Pharmacy diha sa Tuburan. Available ang amigos Capsule. Sa mga taga Kabangkalan na diha ang Farmacia Negra. Sa mga taga Asturias na diha ang ILO General Merchandise. Tasi General Merchandise, mapalit ang Amigos Capsule, Amigos Coffee. Sa dunay mga pangutana, pwede mong mutawag mutak sa atong hotline.

0: of natural and powerful herbal ingredients ang Palia Leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
1: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
0: Malunggay, paligun sa imong immune system.
1: Tubo, natural energy booster.
0: Ginger, panguntra sa inflammation.
1: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
0: So kung gusto ka nga ligun nga immune system ug energize every day,
1: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
0: Lives for life.

0: cooking is required.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ang kasing ala na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching yung mga hangga? Mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa muna na usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinood?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi ako nakapuyon, day ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom niyo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mong lawas, day ma'am.
3: Okay na.
2: Sige, salamat sa tingalan. Usap mo, ma'am. Monching?
3: Monching.

0: and powerful herbal ingredients, Ampalia Leaves, para ma-regulate ang inyong sugar level.
1: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
0: Malunggay, paligun sa imong immune system.
1: Tubo, natural energy booster.
0: Ginger, panguntra sa inflammation.
1: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
0: So kung gusto ka nga ligun nga immune system ug energize every day,
1: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
0: This for life.

0: May capsule.
1: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
0: Okay na ron mong lawas na, ma'am.
1: Okay na.
0: Sige, salamat sa tingalan. Usap mo, ma'am. Monching.
1: Monching.

0: 我在蒙金。
1: 嗯，蒙金。
0: 哦，蒙金也蒙金。
1: 啊。
0: Yung mga mansing ni Tangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa moon nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
1: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na niya, naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
0: Kasi una kapuyon dahi ka?
1: Oo, oh, kapuyon to.
0: Pero sugat pag-inom ni mo sa original Hagunoy Capsule.
1: Okay na. Hindi na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
0: Okay na rin mong lawas na, ma'am.
1: Okay na.
0: Sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching.
1: Monching.

0: nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman na tutulong sa amin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan niyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mga kababayan,

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: DT Radio.
4: You are now tuned.

0: 98.1 BTE Radio
1: Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension, nawala yun akong ipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumarn sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Maayong adlaw, ako si Mari.

Pahimang no, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon na importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang.

0: sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: 101.1 BT Radio.
1: Ikaw ba'y hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba'y late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba'y palaging matamlay? Anak mo ba'y madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba'y makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo'y maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
3: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Baling Oga Aliampo nakinibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4 Tuburan Cebu og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos nausap sila sa Tabuelan Asturias og sa Balamban Cebu makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224 pagita si Sir Julius Edilion ang tagya og tagduma og nangita mausap kamo og gym adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly o Giempo. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly o Giempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatayo is Lichon Manok.

0: Tana sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
1: Mga pahinomdom para makaandam ug mamahimong luwas sa baha. Mangilabot pagmonitor sa mga taho sa panahon, lokal nga balita ug mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit. Mangandam pag-andam og emergency kit, palig-una ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa

0: kusog nga hangin sama sa atop o bintana. Hipusa ang mga binuhing hayop. Hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento o mga bililhong butang. Magplano, siguruhan nga mapasabot sa mga bata, senior citizen o mga persons with disabilities nga membro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam o kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo. Magamping, likayi ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera o typhoid fever. Mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya. Musagka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan. Paniguro nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya, labi na ang mga bata. I-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
1: Kini nga pahimangno giatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GAPSIS project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko soba, murpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nalibiyo yun, doon nag-alibiyo siya. Tinojo din siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
6: Lami aoy.

0: 101.1 BT Radio.
1: Sa DTX 500, malikayang ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataon sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ISP, new license og non-pro to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntaga pinaag sa cellphone number 0908-1452-6500. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalag niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services

0: Ligue 1. Kini ang walo ka mahinungdanong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay o kung unsaon pagbangon o tukuron sa mas luwas nga paagi. Una, pagtukod o Ligue 1 nga pundasyon. Ikaduha, ihigot gikan sa ubos pataas ang mga dapat niini. Ikatulo, paggamit o brace sa mga dapat niini aron maprotektahan ang balay kung adunay bagyo. Ikaupat, siguruha nga Ligue 1 ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang Ligue 1 nga balay nagkinahanglan o Ligue 1 nga atop. Ikaunom, magtukod o balay sa luwas nga dapit. Ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga purma sa atop. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras o panahon, timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon o pagdala sa emergency go bag.
1: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs UGAPSIS project was assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: Si Ate Pres, kuna ko ang pasultihon gamit na mo sa said celebrity beauty soap with kojic acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tunig ka mo gamit sa said celebrity kojic soap. Said celebrity beauty soap, Cotis Gold celebrity artista ka.
3: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM

0: Formasyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Vitron. Subok na.
2: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron Drop sa kunganak. Ipa-testing ako kunganak. Tinuod jud nga. Dili na siya kayo maghilak-hilak. Baspog na kayo. Dali ra po siya patulugon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron Drop. Palihog. Pamalit na mood kay stable jud siya kayo sa bata.
1: Vitron. Subok na.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
4: Start your day on a fantastic note.

0: 89.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalik ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, Luzon, Visayas, Mindanao, welcome sa atuang 5-minute program. Adiyan na po kining atong paghatag ninyo sa dugang impormasyon, kaalam mo kay balo aron na kaning atong lawas ha. Karon ay ginato nga mahatagan og pagtagad. Ubusab makatabang kita nga dili kita makaangkon og mga balatian. Kining atong lawas mga igalang isuon, prone or posible na makaangkon sa mga balatian, ilabi na kung panalitan kita. Dunay mga pagpangabuso sa atong mga lawas. Kinimang kung atong lawas mga higalang isuon, ilabi na kining mga bisyo, no? Usa kini siya sa mga mas makahatag og peligro. Para sa uban, ilabi na katong mga medyo batanon pa, wa pa kay bation kayo karon, gumikan kay mo lagi na sakto pagkag kahimsog. Pero inigkaabot ni mong 40 anyos pataas, diyan na dahil manggawas ang mga balatian. Tingala na lang kang pag pa-check up ni mo, kung namang galing kay annual check-up. Tingala na lang kang analiti kay diabetes or type 2 diabetes. Ang type 2 diabetes, mga igalang isuna, mo ka na siya ang ginatawag na to nga lifestyle nga kanang diabetes. Gumikan kay kung ikaw mahiligon sa mata pa ka ha, mahiligon ka sa mga matamison nga mga ilimnon, matamison nga mga pagkaon. In every day sa gihatag adlaw sa Ginoo, 6 times kang magakaon. Imagine ra guna, mamahaw, magsnacks, maniudto, magsnacks, manihapon, magsnacks na pud pagkagabi. Kung ayon na imong diet mga higala igsoon na dili gina ikatingala nga pagpatong nimo 40, ilabi na 45 pataas, diyan na dahil manggawas ang mga balatian. Ilabi na kiniginatawag na itong type 2 diabetes. Aside niya na, kung ikaw bisyado, nga manigarilyo, mag-inom o alkoholik ang ulim nun,

Panyawan Plus, napamatud-an kini siya nga usa ka matang sa kapsula sa said marketing nga purong herbal ug nutritious kaayo. Meaning to say, taas kini siya sa level sa mga vitamina, minerales, mga nutrients nga gikinahanglan nato para mamahimo kitang himsog. And of course, kung pananglitan kanunay kitang nagainom sa said Panyawan Plus, bisan pag-unsa nga mga problema sa atong lawas matabangan nato. But I'm not telling you nga mag-said Panyawan Plus ka and then may ipadayon imong sayop ng pagkinabuhi. Timan-i nga ang atong kinabuhi nagkinahanglan kita og disiplina. Kaya kung wala kita disiplina mga higala, igsuon, bisan pag-unsa ka mga maayong nga mga klase nga mga tambal ang imong pag-ainom, pag-aimnon. Bisan pagka nag-said Panyawan Plus o baka anything nga mga synthetic drugs, di gihapon ka maulian. Kaya wala kay disiplina. Munang ubanan na itong disiplina ang itong pag-inom sa itong said Panyawan Plus. Aron kining atong lawas mapa-maintain na itong himso o usab luwas sa mga balatian. Timani kanunay ha, kung mag-iskot kitag purong herbal o herbal nga nutritious, dinhi na kita sa said Panyawan Plus. Ginama ka na sa said marketing.

0: Celebrity Beauty Soap.
1: Kasika sa panglawas.
0: At ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, biyahing Japan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tinutunay na napakahalaga sa gitna ng mas mahirap na global environment.
4: Headlines.
3: Pangulong Marcos nakipagkita sa Filipino community sa Tokyo. Patuloy na suporta ng pamahalaan para sa pagsusulong ng mga karapatan at kapakanan ng mga overseas Filipino workers sa Japan, tiniyak ng Pangulo.
4: Headlines.
3: Bilateral relations ng Pilipinas at Japan sa larangan ng labor protection, kalakalan, depensa at regional cooperation, higit pang palalakasin.
4: Headlines.
3: Minority bloc sa Senado nag-walkout matapos tutulan na makaboto online sa sesyon at iba pang proceedings ang isang senador.
4: Headlines.
3: Department of Labor and Employment nagpaalala na magdodoble ang arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor na papasok ngayong Idil Adha.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po yung araw ng Miyerkules, May 27, 2026. Muling sumasin yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nasa 2nd araw na ng kanyang state visit sa Japan. Biyaheng Japan, tinuturing ng Pangulo na napakahalaga sa gitna ng mga mahirap o mas mahirap na global environment. Yan po ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
6: Simula na ng 2nd araw ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, kung saan ay inaasahang magiging abala ito sa sunod-sunod na mga aktibidad. Itong kauna-unang state visit sa Japan ng Pangulo na inilarawan ng Punong Ekutibo na napakahalaga sa gitna ng mas matinding hamon na kinakaharap ng global environment. Sinabi ng Pangulo na sa biyahe niyang ito ay inaasahang makakabuo ang Pilipinas at Japan ng mas malawak na foreign policy agenda na mas magpapalalim sa ugnayan ng dalawang bansa. Umaasa din si Pangulo Marcos na makakabuo ng mas malakas na defense at security cooperation ng Japan at Pilipinas. Ganon din ng mas matatag na economic partnership sa kanyang 4 araw na state visit. Layunin din dagdag ng Pangulo ng kanyang biyaheng Japan na mapalakas pa ang pakikipagkaibigan dito ng bansa na kapwa may parehong pananaw at maraming aspeto. Kasama din sa inaasahan ng Pangulo na mas mapapatatagpan lalo ang pagiging magkatuwang ng dalawang bansa sa gitna ng kinakaharap na kawalang katiyakan sa hinaharap bunsod ng nagpapatuloy pa rin krisis sa Middle East. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: This state visit to Japan is essential amid an increasingly challenging and evolving global environment. It forms part of a broader foreign policy agenda to forge closer political ties, stronger defense and security cooperation, and more enduring economic partnerships with major countries in the region.
6: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng pamahalaan para sa pagsusulong ng mga karapatan at kapakanan ng mga overseas Filipino workers o OFW sa Japan. Sa kanyang pagsasalita sa Filipino community sa Tokyo, nagpahayag ng pasasalamat at paghanga si Pangulong Marcos sa mga OFW na kanyang inilarawan bilang mukha ng Pilipinas at simbolo ng katatagan at tahimik na lakas. Ayon kay Pangulong Marcos, malaking bahagi ng ginagampanan ng mga OFW sa pagpapalalim ng ugnayan ng Pilipinas at Japan, lalo na sa people-to-people exchange at iba pang mga larangan ng kooperasyon. Dagdag pa niya, magpapatuloy ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programang magbibigay proteksyon sa kapakanan ng mga Pilipino.

0: the BT Light Rock. BT Light Rock.
1: 98.5. Mga tren upang pumasok sa trabaho, sa pabrika, sa opisina, paaralan, hotel, ospital, restaurant, construction site at mga ibang lugar pa. Sa mga pamilyang Pilipino at hapon na araw-araw ay nagsisilbing tulay ng pagkakaibigan ng ating dalawang bansa. Kaya kayo po ang muka ng Pilipinas dito sa Japan.
2: Sinabi ni Pangulong Marcos na ang kanyang apat na araw na pagbisita sa Japan ay naglalayong mapahusay ang bilateral relations sa mga pangunahing larangan tulad ng proteksyon sa paggawa, kalakalan at komersyo, depensa at kooperasyong pangrehiyon. Binanggit din ng Pangulo ang epekto ng mga pandaigdigang krisis, kabilang ang pagtaas ng presyo ng langis na dulot ng patuloy na tunggalian sa gitnang silangan. Inihayag din ito ang mga intervensyon ng gobyerno kabilang ang deklarasyon ng State of National Emergency o National Energy Emergency sa pagpapatupad ng United Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na sa kabila ng mga pandaigdigang hamon ay nananatiling matatag ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Japan.
1: Bago pa man kami makikipagpulong sa mga pinuno ng Japan, minarapat naming unahin ang pagkikipagkita sa inyo. Sapagkat kayo ang dahilan kung bakit mahalaga ang relasyon ng Pilipinas at Japan. Kayo ang nagbibigay buhay sa ugnayang ito sa gitna nga ng Pilipinas at ng Japan. Napakahalaga para sa amin na ipabatid sa inyo na ang inyong pamahalaan ay walang tigil at walang sawang nagsisikap upang mapangalagaan ang inyong mga karapatan, kapakanan at kaligtasan habang kayo ay naghahanap buhay sa ibayong dagat.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Patuloy na nararamdaman ng mga Pilipino ang bunga ng matagal ng kooperasyon ng Pilipinas at ng Japan sa iba't ibang sektor tulad ng transportasyon, agrikultura, maritime security, disaster response at pagpapaunlad ng mga komunidad sa Mindanao. Sa larangan ng transportasyon, katuwang ng Pilipinas ang Japan sa pagpapaunlad ng railway system sa Metro Manila sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Kabilang sa mga proyektong suportado nito ang Metro Manila Subway, MRT3 Rehabilitation, North to South Commuter Railway Project at Central Mindanao High Standard Highway Project. Malaki rin ang naitutulong ng partnership sa agrikultura at food security sa pamamagitan ng mga programang Rice Processing Modernization, Disease Management for Crops at Agricultural Research and Training. Layunin itong mapabuti ang produksyon, mabawasan ang post-harvest losses at mapatatag ang kabuhayan ng mga magsasaka.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Samantala, pinalalakas din ang dalawang bansang kooperasyon sa maritime security at disaster response sa pamamagitan ng humanitarian assistance, joint military training and exercises at defense modernization. Mahalaga ang mga ito para sa seguridad na at kabuhayan ng mga komunidad na umaasa sa dagat. Samantala, sa Bangsang Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao, BARMM at iba pang bahagi ng Mindanao, may mga partnership project para sa road improvement, sa healthcare access, livelihood programs at skills training. Gayun din ang peace building initiatives at digital connectivity upang makapagbigay ng mas maraming oportunidad at serbisyo sa mga komunidad.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mga kabataang Pilipino sa Japan, dapat i-maximize ang mga oportunidad doon upang mapaunlad ang sarili at ang bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kabataang Pilipino sa Japan na i-take advantage ang lahat ng oportunidad doon para sa pagpapaunlad ng kanilang sarili at ng kanilang pamilya. Sa pagharap sa Philcom sa Tokyo, ipinaliwanag ng Pangulo na ang tagumpay kasi ng mga ito makatutulong rin sa Pilipinas sa pangkabuuan. Ayon sa Pangulo, masusuklian kasi nila ang kabutihan ng Japan sa oras na maging bahagi na rin sila ng pagpapaunlad nito. Ang pakiusap lamang ni Pangulo Marcos, huwag sanang makalimutan ng mga kabataan ang kanilang Filipino heritage. Kahit na ang kulturang Japan na ang kanilang nakalakihan at ang araw-araw na nakikita. Umaasa rin ng Pangulo na mananatili ang mga ito bilang mukha ng Pilipinas sa Japan, patuloy na magbigay karangalan sa bansa sa pamamagitan ng pagiging mabuting bahagi ng lipunan sa Japan. Sa huli kasi ayon kay Pangulo Marcos, ang mga nakababatang henerasyon pa rin ng mga Pilipino sa Japan ang nagsisilbing tanda ng malalim na ugnayan ng Tokyo at ng Maynila.
1: Inaasahan ko na tulad ng mga panahong nagdaan, ang mga Pilipino sa Japan ay mananatiling matagumpay sa kani-kanilang mga napiling larangan. Nagtitiwala ako sa kakayahan ng bawat isa na maging haligi ng inyong mga pamayanan. Inaasahan ko rin na patuloy na magbibigay ng karangalan sa bansa ang ating mga OFW dito sa Japan sa pamamagitan ng pagiging mabuting mamamayan at pagiging masunurin sa mga batas at alituntunin ng bansang ito na itinuturing na ninyong pangalawang tahanan.
4: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang mga balita, nag-walkout ang minority bloc sa Senado matapos natutulan ang pagtalakay sa plenaryo ng mosyon na magpapahindulot sa isang senador na makaboto online sa sesyon at iba pang mga proceedings ng Senado. Dahil sa paglabas ng minority bloc na walan ng quorum ang sesyon, dahilan upang agad itong i-adjourn. Nauna rito, kinwestiyon ni Senator Erwin Tulfo ang anya ay pagmamadali ng majority bloc na talakay ng mosyon. Ayon kay Tulfo, nais niyang malaman kung may kaugnayan ito sa posibilidad na may ilang senador na maaring makulong ngayong weekend.
5: Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority.
6: Madam Chair.
5: Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why they have to have this inserted, the Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement nang sa ng ombudsman, may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin.
2: Si Senator Erwin Tulfo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Umalag naman si Senator Jingo Estrada sa naging pahayag ni Tulfo at di ginit na uncalled for ang naturang komento sa plenaryo. Samantala, sinabi rin ni Estrada na pabor siya na matalakay na agad ang mosyon ni Senator Rodante Marcoleta. Layunin ang mosyon ni Marcoleta na payagan ang isang senador na makaboto online sa mga desisyon at proceedings ng mataas na kapulungan.
7: The statement of this was uncalled for. If he has contact with the courts, at sigurado na kami makukulong.
8: Are you favor with Marcoleta's motion?
7: Yes, of course.
2: Si Senator Jingoy Estrada.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Minority Senators, kinondena ang pagmamadali ng Senate Rules Amendment para payagan ang online voting ng isang senador. Daritong report ni Nimfa Asuncion.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Maring kinondena ng mga senador mula sa Minority Bloc ang tinawag nilang tangkang bilisan ng isang malaking pagbabago sa rules ng mataas sa kapulungan. Partikular na tinutulan ng minority senators ang motion na talakayin sa Senate floor ang panukala ni Senador Rodante Marcoleta na amyendahan ang Senate rules para mapayagan ng isang senador na makaboto via online o sa pamamagitan ng teleconferencing kahit pa hindi ito physically present sa plenaryo ng Senado. Nagkaroon ng mainit na debate tungkol sa Senate rules sa mga senador na nauwi sa pag-walkout ng 10 minority senators. Git kasi ng minorya, labag sa rules ang pagtalakay ng panukala sa plenaryo dahil hindi pa nabubuo ang Committee on Rules. Pero giit ni Senate President Alan Peter Cayetano, pwede nang pag-usapan ng mungkahing amyenda kahit na hindi dumaan ng Rules Committee. Sa isang joint statement, tinanong ng minority senators kung ang dahilan ba ng tila pagmamadaling talakay ng panukala ay para makaboto si Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi na muling pumasok sa Senado mula noong May 14. Dahilan din ba nila ang balitang may mga majority senators na maaaring arestuhin sa mga susunod na araw? Binigyang diin sa pahayag na ang panukalang amyenda sa

0: ang 9 na minority senators, hinulang na sa 13 ang mga senador sa floor bilang nakailangan para magkaroon ng quorum at maipagpatuloy ang talakayan sa plenaryo. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Precautionary hold departure order laban kay Senator Marcoleta at tatlo pang respondents. Pinagbigyan ng Sandigan Bayan ang detalye at insante ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Hindi papayagang makalabas ngayon ng bansa si Senator Rodante Marcoleta, dating kongresistang si Michael Defensor, at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Kasunod ito ng inilabas na precautionary hold departure order o PHDO ng Sandigan Bayan 7th Division. Inihain ng ombudsman ang verified ex parte application kaugnay ng kanilang complaint affidavit na humihiling na sampahan ang kasong plunder

0: at indirect bribery ang apat na respondents. Kaugnay ito ng iniimbestigahang hindi pagdedeklara ni Marcoleta ng 75 million campaign donations sa kanyang Statement of Contribution as Expenditure o SOCE noong Enero ng 2025. Sa naging pagdinig sa Antigraft Court, una nang ipinunto ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman na ituturing na flight risk si Marcoleta dahil may sapat itong impluensya at kakayahang pinansyal bilang senador para umiwas sa pananagutan. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Inimok ng Department of Justice o DOJ ang singer lawyer at legal counsel ni Senator Bato de la Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc na magsumite ng anumang impormasyon na makakatulong sa pagtukoy sa kinaroroonan ng senadora. Kaugnay ito sa warrant of arrest ni de la Rosa mula sa International Criminal Court, una ng pinagutos ni Justice Secretary Frederick Bida ang pagpapadala ng liham kay Bondoc upang hilingin ang kanyang kooperasyon sa usapin. Layunin ng hakbang na ito na makatulong sa mga otoridad sa paghahanap sa senadora at sa pagpapatupad ng ICC warrant. Sinabi ni Bida na mahalagang makisa si Bondoc sa umiiral na legal na proseso bilang bahagi ng pagsuporta sa pagpapatupad ng batas at hustisya. Giniit pa ng DOJ na hindi dapat gamitin ang attorney-client privilege bilang dahilan upang umiwas sa pakikipagtulungan, lalo na kung maaari itong mauwi sa pagadlang sa investigasyon o pagtatago sa isang taong pinaghahanap ng batas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nagpaalala naman ng Department of Labor and Employment o DOLE na magdodoble ang arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor na papasok ngayong Idil Adha. Sa ilalim ng Labor Advisory Number 9 Series of 2026, sinabi ng DOLE na dapat bayaran ng 200% ng kanilang basic pay ang mga empleyadong magtatrabaho sa regular holiday para sa unang 8 oras ng kanilang trabaho. May karagdagang bayad naman para sa overtime work at sa mga empleyadong papasok kahit natapat ang holiday sa kanilang rest day. Ayon pa sa DOLE, kung hindi naman papasok ang empleyado sa regular holiday, dapat pa rin siyang bayaran ng 100% ng kanyang arawang sahod basta't nakapasok siya o naka-leave with pay bago ang holiday. Dineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng Proclamation No. 1264 ang May 27 bilang regular holiday bilang pagdiriwang ng Idil Adha.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Kamara, sinimula ng investigasyon kaugnay sa malawakang brownout noong Mayo at 13. Iyan po ang balitang hatid ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Formal lang sinimula ng Kamara ang congressional inquiry kaugnay ng malawakang power outage noong Mayo at 13 na nakaapekto sa milyon-milyong consumers sa Luzon at Visayas. Pinangunahan ng House Committee on Energy at House Committee on Legislative Franchises ang investigasyon in aid of legislation sa House Resolution No. 1024 nila Speaker Faustino Bojidi at Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Nakatuon ang pagdinig sa sunod-sunod na pagtrip ng Tayabas-Ilihan at Dasmariñas-Ilihan 500 kilovolt transmission lines na nagdulot ng red at yellow alerts sa Luzon at Visayas grids. Nanawagan ng House leaders sa mas matibay na koordinasyon sa pagitan ng Department of Energy, National Grid Corporation of the Philippines at iba pang stakeholders upang mapabuti ang pagtugon at crisis management tuwing may malawakang power disruption. Iginiit ni Hernandez na kailangan magkaroon ng real-time na koordinasyon at mas mabilis na komunikasyon upang mapanatiling matatag ang power system ng bansa. Kabilang sa mga tututukan ng House Inquiry ang technical accountability at grid resilience, communication at coordination protocols at supply security at ancillary services. Ayon pa sa mambabatas, mahalaga ang koordinasyon ng mga regulators, system operators at power producers upang maprotektahan ang katatagan ng power grid at maiwasan ang kaparehong insidente sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dalawang Air Force personnel na nasawi sa pagbagsak ng training aircraft sa Benguet na iatid na sa kanilang huling hantungan. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
5: Pinarangalan at binigay pugay ng Philippine Air Force ang dalawang ninatauhan na nasawi matapos ang bumagsak ang sinasakyan nilang SF-260 training aircraft sa Tuba, Benguet, kamakailan. Inilagak ang labinibla First Lieutenant Ruth Angelic Pasos at Second Lieutenant Cherky Embudo sa libingan ng mga bayani kung saan ginawaran sila ng military honors at 21-gun salute bilang pagkilala na rin sa kanilang dedikasyon at pagsasakripisyo sa bayan. Naroon si Lieutenant General Arthur Cordura, ang Commanding General ng Air Force, kasama ang buong pwersa ng hukbong panghimpapawid, mga mista, kaibigan at kanilang pamilya upang magbigay ng kanilang huling pamamaalam. Kasunod nito, sinabi ni Air Force Spokesperson Colonel Maria Cristina Basco na masinsinay sinasagawang imbisigasyon hinggil sa pagbagsak ng naturang eroplano. Bagamat 2011 pa nang unang makomisyon ng SF-260 training aircraft, iginit ni Basco na well-maintained ito at kaya pa rin maihatid ang silbi sa pagsasanay.
6: Aircraft, though medyo tagal na mga po siya, it's still very reliable kasi po, this is well-maintained. Ito po, it's undergoing periodic maintenance. Ganun naman po tayo sa pag-aalaga ng ating mga assets. So, we will be waiting for the results of the investigation, but for now po, it is this aircraft is well-suited for this kind of training.
5: Ang tinig ni Air Force Spokesperson Maria Cristina Basco. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Formal lang nilunsad ng Maritime Industry Authority o Marina ang programang Lakbay Alalay ng Gobyerno o LAYAG na inisyatiba sa ilalim ng Service Contracting Program ng Pamahalaan. Layunin itong pondohan ang inaprubahang dagdag na pamasahe sa dagat upang mapagaan ang pasali ng mga commuter sa gitna naman ng krisis sa enerhiya na dulot ng tensyon sa Middle East. Sa panayam ng global na tayo, sinabi ni Marina Administrator Sonia Malaluan na limitado lamang ang pondo ng ahensya kaya maigpit ang pagpili sa mga rutang isasama sa programa na batay sa ilang criteria.
7: Ito po ay ginagamit talaga ng mga manggagawa, ng mga estudyante at ng mga maliliit na businessman natin, no, yung bumibili ng mga produkto sa kabilang island. At marami ang traffic doon sa mga ruta na napili natin. Kaya po, in-expect namin yung around 10 million base po yon sa maximum capacity ng 93 vessels that we included in the program.
2: Si Marina Administrator Sonia

0: E mula Mayo 25 hanggang 31 sa Intramuros. Dito maaaring maranasan ang mga kalahok ng libreng guided tours at libreng pagpasok sa Fort Santiago at Centro de Turismo Intramuros upang mas makilala ang kasaysayan at kultura ng bansa. Ayon sa mga organizers, maaaring magsama ang mga kwalipikadong OFW hanggang 4 na kasama. Basta magpakita ng valid Overseas Employment Certificate o Overseas Workers Welfare Administration ID. Layunin ng inisyatibong ito na kilalanin at pasalamatan ng mga OFW na tinuturing na mga makabagong bayani habang binibigyan sila ng pagkakataong makapag-bonding kasamang kanilang pamilya at mapahalagahan ang kulturang Pilipino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang mga balita, nanawagan naman ng hustisya ang mga pamilya ng mga biktima ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Sa uling ulat ay mahigit sa 12 individual pa rin ang nawawala at pinangangambahang kabilang sa mga nasawi. Binago na rin ang operasyon mula search and rescue tungo sa retrieval operations matapos na mabigo ang mga responder na makahanap pa ng mga posibleng survivor sa loob ng 2 araw na paghahanap. Tinatayang hindi bababa sa 16 na katao ang hinihinalang nasawi sa pagbagsak na siya o ng 9 na palapag na gusali. Sinabi naman ni Angeles City Information Officer J. Pilayo na nakipag-ugnayan na ang site engineer sa mga otoridad at nagsumite ng listahan ng mga trabahador na nasa lugar ng baganap ang insidente. Hindi pa rin anya nagpapakita ang may-ari at contractor ng gusali upang magbigay ng paliwanag kaugnay sa nangyaring trahedya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ipinapatupad ng pamahalaan ang whole of government approach sa rescue and retrieval operations nito sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga. Itong binigyan din ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Kebiab sa Bagong Pilipinas Ngayon. Anya, sa pakikisa ng PCG na deploy o nag-deploy sila ng 6 na rescue teams na binubuo ng K-9 units at kanilang mga tauhan na katuwang ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa operasyon.
2: Sa direktiba po ng aming commandant na si Admiral Ron Hilgabon, kami po ay nagdeploy na po ng ating 6 teams. 6 rescue teams po, composed po yan ng ating Coast Guard K-9 working dogs and ating 18 na PCG search and rescue personnel po.
0: Samantala, binahagi rin ni Kebiab na may sinusunod silang incident management framework. Anya, sa ilalim nito, kumikilos sila na sang-ayon sa direktiba ng Office of Civil Defense sa OCD o kaya ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa lugar. Paliwanag pa ni Commodore Kebiab, nagsasagawa muna ng safety assessment ang engineering department na nakatalaga sa gusali. Nagsagawa rin, Anya, ng thermo scanning para naman malaman kung may heartbeat o body heat pa na proof of life sa lugar. Anya, matapos ang mga ito, saka lamang dinedeploy ang kanilang K-9 units kung saan sakaling may natutukoy na buhay o katawan sa lugar na nilalagyan nila ng flag indicator at nare-report para sa mga extraction.
2: At basta tayo po na maglalagay po tayo yung ating teams ng mga flags or marking flags na tinatawag po natin, then we will report it to the incident management team. And basta tayo po no, pag nakuha na po yung mga debris na maaaring nakapatong po dun sa mga victims, basta tayo po that we will be extracting itong mga katawan na po. So usually po, yan po ang nagiging procedure po natin for the identification and extraction of the bodies po.
0: Si PCG spokesperson Commodore Noemi Kebiab.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Formal lang binuksan ang ika-20 justice zone sa bansa na nasa San Fernando City, La Union. Ayon kay Department of Justice Undersecretary Margarita Gutierrez, pinangunahan mismo ni Chief Justice Alexander Gizmundo ang simpleng programa ng pagbubukas ng naturang justice zone. Layunin na niya ng justice zone na mapalakas ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na tagapagpatupad ng katarungan at batas sa ating bansa.
3: Papabilis at magiging mas maayos din ang pagproseso sa mga kasong kriminal mula investigasyon hanggang sa pagbibigay ng hatol ng isang korte. Batay sa mga pag-aaral, malaking tulong ang mga justice zones para mabawasan ng case backlog ng mga korte at gawing abot kamay ang katarungan para sa lahat.
0: Si Justice Undersecretary Margarita Gutierrez.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mga alagang aso at pusa, bida sa Furries de Mayo sa Lungsod Quezon. Mula naman sa Radyo Magazine, narito ang report ni Hazel Esguera.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Flores de Mayo but make it fantastic. Bida ang mga alagang aso at pusa sa gaganaping Furries de Mayo sa Quezon City ngayong Sabado, Mayo at 30. Ayon kay Dr. Radel Napoles ng QC Veterinary Department, layo nitong isama ang ating mga pets sa tradisyon nating mga Pilipino sa pamamagitan ng isang parada habang nakasuot ang mga alaga ng magagarang damit. Bukod rito, magbibigay rin ng iba't ibang veterinary services ang QC Vet mula alas 10 ng umaga.
5: Libreng bakuna, microchipping, consultation, deworming, at the adoption activity din po tayo.
4: Magsisimula ang parada alas 4 ng hapon, nagaganapin sa Quezon Memorial Circle. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, sa Isla Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa iba yung dagat, North Korea nagpakawala ng isang close-range ballistic missile ayon po sa South Korean military. Mula naman sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizel Nanyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Nagpakawala ang North Korea ng isang close-range ballistic missile at iba pang armas patungo sa karagatan nitong Martes, ang pinakahuli sa mga serye ng weapons demonstration na naturang bansa ngayong taon. Inuulat ng Associated Press na ang pinakawalang missile ay mula sa lungsod ng Jeonju na malapit sa kaunlaran ng baybayin ng North Korea at lumipad ito na humigit kumulang 80 kilometers o 50 miles. Nagpakawala na iba pang projectile missiles ang North Korea, ngunit hindi na nagbigay ng karagdagang detalye ang South Korean military hingil dito. Nananatiling handa ang pwersa ng South Korea na harangin ang anumang provokasyon galing sa North Korea, dulot na na matatag na alyansa na pagitan ng South Korea at Estados Unidos. Bagamat nagpahayag na kagustuhan si US President Donald Trump na muling buksan ang mga dialogo, patuloy itong binabaliwala ng Pyongyang hangga't hindi inaalis ng Amerika ang hiling nitong nuclear disarmament. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Alex Ayala muling nabigo sa round 1 ng French Open. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
7: Hindi pinalad na makalusot sa second round ng Roland Garros o French Open ang ating tennis superstar na si Alexandra Alex Ayala. Matapos manaig ang kanyang karibal na si Iva Jovic ng Estados Unidos sa score na 4-6-2-6. Nakuha ni Jovic ang panalo sa loob lamang ng isang oras at 47 minuto. Bagamat natalo, hindi naman pinadali ni Ayala ang pagkapanalo ni Jovic. Particularly sa unang set kung saan nahabol pa ni Alex sa 7th at 8th game ng first set. Ganyan pa man, hindi na pinaabot ni Iva sa tiebreak ang unang set at tuluyan niya nakuha ang panalo sa unang round. Lalahok naman si Ayala sa women's doubles ng French Open kasama si Victoria Imboco ng Canada. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik mo na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tingnan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapa hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Pagtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
9: Maging panatag Pilipinas.
10: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance.

0: sa pag-uulan. Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Department of Agriculture magtatayo ng rice processing system at food hub na may cold storage facility sa Kalinga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabok. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Amelia.
2: Nangako ang Department of Agriculture o DA na magtatayo ng makabagong rice processing system at food hub na may cold

0: itinatayo ang proyekto sa 50 hectare na lupain sa bayan ng Rizal na inilaan ng pamahalaang panlalawigan bilang rice and corn complex. Kasama rin sa plano ang pagtatayo ng food hub at cold storage facility upang mapadali ang pag-iimbak, transportasyon at pagbibenta ng mga produktong agrikultural. Kaugnay nito, nagpasalamat si Governor James Eduba at tiniyak ang buong suporta ng lokal na pamahalaan para sa matagumpay ng pagpapatupad ng mga proyekto para sa kapakanan ng mga magsasaka sa Kalinga. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Philippine Military Academy target makapagsanay ng 2,000 kadete bawat taon sa tulong ng pribadong sektor. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Joseph.
3: Target ng Philippine Military Academy na makapagsanay ng humigit kumulang 2,000 kadete sa isang panahon pagsapit ng 2040 sa oras na makumpleto ang mga kasalukuyang proyektong pang-imprastruktura. Ayon kay PMA Superintendent Vice Admiral Cesar Bernard Valencia, bahagi ito ng roadmap ng akademiya upang mas maihanda ang mga susunod na opisyal ng militar sa mga hamon ng makabagong digmaan at mapanatili ang seguridad ng bansa. Sa kasalukuyan, nasa 1,300 kadete ang kasalukuyang populasyon ng PMA. Kasabay nito, binago rin ng akademiya ang kanilang curriculum upang isama ang data analytics, electronic warfare, digital warfare, unmanned systems at iba pang makabagong kaalaman na mahalaga sa cyberspace at modernong depensa. Ayon sa PMA, ang pagbabago ay alinsunod sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ihanda ang mga sundalo para sa hamon ng 21st siglo. Kabilang sa malaking proyekto ng akademiya, ang pagtatayo ng bagong mess hall at multipurpose facility sa tulong ng pribadong sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Fertility rate sa Bicol Region bumaba ng 1.9% noong 2025. Ito'y ayon po sa Philippine Statistics Authority. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Darito ang report ni Diana Mendez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Diana.
4: Bumaba sa 1.9 ang fertility rate sa Bicol Region noong 2025 mula sa 2.2 noong 2022. Ayon sa resulta ng 2025 National Demographic and Health Survey ng Philippine Statistics Authority, ipinapakita ng datos na mas maraming may asawang kababaihan na may edad 15 hanggang 49 ang naglilimita o nagpapaliban ng pagkakaroon ng anak. Sa kabuuan, 57% ng currently married women ang nagsasabing hindi na nila nais pang magkaanak, habang 17.5% naman ang nais munang ipagpaliban ang susunod.

0: sa mga rural na lugar ng rehiyon.
1: Ayon kay Commission on Population and Development Bicol Regional Director Joyce De La Paz Silvano, hindi nangangahulugang negatibo ang pagbaba ng fertility rate. Anya, ito rin ang pagkakataon upang higit na mapalakas ang kalidad ng buhay ng mga mamamayan sa pamamagitan ng mas malaking pamumuhunan sa edukasyon, kalusugan, trabaho at iba pang programang magpapataas sa kakayahan at produktibidad ng populasyon. Binigyang din niya ang kahalaga ng balancing fertility framework na nakabatay sa karapatan ng bawat pamilya na magpasya sa bilang at agwat ng kanilang mga anak, kabilang ng pagkakaroon ng sapat na seguridad sa kabuhayan at serbisyong pangkalusugan. Patuloy namang pinalalakas ng ahensya ang mga programa sa family planning, counseling at reproductive health upang matulungan ang mga mag-asawa na magsagawa ng wastong desisyon para sa kanilang pamilya at kalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga pamantayan, para sa Mutya ng Palawan 2026, mahigpit na ipinatutupad. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan, darito ang report ni Jillian Faye Ibanez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Jillian.
4: Nilinaw ng Mutya ng Palawan 2026.

0: Committee ang pagpapatupad ng 5'4 minimum height requirement para sa mga kandidata ngayong taon. Ipinaliwanag ng komite na ang mahigpit na pagpapatupad nito ay bahagi ng pag-aangkop sa pambansa at internasyonal na pamantayan ng mga beauty pageant. Nakipag-partner ang Mutya ng Palawan sa mga pangunahing patimpalak gaya ng Miss World Philippines at Miss Earth Philippines. Binigyan din ng mga organizers na layunin nilang ihanda ang mga Palawenya para makasabay sa mas malalaki pang kompetisyon. Ipinabatid umano ang naturang patakaran sa mga LGU coordinators at kinatawahan noon pang Pebrero bilang bahagi ng preparasyon. Iginit din ng komite na ipatutupad ng pantay-pantay ang height requirement sa lahat ng kalahok ngayong taon. Kinilala naman ng organizers ang saloobin ng mga naapektuhang kandidata, coordinators at supporters kaugnay ng panuntunan. Hinimok ng komite ng Mutya ng Palawan 2026 ang publiko na magkaisa sa pagsusulong ng kagandahan, talino at pagmamalaki ng bawat Palawenya sa lalawigan ng Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Visayas. DTI Eastern Samar, pinagpapatuloy ang...

0: na loan program ng Small Business Corporation SBC upang masuportahan ang maliliit na negosyante at iba pang kwalipikadong sektor sa lalawigan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni DTI Eastern Samar o IC Provincial Director Pedro Bimbutan na kabilang sa mga espesyal na programa ng SBC ang Women's Enterprise Fund, OFW Negosyo Fund at e-transport loan bukod pa sa regular na programang Rise Up. Ang Women's Enterprise Fund ay para sa kababaihan at women-led enterprises na maaring makahiram ng hanggang 20 milyong piso. Samantalang OFW Negosyo Fund ay para sa mga OFW na nais magsimula o magpalawak ng negosyo, habang ang e-transport loan naman ay para sa mga transport operator at driver na nais lumipat sa paggamit ng electric vehicles. Ayon pa kay Tan, sa pinakahuling tala, may 56 na borrowers na sa Eastern Samar ang nakinabang sa SBC loan programs na may kabuang halagang 9,384,000 piso. Karamihan sa mga benepisyaryo ay mga micro, small at medium enterprises gaya ng mga sari-sari store at grocery businesses. Hinihikayat din ng DTI ang mga kababaihan, OFWs at iba pang nais magnegosyo na samantalahin ang mga loan program ng SBC na bukas pa rin para sa publiko. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang suporta sa maliliit na negosyo at palawakin ang oportunidad sa kabuhayan ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nation.

0: Nationwide. Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Price ceiling sa mga food commodities mahigpit na sinusunod sa implementasyon ng Walang Gutom Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo-Sulu. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Eloisa.
2: Sa harap ng tumataas na presyo ng bilihin dala ng krisis sa produktong petrolyo, aminado si Irelyn Suraman, Project Development Officer 2 at Program Focal ng Walang Gutom o Food Stamp Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Naramdam din ng mga benepisyaryo nila ang epekto nito sa food commodity na natatanggap nila buwan-buwan. Maayos sila anyang pinapaliwanag sa mga benepisyaryo ang kadahilanan tuwing nagsasagawa ng sesyon. Kabilang dito ang pagtatagda nila ng price ceiling sa mga produkto na mabibili sunod sa inirekomendang sariwang pagkain ng programa. Sa Zamboanga paaniyang, direktang pinagkukunan ng supply ng kailang mga retailer tulad ng Kenzo Convenience Store kaya nakabase rin sa presyo ng Monitoring Department of Agriculture 9. Nagdagpanisuraman ang mga retailer sa mainland municipality sa Sulu, sumusunod anya sa presyo ng produkto sa Hulo, habang sa mga islang bayan ay sunod sa presyo ng produkto sa bayan ng Siasi. Umaasa sila na sa maayos na pagbabahagi ng impormasyon sa mga benepisyaryo ng programa, walang pag-aagam-agam ang mga ito at matitiyak nila na sakto sa halagang 3,000 pisong food credit ang kailang matatanggap. Para sa Bagong Pilipinas, si Eloisa Mohamed, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagsasanay sa wastong pag-ani ng abaka, sinagawa ng City Investment Promotion Office sa Hingoog. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingoog City. Narito ang report ni Noel Calonia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Noel.
3: Nagsagawa ng wastong pag-ani ng abaka at mga pamamaraan sa mga estudyante ng Hingoog City United Colleges ang City Investment Promotion Office sa lungsod ng Hingoog. Pinawan ito ng SIPO ang naturang pagsasanay ng Gahop Watershed Multipurpose Cooperative sa pamamagitan ng BS Agribusiness Male Students mula sa Hingoog City United Colleges. Nakatutok ang naturang programa sa wastong pag-ani ng abaka at ang mga pamamaraan para pagandahin ang kanilang praktikal na kasanayan at ang kalaman sa agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: PhilHealth Yakap Program inilunsad ng Integrated Provincial Health Office sa Lanao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Marawi City. Narito ang report ni Malik Mambuay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Malik.
4: Inilusan ng Integrated Provincial Health Office, YPHO, akatuwang ang PhilHealth sa Bangsamoro, Tormo sa Region ni Muslim Mindanao o BARMM ang programang yakap gamot sa bayan ng Masiyo, Lanao del Sur. Ayon kay YPHO Lanao del Sur Head Dr. Alinari Minalang, layunin ng programa na mapabuti ang aksis ng mamamayan sa serbisyong pangkalusugan, mapalawak ang kalaman hinggil sa mga benepisyo ng PhilHealth at Healthcare Assistance Programs at higit pang mapalakas ang koordinasyon ng iba't ibang sektor para sa mas magap at makatong servisyong medical sa buong lalayuan. Sinabi ni Minalang na ang Masiyo Rural Health Unit ang kauno ng Rural Health Unit sa BARMM na naging PhilHealth gamot accredited na itinuturing na mahalagang hakbang sa pagpapalawak ng likalidad at epesyenteng servisyong pangkalusugan sa lalayuan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, May 27, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News, News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always oh no, yeah. Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
3: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
4: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
2: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
3: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Pero dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang karunang anak.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Kayo pinakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning. Araw po ngayon ang Miyerkules, May 27, 2026, Idil Adha ng mga kapatid nating Muslim. Ito pa, mga kaibigan, ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, kasama niyong gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Traffic update muna tayo, direkta mula sa MMDA Metrobase.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent!
6: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakakinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Makakaranas lang din po tayo ng moderation simula po dyan sa may tramo hanggang dito lang din po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, maluwag na po ang dalawin ng trapiko hanggang Jokno Boulevard. Then ang ating naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Park Avenue. Hanggang dyan lang din po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dalawin ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Monumento area. Then ang ating C5 southbound po, dito lang din po tayo makakaranas sa moderate to heavy traffic dahil meron po tayong isang aksidente dito sa may Colonel Boni Serrano Tunnel. Kaya yung ating tunnel po dyan, naka-closure. Then nakagawa naman po tayo ng paraan, dito po natin pinapadaan siya sa service road. Then pagkalabas po nyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng traffic ko hanggang Taguig area. Pati po ang ating northbound po, wala pa rin naman po problema hanggang dyan sa may Taguig, hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth. Pati ang Commonwealth Avenue naman po, wala pa rin naman pong problema as of this time. Payo na lang po natin sa ating mga motorista, ingat po tayo sa ating pagmamaneho dahil ang ating kalsadaan ay maluwag at wala po tayong number coding today. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Rodgent Mutok ng MMDA Metrobase. Magandang umaga po.
5: Thank you, Rodgent Mutok. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metrobase.
0: Ses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 6 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ngayon po ay Pista Opisyal, Nationwide Idil Adha, Feast of the Holy Sacrifice ng ating mga brother Muslims. So ano man ho pinagkakabalahan nyo ngayong umagang ito ng Biyerkules na holiday, do keep us company ha. Hanggang alas 8 ng umaga ho tayo magkakasama-sama sa Himpapawid. Dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan.

0: dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
7: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo till 8 AM ako po si Alan Alyanige. Kahapon po bumiyahe ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang official state visit sa Japan. At pagdating doon, may aktibidad na kagad ang Pangulong Marcos. Siya po, mga kaibigan, ay nakipagkita sa

0: Filipino community sa Japan. At dyan po sa event na yan, mga kaibigan, muli pong binigyan pagkilala ng Pangulong Marcos ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga Pilipino na nandyan sa Japan. Mga OFW halimbawa na nagpapakita ng matinding kakayahan at disiplina sa Japan at nagsisilbi ring mukha, ika nga, ng Pilipinas, ng mga Pilipino diyan po sa Japan. And of course, kung babalikan natin, di ba? O mayroon tayong kauna-unahang subway project dito sa Pilipinas. Subway, sa ilalim ng lupa, dadaan yung tren. Ang partner ho ng Pilipinas dyan ay Japan, ha? Japan. Yung tunnel borer, yung gamit ho nun ay Japanese technology. Mga kaibigan, ngayong umaga tayo po'y makikipag-usap sa isang kilalang economist. Ha? At pag-usapan natin, halimbawa, itong pagbisita ng Pangulong Marcos sa Japan. Ano ang, kumbaga, ay economic impact nito? Mga impact nito pagdating sa ekonomiya ng Pilipinas. Itong higit na pagpapalakas po ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan. Makakausap po natin maya-maya, mga kaibigan, si Professor Astro Del Castillo. At siya nga pala, mga kaibigan, ang isa pa sa mga proyekto, ika nga, na kasalukuyang nasimulan na ito, actually ongoing ito, ha. Itong tinatawag na North-South Commuter Railway Project, ito ay isang massive na 147-kilometer railway system na idinisenyo para pag-ugnayin ang Pampanga, Bulacan, Metro Manila hanggang diyan po sa gawin ng Laguna. Ito ay co-financed ng JICA, Japan International Cooperation Agency, at ng Asian Development Bank o ADB. Ito na, nasa linya na natin, mga kaibigan, batikang ekonomista, Professor Astro Del Castillo. Prof, sir, magandang umaga po.
1: Manong Alan, magandang umaga po. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.
0: Yes, sir. Bilang isang ekonomista, ano ang ikangay mga nakikita niyong impact dito sa pagbisita ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, yung kanyang state visit? Ang impact nito, ikangay, sa ekonomiya ng Pilipinas, itong higit na pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa, Professor Astro, sir.
1: Oo. Manong Alan, natutuwa kami, no, na may bago na namang posibleng mga agreement sa Japan, no. Magandang itong pagbisita ng ating presidente. It will definitely have positive implications for the Philippine economy, no. It will somehow contribute to the strengthening of investor confidence, no. And katulad na banggit mo kanina, attract more infrastructure financing, no, lalo na sa subway. Medyo talaga magastos ang paggawa ng subway dito at kailangan talaga natin ng financing, no. Siyempre, yung mga trade opportunities na iba pa, no, na kaya nating palakasin dahil lang ating ang bansang Hapon ay tinatrato rin nating natural trading ally, no.
0: Mm-hmm.
1: So in turn, magkakaroon to ng mas madaming jobs, no, or trabaho sa ating mga kababayan.
0: Okay, at itong nabanggit mo na siyempre yung mga proyektong ito ay sa pakikipagtulungan ng Japan. Ano? Halimbawa yung sa subway system, itong long-haul train from Pampanga to Bulacan, ginagamit din actually pala Japanese, maliban doon sa pondo, JICA, no? Yung teknolohiya rin ng Japan ang may malaking impact dito sa construction na ito, Prof, di ba?
1: Yes, correct. Very important yung technology transfer, matuto rin tayo sa kanila. Yung pagbigay ng access sa technology, very important talaga sa atin. Eh. We will learn a lot. We will make our industries more efficient.
0: Mm-hmm.
1: And we will be more competitive also.
0: Yes. Okay. Kanina nabanggit mo in passing na itong diplomatic visit na ito ng Pangulong Marcos dyan sa Japan ay merong positibong impact sa jobs generation at maging sa aspeto ng ekonomiya. May nabanggit ka na ito ay higit pang makaka-encourage ng mga investors dito sa atin sa Pilipinas. Dagdag na detalye pa dyan sa iyong pananaw tungkol dyan, Prof. Astro, please.
1: Well, lalo na ngayon may crisis, no? Kailangan talaga mag-akit tayo ng investment dito sa ating bansa. Very timely nga itong bisita na ito dahil katulad na banggit ko, Japan is a natural ally. Eh. So may common interest tayo, no? So it is to their interest to strengthen our both of our countries, no, to be more competitive within the ASEAN region, no? Especially may mga geopolitical risk tayo na hinaharap, no? Mm-hmm. Isa kasi sa mga pag-uusapan sa pagbisita ng ating presidente ay hindi lang yung energy security, infra, trade investment, pati yung defense economy, no? Tutulong rin sila sa pag-enhance ng maritime security natin, no? This will definitely support yung safety ng ating mga trade routes, no? And eventually help the, ano, the region, no? And attract more investors.
0: Mm-hmm. Okay. On a related matter, of course, dito naman sa atin sa local front sa Pilipinas, ano, itong pagpapalakas nitong uplift, ika nga, ng ating pamahalaan, lalo tigit merong state of energy emergency sa kasalukuyan dito sa Pilipinas. Pero this is actually a global concern, yung epekto ng digmaan sa gitnang silangan, ano. Itong higit na pagbibigay ng emphasis dito sa uplift, no, itong mga sektor na ito, paano ito, ika nga, nakakatulong sa, despite the energy emergency nga, paano ito nakakatulong sa pag-sustain ng maayos na ekonomiya dito sa atin sa Pilipinas, Professor Astro, sir?
1: Well, yes, the uplift kasi basically helps the also helps the microfinance, no, para sa entrepreneurs, sa urban poor, no, na napakaimportante sa pag-ikot ng ekonomiya. Yung so-called government economic assistance sa so-called other sectors, no, especially on the transpo, will help contribute to the so-called mobility artery of the country, no. So talaga, no, talagang malaking tulong 'yan, no. However, sabi nga natin, implementation o yung detalye na pag-implementa, napaka-importante rin, no, para naman talagang ma-ensure yung direct na pagtulong sa ating mga kababayan at sana mag-focus rin sila sa so-called micro and small medium enterprises, karamihan noon, and also the so-called middle class.

0: Much.
1: Manong Alan, maraming salamat. Maraming salamat po sa ating mga kababayan at sa mga ating mga kapatid na Muslim. Isang maayos na pagbati sa inyong pinag-celebrate ngayon at sinya-celebrate namin. Pabuhay po kayo.
0: Thank you sir, mga kaibigan. Professor Astro Del Castillo, isa pong ekonomista ang ating nakausap. Na banggit niya na very positive ang kanilang pananaw bilang mga economist dito po sa magiging impact ng pagbisita ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, ha? Sa aspeto o sa sektor ng ekonomiya ng bansa. Ang ating oras, mga kaibigan, sa buong Pilipinas, meron ho tayong 19 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. At gusto lang nating banggitin na tayo po isabayan din na napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. At syempre, mapapanood din sa sabay-sabay o kasabay na live streaming sa mga Facebook pages at iba pang mga social media pages nang nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. I-acknowledge ko lang itong mga nag-post, ha? Sabi nila, o itong si Melvin Batula, sabi niya, Melvin, good morning po, sabi niya. Morning din sa iyo, Melvin. Yen Merciales. Sabi niya, hello, Radyo Pilipinas. Hello, good morning po. Thank you po. Yan. Salamat din sa inyong panonood, ha, sa pamamagitan ng live streaming ng sa Facebook page po ng Radyo Pilipinas. Good morning din dun sa 1.7 billion followers na sa Facebook page po ng Radyo Pilipinas. Uy, maya-maya, mapag-usapan naman natin ang patungkol po sa mga maliliit na negosyo. Meron po kasing partnership ang DTI Small Business Corporation o SB Corp, ha, sa iba pang mga sektor, gaya halimbawa ng DMW, ng OWA, para po ito dun sa tinatawag na expansion ng Overseas Filipino Workers Negosyo Fund. Kung sakaling halimbawang gusto magtayo ng maliliit na negosyo ng ating mga overseas Filipino worker, may mapagkukunan po ng pondo. Ang makakausap natin mamaya, ang kanya DTI SB Corporation Vice President for Innovation and Advocacy Group, si Sir Wally Don Calderon. Yan po maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
5: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
4: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
6: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
4: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
7: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
4: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
6: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
4: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
6: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So, you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
4: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
2: Sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 25 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Kasama niyo until 8 AM. Ako po si Alan Alyarige. Itong programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial dito po sa Baga Manila, sa Bayang Broadcast sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at ganon din sa Radyo Magazine 1278 kHz. Mga kaibigan, meron po tayong update maya-maya mula diyan sa Campo Crame. Ang Philippine National Police nagbayag po ng pakikisa sa Muslim community sa paggunita sa araw na ito ng Feast of the Holy Sacrifice, yung pong Eid al-Adha. Ngayon po ay isang pista opisyal sa buong bansa, ha? Base po sa deklarasyon ng Malacanang, bilang pakikisa sa ating mga brother Muslim sa paggunita nga ng Eid al-Adha. Ulitin ko lang yung paalala, mga kaibigan, ng Department of Health sa lahat, ha? Dahil sa inaasahan pa rin na pagkakaroon po ng mataas na heat index sa ibang o sa iba't ibang o sa maraming panig ng bansa. O, kinakailangan mag-ingat ho. Iba yung pag-iingat, ha? Mamaya ho, pag-uusapan natin yan. Larito muna ang update mula sa Campo Crame. Philippine National Police nagpahayag ng pakikisa sa Muslim community sa pagdiriwang ng Eid al-Adha.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Larito ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
9: Masalan, magandang Eid al-Adha ng Office of Sacrifice sa mga kapatid nating Muslim sa bansa. Sa isang pahayag na inilabas ngayong umaga, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Valencia Navantes Jr. na ang banal na okasyong ito ay paalala na kahalagahan ng pananampalataya, malasakit at pagiging hindi makasarili na nakakapagpapalakas sa pamilya, komunidad at sa buong bansa. Sinabi pa ng PNP Chief na ang diwa at ng sakripisyo at pagkakaisa ay nagsisilbing inspirasyon upang mapanatili ang...

0: Pilipinas Radio Publiko.
1: Thank you so much, J-Mark Dagala. Update po yan sa Campo Crame.
2: Boses dito sa Radio Pilipinas, Radio Publiko. Radio Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. 28 and a half minutes na makalipas lang po ang makalipas po ang alas 7 ng morning. Kanina, binabanggit ko sa inyo yung pakikipag-ugnayan po natin sa DTI. DTI Small Business Corporation o SB Corp. Pag-uusapan natin itong partnership, mas pinalalakas na ugnayan ng DTI Small Business Corporation sa iba't ibang sektor, iba't ibang ahensya pa ng pamahalaan. This time, particular po sa Overseas Workers Welfare Administration at sa DMW. Pagkakaloob po ng loan facility, ika nga, tulong para sa ating mga overseas Filipino workers para po sa tulong na pagkukunan, ika nga, ng puhunan sa kanilang pagnenegosyo. Siyempre, mga kaibigan, ito po ay sa ilalim ng DTI Small Business Corporation ang ating makakausap mamaya-maya. Ay ang kanilang Vice President for Innovation and Advocacy Group, si Wally Don Calderon. Yan po mga kaibigan, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
2: Kita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Patuloy po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Makikipag-ugnayan ho tayo sa Department of Trade and Industry, particular sa Small Business Corporation o SB Corp. Makakausap natin mga kaibigan ang kanilang Vice President for Innovation and Advocacy Group, Wally Don Calderon. VP Wally, magandang umaga po.
4: Magandang umaga, Sir Alan, at salamat sa pag-imbita rito sa amin ngayon.
1: Yes, sir. We understand na ang ating DTI SB Corporation ay mas pinalalakas ang partnership, ika nga, with the other government agencies, specifically this time sa Overseas Workers Welfare Administration, para mabigyan pa ng maraming pagkakataon ng ating mga overseas Filipino workers, ano, sa pamamagitan ng inyong tinatawag na OFW Negosyo Fund Program. Please give us additional details tungkol dito, VP Wally. Sir.
4: Yes po. Oo, tama po kayo dyan. Ang DTI sa pamumuno po ng aming butihing kalihim, si Secretary Chris Roque, yan po, pirma po ng Memorandum of Agreement upang palakasin pa po ang partnership, collaboration between the Department of Migrant Workers, ng OWA, ng DTI, at kami po sa Small Business Corporation. So, ito pong pinag-uusapan nating OFW Negosyo Fund, ito po'y isang 2 billion fund, meaning meron pong inallocate na 2 billion pesos para po sa karagdagang kapital na requirement sa mga OFWs na gustong magtayo or nagpapatakbo na po ng negosyo. So ito po yung tulong ng gobyerno, ng DTI at ng nabanggit ko na po mga sangay ng pamahalaan upang bigyang konkretong suporta po yung mga OFWs, particular po itong mga naapektuhan nitong crisis sa Iran. So dahil po, kung marapatin nyo po, meron po tayo talagang long-standing reintegration program. Meaning, yung mga kababayan nating OFW, ang pangarap natin ay makabalik sila dito sa atin sa Pilipinas at makapamuhay ng meron ng sapat na kikitain na hindi na kailangan bumalik. So, ito po, konkreto na po rito na makikita po na susuportahan po natin sila magkaroon ng negosyo, kita dito na hindi na po nila kailangan mga ibang bansa para po sa kanilang sarili at kanilang mga pamilya.
1: Mm-hmm. Inabanggit mo yung VP Wally, yung ano, part ito ng reintegration program ng ating mga OFW. Kung sakaling mag-decide sila na, sige, dito na ako sa Pilipinas, gusto ko kasama ko yung mga, yung pamilya ko. Pero syempre, paano sila magsisimula muli? So, kung sila ay magne-negosyo, this will be a window available para sa kanila. Ano bang mga, meron bang mga particular na requirements kung sakali? Baka may mga OFW o kaya kanilang pamilya na nanonood at nakikinig ngayon. Uy, paano kaya ako makakapag-avail nitong facility na ito from the DTISB Corp, sir?
4: Opo, mabilisan lang po. Ang general features po ng program ay pwede pong ang pinakamababang loan sa amin ay nasa amount po na 30,000 pesos.
1: Okay.
4: Hanggang sa pinakamataas po, baka po magulat tayo, 20 million pesos pwede po namin pautang. Siyempre, nagdidepende po yung loan amount sa pangangailangan ng negosyo. Mm-hmm. Meron po yung nagsisimula pa lang, siyempre, maliit po yung pangangailangan, pero kinikater din po kasi na Small Business Corporation yung tinatawag natin na small and medium enterprises, hindi lang po yung micro. So, malaki po yung spectrum, yung lawak ng amount, 30,000 to 20 million pesos. Mm. Pero yung collateral free, ito po yung kailangan ko pong bigyang diin.
1: Okay.
4: Wala pong hinihinging collateral ang SB Corp sa pautang nito hanggang 3 million pesos.
1: Mm.
4: So, iyon po yung isang pinagmamalaki naming feature ng aming loan. At yung isa pa po, yung mababang interest, 1% per month lang po based on diminishing balance ang interest na pinapataw ng aming programa. Tapos po yung basic binobli ko po,
1: basic,
4: documentary
1: basic
4: requirements.
1: Okay.
4: Government ID lang po, bank account, at business registration po ng inyong negosyo. Meaning, yung DTI business name registration document nyo po, tsaka po yung mayor's permit.
1: Mm-hmm.
4: Yun lamang po at litrato ng inyong negosyo, makakapag-apply na po kayo ng loan gamit ang inyong telepono, inyong pong smartphone, kasi mobile app lang po ang gagamitin sa pag-apply.
1: Okay, so ibig sabihin talagang ano na, making use ng digitalization. Pwedeng mag-a-apply online, hindi na falling in line, ano, sir?
4: Tama po. Kahit saan sa bansa, gamit lang po. Lahat naman po halos siguro tayo yung mga Pilipino meron ng telepono.
1: Mm.
4: So, telepono at internet connectivity lang po ang kailangan nyo makakapag-apply na po kayo ng loan sa amin.
1: Ayan. Okay. Kaninang pinag-usapan natin ng sektor ng mga OFWs, ano, merong

0: halimbawa, hindi naman mga OFW, pero merong mga negosyo, anong ibig sabihin, open din itong facility na ito sa kanila kung sila ay may mga negosyo, mga individuals o korporasyon?
1: Opo, Sir Alan. Bukod po kasi sa OFW Negosyo Fund na relatively bago po ito dahil na ito'y sagot ng gobyerno sa krisis.
0: Opo.
1: Si Small Business Corporation, marami pa pong ibang programa or lending windows. Nandiyan po yung banner program namin na Rise Up. So, multi-purpose loan po ito sa lahat po ng nagne-negosyo. Wala pong pinipiling kahit anong sektor. Pwede pong mag-apply dito at ganun din po, maaari rin pong i-avail ang ganong kalaking loan amount sa inyong mga negosyo para po bigyan pong karagdagang kapital at makabuelo pa uli.
0: Yun. So, ibig sabihin, mali, yung mga negosyante na mga micro, small, and medium enterprises natin na siyempre hindi maiwasan na apektuhan din sila ng global situation nung epekto nung sagit ng silangan. No? So halimbawa, humina yung negosyo, makakapag-avail din pala sila dyan sa loan facility na yan na sabi nyo kanina, yung hanggang 3 million, ito ay walang collateral.

0: 8.7% ang actual interest cost nito kada taon na po, isang buong taon.
1: And this is payable for a maximum of how long?
0: Depende po sa amount. Pag maliit lang po ang amount, halimbawa po 30,000 to 300,000, considered pong microloan po yan,
1: okay,
0: ay hanggang 3 taon or 36 months po ang option ng borrower.
1: Mm-hmm.
0: Kung mas malaki naman po doon ang inyong uutangin sa SB Corp, up to 5 years po pwede pong option ng borrower.
1: Okay, up to 5 years tapos papatak na 6.7% lamang per annum ang interest. Ganun po yon.
0: Tama po.
1: Dahil yun nabanggit nyo, based on diminishing rate yun. Pag sinabi halimbawa diminishing, kung ano na lamang yung principal mo, yun na lang yung kinukunan ng interest. So kung halimbawang nangangalahati ka na dun sa principal mo, yun na lang din ang kinukunan ng interest. Buwan-buwan lumiliit yung principal, buwan-buwan lumiliit din yung interest. Ganun po yun.
0: Tama po. Mas maganda po ang paliwalag niyo, sir. Ganun po. Kasi sa traditional or karamihan po ng nagpapautang, banko, credit card, hindi po diminishing balance.
1: Yes.
0: Yung interest pong pinapataw nila ay base sa original principal.
1: Mm-hmm.
0: So, yun po yung kaibahan ng diminishing balance. Kagandahan, yung ganansya po ng diminishing balance. At ini-emphasize po namin lagi yan sa aming mga pagsasalita kasi kailangan pong maging mapanuri ng mga tao. Marami
1: Yes.
0: Ngayon po, ang dami na pong nagpapautang online. Marami pong lending, kung mapapansin niyo po sa ating mga social media, napakadali na pong mag-access ng pautang. Pero, baka po masilaw tayo na sabihin din nilang sila po ay 1% din. Pero, hindi po sila diminishing, baka compounded pa po ang kanilang interest. So, yun po, kahalagahan na ito po na dapat nating nililinaw.
1: Ayan, okay. So, in closing, Sir Wally, paano mag-a-apply muli ang ating mga kababayan? Kung online, anong mga sites ang pwede nilang puntahan o mga app na pwede nilang gamitin? Please, sir.
0: Yan po, sir. So, gaya po nabanggit ko, completely online, meaning gamit po ang smartphone, i-download nyo lang po ang SB Corp Money app. So, nasa Google Play and Huawei Store po kami. Pag kayo po ay Apple user or iPhone, may roundabout way lang po yan ng pag-download. Gamitin nyo po ang Google Chrome sa inyong Apple. Add to home screen lang po yung app namin. Makakagamit na rin po kayo ng app. At gamit po yung app, i-upload nyo lang po yung nabanggit kong 4 basic requirements. ID, bank account, litrato ng negosyo at yung business registration documents nyo po. 4 lang yun. Doon po sa app, i-upload nyo at makakapag-apply na po kayo ng loan sa amin. So, kung may mga karagdagan pa po kayong impormasyon na kailangan, pwede pong puntahan ninyo ang aming website, sbcorp.gov.ph. Meron din po kaming social media page na Facebook, yung Small Business Corporation. Makikita nyo po lahat pa po ng mga hindi karagdagang impormasyon sa mga aming programa, mababasa nyo po doon. Kung hindi pa rin po ito sufficient, pwede po kayong pumunta sa mga DTI Negosyo Centers. May mga business counselors po yan. Sa buong bansa, mahigit 1,300 po ang DTI Negosyo Centers. Marami po silang pwedeng sumagot sa inyong papong mga katanungan.
1: Mm-hmm. Okay. VP Wally Calderon, sir, salamat na marami for the information at the updates mula sa DTI Small Business Corporation, sir.
0: Thank you rin po.
1: Thank you, sir. Good morning, DTI Small Business Corporation Vice President for Innovation and Advocacy Group, si Sir Wally Don Calderon.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras natin, 45 minutes sa makalipas pong alas 7 ng umaga. Hoy, teka, may report muna mula sa MRT3. Mula sa DOTR. Teka, ito ha. Ito, meron hong paanunsyo ang DOTR MRT3. Wala silang aprobadong condom distribution sa mga pasahero ng tren, ha? Alamin nga natin ang detalye po ng balitang yan. Ihatid sa atin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas.

0: Pancho Pilvinas report.
1: Mary.
2: Alan, nilinaw ng Department of Transportation, MRT3, na hindi nito inaprubahan ng anumang pamamahagi ng kondom sa mga restroom ng mga istasyon ng tren. Ginawa ng management itong paglilinaw matapos ang naunang pahayag ng Philippine National AIDS Council na posibleng magkaroon ng access ang commuters sa 10,000 kondom bilang bahagi ng HIV awareness campaign. Sa pahayag ng DOTR MRT3, sinabi itong walang naging kasunduan sa kanilang naging coordination meeting noong May 20 kaugnay ng distribution ng kondom. Paglilinaw nito, nakatuon lamang ang naging pag-uusap sa pagpapalakas ng public awareness at information campaign hinggil sa HIV, AIDS at STI sa pamamagitan ng paglalagay ng mga informational at infographic material sa mga istasyon. Nilinaw rin ang ahensya ng usapin sa preventive health measures ay para lamang sa internal employee wellness initiatives ng MRT3 kabilang na dyan ang HIV screening, libreng counseling at educational seminar. Humingi na rin umano ng paumanhin ang DOH PNAC sa MRT matapos na magdulot ng kalituhan ng mga pahayag na tila nagpapahiwatig na aprobado na ang pamahagi ng kondom sa mga istasyon. Mula sa MRT3 para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you. Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Update po yan sa MRT3.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 47 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, subukan nating makipag-ugnayan din sa section ng Climate Monitoring and Prediction. Section ng PAGASA. Ha? Tungkol sa mga projection sa heat index at sa kung ano ng status nitong impending El Nino sa bansa. Pero bago yan, mga kaibigan, narito muna ang isang flash report.

0: J-Mark.
1: Basalan inirekomenda na nga ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG sa Department of Justice ang pagsasampa ng kasong obstruction of justice laban kay Senador Robin Hood Padilla at iba pang individual. Hindi kasunod na rin ang pagpapatakas umano kay Senador Ronald Bato de la Rosa na pinaaresto ng International Criminal Court dahil sa kasong crimes against humanity. Bunso ng war on drugs sa nakalipas na administrasyon. Sa inilabas sa pahit ngayong araw, kinupirma ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II na tapos na ang ginagawa nilang investigasyon. Lumalabas na pinagpalanungan maigi ang pagsakay ni De La Rosa sa sasakyan ni Padilla na para makalakas ng Senado noong Mayo 14. Dagdag pa ni Morico, may isa pang sasakyan na sumunod sa sasakyan ni Padilla na napag-alamang security escort at backup. Iginit ng CIDG na hindi sila mangingiming gumawa ng legal na aksyon sa mga lumabag sa batas at kanilang ipatutupad kung anuman ang nararapat. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, J-Mark Dagala. Update po yan mula sa CIDG.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Makakausap natin ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am, magandang umaga po.
3: Yes, good morning po Sir Alan at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good morning po.
0: Good morning ma'am. Una, hingan lang namin ang update. Ano na po ang status ng El Nino sa ating bansa, ma'am?
3: Well, sa ngayon po, ayon po sa monitoring ng DOST PAGASA ay mas mataas po yung tsansa ng pagkakaroon natin ng El Nino, more than 90% na posible po magsisimula ngayong June, July, August at posible po magtaas ang pag-asa ng El Nino advisory anytime in June po. So, ibig sabihin po itong tsansa na ito ay nangangahulugan na tuloy po itong El Nino at posible po itong maka-apekto na sa ating bansa sa mula po sa panahon ng habagat o sa pagpasok ng ating tag-ulan.
0: Mm-hmm. At ano po yung mga significant na pagbabago sa klima kung sakaling eto na at papasok na? Sabi niyo, around 90% ang percentage na magkakaroon na ng El

0: Inyo June, July, or August, Ma'am Annalisa, please.
1: Well, Sir Alan, usually po kapag ang El Nino ay nagsisimula pumapasok sa panahon ng ating habagat o tag-ulan.
0: Opo.
1: So usually po ito ay nagpapa-enhance ng ating habagat. Ibig sabihin po, possibility po yung mga heavy rainfall events na kung saan yung pong mga nasa western section ng ating bansa ay posibleng pong maapektuhan ng mga tinatawag na mas marami at mas nadalas ng mga pag-uulan sa panahon ng habagat. And usually din po during sa paghina naman ng habagat bago po natin maramdaman yung mga dry spell and drought, andyan pa rin po yung mga bagyo na maaaring makapaminsala dahil usually po kapag mayroong mga gantong El Nino ay yung typhoon at super typhoon category po ang mas marami po tayong nararanasan na typhoon at super typhoon category.
0: Mm-hmm.
1: Although below average po ang ating nararanasan sa panahon ng El Nino.
0: Okay.
1: Na bilang ng bagyo.
0: Ang bilang ng bagyo, posibleng mas konti. Pero pag nagkaroon ng bagyo, malaki ang posibilidad na mas malakas. Ganun po.
1: Yes po. Yes po, tama kayo Sir Alan. Usually po, type of typhoon and super typhoon category. So, ibig sabihin po, yung hangin niya ay lumahang makapaminsala.
0: Mm.
1: At kung babalikan po natin noong 2023 na meron tayong El Nino,
0: opo,
1: 11 lang yung ating bagyo, which is below average po talaga. But 7 out of 11 noong time na yon ay typhoon at super typhoon category. So, yung mga ganun pong posibilidad ay posible rin natin maranasan ngayong panahon ng El Nino.
0: Yun ang banggit nyo na yun, Ma'am Annalisa, 11, which is way below the average. Ang average is still how many cyclones a year, ma'am?
1: Usually po, around 19 to 20 tropical cyclone. At base po dito sa ating predicted na bilang ng bagyo,
0: opo,
1: from June to November, mga around 9 to 13 ang possible po nating mga bagyo.
0: Mm-hmm.
1: So kung lahat po ng maximum na around 13, or kung hanggang December ay around 15 at nakakatatlo po tayong bagyo, posible pong below average pa rin po yung possible na magiging bilang ng bagyo natin ngayong taon.
0: Okay. Nako ma'am, hingi rin kami ng update sa monitoring po ng inyong section sa PAGASA. Yun hong mga projected na heat index in some parts of the country, let's say ngayon at sa mga darating pang araw within the week, ma'am?
1: Apo. Well, sa ngayon po ay nandito pa rin tayo sa warm and dry season months, although tayo po ay patapos na at nakakaramdam na tayo ng mga local thunderstorm activity. So, nandiyan pa rin po yung mga matataas na mga heat index na nasa may danger level pa rin po. And naglalaro siya mga between around 4 yung sa extreme caution hanggang danger na around mga 47 yung po yung nakikita natin na pinakamataas. And nung mga araw ay dyan po mataas ang ating heat index or alinsangan sa may parte ng Calabarzon. Most specifically dyan po sa may parte ng Cavite, dyan sa may Laguna. So matataas po ang ating alinsangan sa ngayon dyan. But sa mga susunod na mga araw, medyo magiging cloudy na po at posible na rin po na magkaroon na tayo ng mga local thunderstorm activity na magiging madalas na rin po.
0: Okay. Ma'am, in closing, paalala po sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nakatira, nagtatrabaho, sa mga areas na inyong nabanggit na malaking posibilidad na umabot sa dangerous level yung heat index. Ano pong mga reminders para sa kanila, please ma'am?
1: Well, sa ngayon po ay posible pa rin po tayong makakaranas ng matataas na alinsangan. At kailangan po pag-ingatan po natin yung ating kalusugan. So, nandiyan pa rin po yung mga heat health related na illnesses na posibleng maka-apekto sa ating mga kababayan sa ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Ngunit pagdating naman po ng bandang hapon o yung sa gabi or early morning, makakaranas na rin tayo ng mga local thunderstorm activities. So, ibig sabihin po, kailangan din po ay maging handa tayo sa mga possible na mga flash floods na dulot ng mga local thunderstorm. Kasi ito po, Sir Alan, yung mga biglaang pag-ulan na buhos na ulan na short duration rainfall lang. Pero yung pong mga flood-prone areas ay posible pong bahain with these local thunderstorm activities. Kaya ingat pa rin po tayo sa mga ganong pangyayari.
0: Okay. Ma'am Annalisa Solis, salamat po na marami sa mga update mula sa Climate Monitoring and Prediction section ng PAGASA. Ma'am.
1: Good morning po.
0: Thank you. Good morning. DOST PAGASA Chief ng Climate Monitoring and Prediction section, si Ma'am Annalisa Solis. Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday. Eid al-Adha. Ating mga executive producer, Paula Antulin, Ali Gumatay, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rovan Malilin, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM. 98.1 BT Radio.